0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: ngawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Your music, your request.

0: Jason Moore.
1: Radyo Merkado.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ang ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay lang mayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kun kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na, inom na.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radio Mercado. Radio Mercado. Ito ang Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: All the hits and more.
2: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhol git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na nung puso mong biglang lumitin.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyong news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Klon, alas 11.34 sa Truadlaw. Mayan-ayan yun to Adlaw. Probinsya na Klon, good afternoon Western of Visayas. Welcome sa inyo pagpumalagad it programang Radyo Merkado Balita sa Udto. Adlaw ka na makaroon it Biyernes sa PET sa 18-1 sa buwan ka at Setyembre dagong 2026. September 18, 2026. Ag kami rin tagapag balita kami ka na Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka merkadong Nini Luis Del Pilar.
1: Ag na yung mga balita hatod kinit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agrawin niyo Facebook page. Kama naman ang mga YouTube channel, Radyo Merkado Klon. Yaman kita, masailo sa ating karoon nga headlines sa aton nga balita. Ag para saan kanya headlines, balita lokal. Kick-off activity at migrant fair para sa mga OFW ang andang mga pamilya ginpatigayon kahapon sa Klon.
2: Gagaki nga nagbakal karot Mobile Legend account ag nagbayad at 2K pesos sa nabiktima karot scammer.
1: Motorista patay matapos bumunggo sa poste sa Nabas.
2: Aga motorcycle rider confined sa ospital matapos karon sumunggab mana sa palikong tricycle sa Banga.
1: Ang sarang headlines, balita regional, AX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital, suspendido ang pisa magkarong adlaw it Biyernes.
2: Ag 21 na loose firearms sa voluntary ginsungka karon sa Tigbawana, Iloilo.
1: Ang sarang headlines, balita national, Marikina City Government, ginakolekta ng mga gamit nga mantika halin sa mga panimagay.
2: Ag Senadora Kiko Panghilina na ginainganyo niya nga insigida karon nga aksyonan na Roel Nino.
1: DepEd ginainganyo ro LGUs nga maging sigurado sa class suspension.
2: Sa piyak nga bahin na DOTR gintawad na karon at sang bugan nga LTFRB nga istudyuhan na rudugang karon nga pasahe.
1: Ang sarang headlines, balita na international, 200 million iPhone pre-order fraud na inista sa Hong Kong.
2: Aga gastos karot gyera sa US kontra Iran na umabot yun na sa $38.
1: Ang sa news showbiz news, lisensya ni Ninyo Mulak ging suspended LTO it daywang dagon.
2: Ag para masadon kayo nga balita sa sports sa Gilas Pilipinas U23 men na perder sa una karo nga daywang hampanga sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Ang sa niya business news, DHSUD, Pag-ibig Fund, naglunsar it nationwide open house para sa 4PH.
2: Ag para masatod kayo nga health news, sa DOH nakalista it 8,317 nga kaso it leptospirosis, umpisa karon kubuan yung Enero hasta makarong Setyembre.
1: Maya 37 minutos, makiligid sa oras ni Las Onsay, yaman kita sa detalye sa karoon ng balitang lokal. In panigayon ko Setyembre 17 dagong 2026 sa probinsya na Klon opisyal nga kick-off activity para sa pagselebrar i 2026 Month of Overseas Filipinos akon MOF Migrant Fair sa ABL Sports Complex sa Banua it Kalibo. Ginorganisar na sambit nga aktibidad sa Interagency Committee ukon MOF, IACMOF, sa pagpangunat Philippine Migrants Right Watch ukon PMRW, ang Commission of Philippines Overseas ukon CFO. Ibahan ng Provincial Government of Aklan sa pagpamuno ni Governor Jose Enrique Joanna Miraflores, ang Office of the Provincial Public Employment Service Office. Nagatanyag ro Migrant Fair it one-stop shop government services, magaling sa nagkasarisaring front line agencies kaparehet DFA, DMW, OWA, DTI, DOLE, TESDA PhilHealth, Pag-ibig SSS, DOH, DOT, DI, DSWD, Land Bank, DICT, PSA, ag DOST para sa konsultasyon ag dokumentasyon it mga overseas Filipino workers ukon OFW sa andang pamilya. Uwas kara ginatampok man sa pagtililipon sa job fair, libreng medical ag wellness missions sa OFW trade and exhibits integration ag financial literacy sessions ag may mga papremyo raffle man para sa mga magapartisipar. Nasa yuran nga rayang unang kahigayunan nga ginparigayon ng migrant fair sa probinsya ng Aklan bilang pagtatduga nga suporta sa mga Aklan ng OFWs ag andang pamilya.
2: Sa pinakabahin pa sa aton karon nga balitang lokala, nabiktima it online scama, rosang karaki matapos karon nga magbakala. Itry karon nga Mobile Legend account sa TikTok alas 12 karon 25 aga-agat Webes, September 17. Ro biktima isang ka 20 anyos nga residente karon Feliciano Balete. Nagagawa karon sa imbestigasyon na it mga otoridad nga magisudlan sigun karon nga online transaction na ro biktima sa sangka live selling sa TikTok account nga nakapangagan kay Jason Bansala. Kung sinig nag-istorya sigun sanda, pamaagi karon sa messenger. Nagkasugod sanda nga magbayad, akong magabayad sigun ro tagreklamo. Itry ko nga 2,000 pesos. Pagkatapos nga magbayad ro biktima, napasigawan sigun nga ita or it seller. Ro username at password karot account. Nakibot yun lang ro biktima. Ngayon lang kung imaw karot seller. Ngayon pa kamayad yun lang nga report karon sa Kalibo PNP. Kung sa siingin abisuha ni Mawa, nga daghon ro kaso karon sa Regional Cybercrime Unit 6 o kung Riker nga Rocco 6 para sa nagkakaigo nga disposisyon na.
1: Sa biyak nga bahin dead on arrival nga gindaga sa Ibahay District Hospital, resang kagagaki nga motorista matapos maaksidente sa barangay Benaswerte, Navasta, atak na alas 8.20 kabi Setyembre 17. Gintilagar biktima kay John Peter Malakad, 22 anyos nga residente na sambit nga lugar. Giningabot pa nga dagon sa ospital, it nagdisponding taga MDRMO Navas, rugagaki apang ging deklararaya nga uwagon it kabuhi. Ginasugit pa nga sa itawit makahilong ilimnon ro biktima kat matabo ro aksidente agbangod uwa riot suksok nga helmet anang ukaran nagangkon it matala nga last stroke.
2: Pag para man sa aton karong pinakauling balitang lokala, nagapabilin karon sa ospitala rosang ka motorcycle rider matapos rin nga sumunggaba sa nagapaliko karon nga tricycle sa barangay Tabawiya na Banga kung agahon karot Webes. Luwas kara ninahan mana ro pasahero karot motorcycle driver ni tricycle tuga karot aksidente. Base man sa CCTV footage sa lugara, may kadasigon ro pagpadagagana it motorcycle uwa karon nga panuhi ro nagapaliko karon nga tricycle. Bangun sa impaka, inapok ka sa kalsada ro driver ang kaibahan karon nga sakay it motorcycle. Nagrespondi man sa lugara ro mga katapo karot Banga PNP agriker nga MDR Maubanga para sa pagtratara sa mga biktima ag nagakaigo nga disposisyon.
1: Alas 11:41 oras, gamay kita sa detalye sa karon nga balitang regional. Ginsuspender pag-release it financial assistance sa idawit assistance to individuals in crisis situation kon AX sa Iloilo Provincial Capital umpisa barong adlaw it Biyernes Setyembre 18/2026. Rayon nga suspension ay sandig sa COMELEC Resolution Number 11191 para sa November 2, 2026 barangay agsugdi ang kabataan election kon BSKE. Dugang kara pwede gihapon niya makipag-transaction ro AX sa walk-in client sa Office of the Provincial Social Welfare Development ukon OPSWDO para maproseso ro ang dokumento pero wa riot financial assistance. Gini si Carmani Tahensya nga igapasayod yamang nandaro bagong schedule it pag-release kung natapos ko na ro election ukon election ban ita COMELEC.
2: Sa piyaka parte voluntaryong ginsungka ro 21 karon nga loose firearms sa tigbawa na Iloilo bilang suporta karon sa restrict truck and turn in o kon riker nga RTT programa it Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ginsurrender si Roma Pusila sa tigbawan Municipal Police Station MPS pamaagi karon sa pagkikipagbuligan it mga pulis agtawo karon sa komunidad kiban sa mga ginsungka ay 38 caliber revolver 12 gauge shotgun 22 caliber ag 45 caliber pistola sino kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalana ray nga pag-surrender ay agud malikawana nga gamiton ng mga pusil sa krimena. Sa makaroon ay may una karoon na sa kustudiya itigbawan MPS ruwa pusil para karon sa tamang disposisyon.
1: Yaman kita masailo sa detalye sa rinkaroon ang balitang national.
0: Balitang national.
1: Agud mas mapasangkad para insakto ag mas responsableng waste management ginakolektet Marikina City Government ro mga nagagamit yon nga mantika halin sa mga panimangay ukon residential areas. Sa City Government mabuhay yon nandang ginaubra ro paglibot sa mga komunidad agud kolektahon ro mga oil, used oil agud malikawan ro pagbara sa anda mga kanal ag kabilugang sewage system para man malikawan ro mabuhay nga pagbaha sa andang lugar. Raya man ay agud ang maprotektahan ro Marikina River. Sa pagpahayagit City Environment Management Office, imbis nga ipilakit mga residente ro gamit nga mantika sa andang lababo, andalang nga ginakolekta para mas maayos sa ro pag-dispose kara. Kung mga natipunan ng mantika ay ginahalo sa recycled materials, agad makaobrat eco brick ang decorative paving blocks bilang materials para sa andang mga pampublikong park aga playground.
2: Sa piyakabahin, ginainganyo ni Senador Francis Kiko Pangilinan pro National Irrigation Administration o KONIA nga magpatigayon karot insigida nga proactive measures kontra karon sa pagag-it super El Nino nga ginagauman nga magapadayon hasta sa 2027. Sulo kay Pangilinan, dapat hindi isigon nga hugaton ni Gobyerno El Nino bago ayusan ng mga irrigation system ag siguraduhon nga bastante karon ng supply itubi para sa mga mangunguma. Dugang pa ni Pangilinan, kinahangan nga mapatuman yung raya karong irrigation project. Ag siguraduhon nga una karon nga nakalokara ropondo para sa mga manguma. Nagakabaga kasi Pangilinan, bago na nabuhinan ropondo para sa irritation repairs. Aga nagapangayo imo court report, agon maipagwaro sa publiko, roma kontra angot karon sa irrigasyon.
1: Sa pagbarayan sa aning karon nga balitang nasyonal, nagpanugyan ro Department of Education kon DepEd sa mga LGU nga maging sigurado sa sakop kung pagsususpinde it klase. Sina sa DepEd dapat madumduman ro aktwal nga sitwasyon sa kada lugar aguda maprotektahan ro makawasan it mga estudyante ag manugturo. Samtang nadidelay ro klase sa mga lugar nga bukon man it apektado. Kaskiparaya sa ginaduso nga mas localized o granular nga class suspension base sa kagapad ag grabet peligro sa sangka lugar. Pinaagi ka ramas sa magiging madasig ag insakto ro decision at mga LGU sa pagsuspinde at klase. Kabigon kung may mga pagag kaparehit magain nga panyempo, pagbaha, ag iba pang kalamidad.
2: Ag para sa pagpadayon sa atong nga balitang nasyonal, gintawan kong Department of Transportation na kung DOTR, isang bugan kong nga Rural Lands Transportation, Franchising and Regulatory Board, o kung rekong nga LTFRB, para madesisyonan na rudugang karong nga pamasahe. So kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, importante nga magpagawa go na LTFRB desisyon na sa bugan karong Oktubre, mangun sa padayon karong nga pagsaka karong presyo, itlangis. Karaman ni Lopez na dapat mangin balanse ro pagdesisyon na ag isipon it mayada bangod apektado man ng mga pasahero. Gitpabuga man ni Lopez nga ginpasakaan yung karot gun it gobyerno sa 12 pesos karon nga kada litro ro fuel discount sa mga pampasaherong sakyan na agud makatipid ro mga driver.
1: Balitang National. Alas 11:47 oras, iman kita sa detalye sa karon nga balitang international. Masobra 25 million Hong Kong dollars ug na masobra 200 million ro balor it ginasugid nga fraudulent credit card transactions nga may kaangtanan sa iPhone pre-orders aron na i-record sa Hong Kong. Tapin sa 1,200 cardholders ro na i-report nga naapektuhan matapos magtuhaw ro mga bukon autorisadong sukot sa andang credit cards. Sa report, ginagamit si Gunit mga scammer ro iPhone, pre-order scam, good makabuit mga gamit or magamit ro impormasyon it mga cardholders sa mga peking transaksyon. Bagod ka ragin laigayan ro publiko nga maghagong sa online pre-orders, agin di basta magdaot credit card o personal nga impormasyon sa bukon it verifikadong websites aga sellers.
2: Samtang umabot ko na sa 38 US dollar billion na pro gastos kart US sa anumkor nga bugang gyera kontra sa Iran sunog sa Congressional Budget Office o kunrekyong nga CBO. Ginagauman nga madugangan na raitaraya kart masubra kar nga 3 billion US o kung US 3 billion kada hugbuga na samtang nga padayon ka rin yung kinagamo so sa CBO posible man ka rin nga magsaka sa 0.5% re-inflation inflation sa US o na ka rin nga tatlong buga na in 2027 magos epekto ka rin kinagamo ag mabahuman nga rin ang in-epekto kara sa supply card posila ag missile sa it US samtang nagataas man yung pressure card lang isa bangun sa tensyon na sa Strait of Hormuz dugang pat CBO posible man ka rin nga umabot sa 5 ka rin nga dagon it umana ngaro pagbilog karot pila karon nga stockpile it mga pusila. Unagon man nga ginhinyo karon Defense Secretary Pat Hegseth it halos $90 nga emergency funding para sa uman karon nga pagdugang it gamit ag supply karot militara. Kung nagasaka nga gastuso na ay bangod karon sa dugang pressure sa budget karon na ita US.
1: Pagsaron man nga detalye sa balitang artista ukon balitang showbiz.
3: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: Din patawon itlan the Transportation Office ukon LTO itdaybang dagon nga revocation ro driver's license itaktor nga si Ninyo Mulak. Kaya ikasunod itan ang pagsunggaw sa isang establishmento aga motor sa Antipolo City kung nagtaliwan ang ngabungan. So na sa LTO na sa alarm status 1 ro siyakyan itaktor para maipatuman ro pinalidad. Maduduman niya ginbuyagyag itaktor nga nakatugong imaw bangod sa sobrang pagkagaoy samtang nag-drive. Nagpangayo may pasensya ro aktor sa publiko ang nagpromesa nga magahagong gun imaw sa masunod.
3: Balitang showbiz.
2: Pagparaman sa atong kyon nga balita sa patag itinampang.
3: Balitang sports.
4: Balitang sports.
2: Nangumpisa gyud ang kampanya karon Gilas Pilipinas Men U23 sa 2026 FIBA 3x3 World Cup sa Wuhan, China. May daywa karon sudod nga pagkaperde ko Miyerkules. Naperde ro Gilas sa New Zealand sa score karon nga 21-11 ag kontra Spain karon nga sa score nga 21-15. Kung sinay may score man sada karon nga 0-2 sa record kun nga Pool B. Nagpanguna si John Earl Medina sa una karon nga hampanga nga may adom nga puntos samtang tigdaywa man nga puntos sa para karon kay Cavs sa Cavanellas ag Malcolin Tyler. Samtang sa pangayawa karon nga hampanga ay nagpanguna si Cavanellas para sa Gilas nga may adom karon nga puntos ang nagdugang mana si Tyler itlima karon nga puntos ag tatlo karon na nga rebounds.
1: May 50 minutos makaligid sa oras alas 11 yung may kita sa detalye sa karon nga balitang negosyo. Nagpatigayon ro Department of Human Settlements ag Urban Development kon DHSUD ang pag-ibig fund ro Nationwide Open House sa 14 pag-ibig accredited expanded sa Luzon, Visayas ag Mindanao sa edamit expanded pambansang pabahay para sa Pilipino for a PH program. Kadayuan na yung matauan ng mga prospective home buyer itiansang makita ng mga housing unit ag masayuran ng mga abot kayang financing option ag iba pang oportunidad sa gustong magkabagay. Sinasa DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling kapartirayat pag-sakripisyo at mga gobyerno nga mapagapit sa mga Pilipino ng mga programa ag oportunidad sa pabahay. Itparigay ng aktibidad bilang kapatid handog ng Pangulo serbisyong tapat para sa lahat ang matawan at accessible ang mga serbisyo at oportunidad sa nagkakasari-sari nga komunidad.
2: Pag para sa aton kayo nga pinakuling balitang health. Nakalista ro Department of Health kun DOH 8,317 karon nga kaso it daray karon nga leptospirosis sa kubuhan karon Enero hasaba karon nga Setyembre 5 dagung 2026 mas mataas ra 14% kumpara karon sa 7,280 nga kaso kun nagtaliwan karon nga dagon na so sa DOH pwede para ya magsaka kasunod it magawig karon nga pagbaha bangod sa paginugan karon sa pilang parte it nasyon na dugang pat DOH ray nga leptospirosis sa pwede mapasa pinaagi karon sa direkteng kontaka sa ihi at infected karon nga sapata kaparehe karon makatsuri agbaboy sa mga baha karon ag kontaminado karon nga palibot nagpadumduman ro ahensya sa publiko nga magkonsulta lagi sa pinakamagapit karon nga health center kung makabatsyak karon gagnata pagsakit karon tiyana ag iba pa karon nga sintomas itasambit karon nga sakit ag likawana ro pagadto sa mga lugar nga may baha kung may ninaroan na karon nga siki.
1: Mayroon ka rin 8 minutos sa bagor oras alas 12 sa Truadlaw. Agin ninyong nabatian, rukabugusan nga balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life. Agram niya Facebook page, kamanaman naman niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa uman, adlaw ka na't Biyernes, September 18, 2026. Sa bulig manit at nga partner sa technical, reportorial ag newsroom department na bugid nga sa gamat. Ag kami, rin yung tagapag, balita ka Mercado Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka Mercado Nino Luis Del Pilar. Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo nabatian ang Radyo Mercado.
3: Balita subong!
0: Balita nga kamatuoran.
3: Balita nga masaligan.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ika-apat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ika-lima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado

0: merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanuhod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang
1: Masarap ang Iluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: Kompletos Rikados.
1: May dahil nga Troadlaw, probinsya Itaclan. May dahil nga Troadlaw, Western Visayas. Welcome sa itong pagpangalaga niya sa programang Kompletos Rikados. Ako rin yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarino.
0: Kompletos Rikados.
1: Adlaw kita makaroonit Biyernes, September 18, 2026 kita mga kamerkado. Aga, syempre, happy Friday. And thank God it's a Friday mga kamerkado. Aga kita makaroon sa Friday edition. Itaton ka lang ang programang
0: Kompletos Rikados.
1: And of course mga kamerkado, panibagong topiko ag diskusyon. Ro aton nga pag-istoryahan makaroon nga utro adlaw ita Biyernes. Kaya man sa ating nga mga kamerkado nga nagapamati makaroon nga utro adlaw, good afternoon and happy lunchtime kato. Most especially na karoon sa ating nga mga partnered LGUs at tagsa ka mga public market yaka na sa probinsya Itaclan. Good afternoon na karoon sa Altabas Public Market, Banga Public Market, Madalag Public Market, Libakaw Public Market. Di ba natin pagkaripataan? Una karon sa Numansha Public Market, Lazo Public Market, Malinaw Public Market, o Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, and of course, Buruanga Public Market.
0: Kompletos Rikados.
1: Happy lunchtime sa ating mga kamerkado natin una. At sa mga nagapahaom at papagang itadakarang ilabas sa mga nagatutawhay sa mga nagano pangani no ka ginasugang randa karang mga unga sa mga eskwelahan makaroon nga utro adlaw aga syempre sa mga nagano no nagahimoswon mabod half day ro iba karang no nga nagabaliga sa aton karang public markets and of course sa aton nga mga market vendors naton na sa aton nga mga manugbaligya na nagapupamati makaroon nga utro adlaw. Good afternoon kinyo mga ma'am ag sir. Kamusta rin yung karang adlaw una? Sa mga kamerkado naton na gusto magpatamyaw sa Facebook Live o kung gusto mabatian sa aton karang merkado publiko, pwede ka mo mag-comment mga kamerkado sa among karang Facebook page nga Radyo Merkado Aklan. Pwede man ka mo mag-message mismo no, sa among karang inbox sa Facebook page at Radyo Merkado Aklan. Hagod na mabasahan man namon mga kamerkado rin yung karang mga concern in terms of the government agencies. Ako may mga ipatamyaw ka mo, mga ipag-greet ka mo mga kamerkado. Amon dun nga pagabasahon ron mga kamerkado. Kaya follow and like, ramon ka ng Facebook page nga Radyo Merkado Aklan. And at the same time, subscribe man sa amon ka ng YouTube channel. And of course, follow man ka mo sa amon ka ng mga kamerkado, no? Sa amon ka ng TikTok account nga radyomerkado.aklan para mas mapag-awig pa at mas makilaga pa ro Radyo Merkado Aklan mga kamerkado.
0: Kompletos Rikados.
1: At syempre kung gusto nyo man mabatian anytime, anywhere ro Radyo Merkado Aklan pwede din ka mo mag-install for free ita todo stream mga kamerkado. Available ron sa Apple Store kung ikaw ay naka-iPhone. And of course, sa Google Play Store kung ikaw ay naka-Android mga kamerkado. Diba? Para mabatian nyo kami anytime, anywhere. Bukod nga mang Radyo Merkado Aklan available karon, kaibahan man karon Radyo Merkado Capiz, Radyo Merkado Iloilo, aga Radyo Todo 88.5 FM mga kamerkado.
0: Kompletos Rikados.
1: Diba? Para sa mga curious na sister station namon sanda. Para ano diba, makilala nyo pag kami. Alright, mga kamerkado, maumpisaon kita sa ating karang programang
0: Kompletos Rikados.
1: O diba, mwa gihapon ita katapusan. Ruraya karang reklamo. O nakaroon sa mga kabaranggayan, iyakara sa probinsya Itaclan. Bagod nga ni karon sa 20,000 pesos nga financial grant para sa aton nga mga pigado nga mga estudyante. Oh, di ba mga kamerkado? So madumduman naton nga ginpahayag it Department of the Interior and Local Government Aklan sa pagpanguna karanon ni Provincial Director Raymundo Palanog nga kung for example eligible gyud mataro mga ano karanon mga ibata ita kapitan eligible gyud mata mga kapitan kagawad pwedeng mangin scholar gyud mata mga kamerkado apang kung nakabase sa anda karang survey ag base sa anda karang records nga may mas nagakinhangan pa itruyin karong nga scholarship grant or scholarship assistance kinahangan nga itao kanda bagod sandaro mas mga nagakinahangan ag sandaro mas deserving. Wa man aton gina-discredit nga bukod kahit deserving ra karang mga unga ni kapitan, unga ni kagawad o sino mang konsehal di karon. However, kung makitaan man sa aton kanang mga records especially sa inyong karang kabaranggayan mga kamerkado na may mas pigado pagid, may mas nagakinahangan pagid. Ay kinahangan kita nga igtukanda itaoron mga kamerkado, di ba? So it is the responsibility, it is the obligasyon it aton karang mga barangay nga itaoruroin karang nga scholarship grant or scholarship assistance sa aton nga mga kamerkado nga poorest of the poor. Aga syempre, aton man nga iano karon nga congratulations sa LGU Tangalan. Bangod madyasandat ang ani no ro madyakiriti ro issue in terms of this kind of drama nga ginatawag naton ro BBM scholarship. Haman, syempre, ro Tangalan mga kamerkado nagpatigayot asandara it a point-based system aga public screening. Agro yun ro nangindagan sa madinagagon aga ano tarong insakto agpatas nga pagpanupod o kung pag-release it 20,000 scholarship sa Tangalan mga kamerkado. Kung bisitahon nyo ro anda ka na mismo nga Facebook page no it DILG Tangalan may mga criteria at asanda ka ron mga kamerkado and it is mandated no para sa aton nga barangay scholars mandated aron mismo ito LGU Tangalan. Diba? So kudos kanda. Aga syempre nangita man naton sa mga yuhom ito ang mga anak mga estudyante nga ano no nga nakabaton sa itry ka ng scholarship grant mga kamerkado. So do yun ro fair no. And syempre mga barangay nga ra they are obliged aga ginhambag at DILG Aklan nga ron mga kamerkado nga they are obliged to post kinahanganan na nga i-post mga kamerkado kung sinoro mga scholars nga ra nga nakabaton itry ka nga 20,000 pesos nga scholarship grant mga kamerkado. In that way if ever may gina-question sanda ro mga pumuguyo Reddit aro barangay nga magsabat karon mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: I also wa ko gatira gid mismo sa barangay bukod ako ita bukod ako wa ko gagagas sa mga istorya at kada barangay bangod these are all the same stories but hambagon pare-pareho man lang do ginareklamo pare-pareho man lang doan nang ginahambal kaya nagdiretso tagagi kami sa DILG Aklan hagod masabat ro ano gid man ro mga issue. So, rupang utana pagid ka na mga kamerkado, open kaya ro DILG sa mga reklamo, angot ka sa mga scholarship grants yung ginahambang naton. Yes po, open na open po ro DILG Aklan sa inyong karang reklamo, sa inyong karang mga barangay. If ever wagi hapon it, ginatawag naton na quote-unquote justisya sa kung kanyuman ginta oro ra karang 20,000 scholarship grant. O diba? Nagdiretso tayagi kami sa nagpatuman kara. Agroon ro opisina it DILG mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Diba? Hagod na mangin matawhay rin inyo ka na nga pagpiniino. Aga mangin matawhay man mga kamerkado ro mangin tikang sa kung ano dapat ro pag-aobrahon nyo mga kamerkado sa inyo ka na nga barangay. Iistoryahan nyo man it mayadron. Hagod malikawan naton ro mga reklamo ninyo sa inyo ka na nga barangay. Hindi naman pwede na hanggang pabati-bati lang kamo sa Facebook. Ha. Actually, there's nothing wrong man yung magpahayag kamo sa ibang mga istasyon sa inyong nga pagpahayag. However, gina-remind kamo nga there is a platform para karon sa reklamo nga ron sa inyong nga barangay. And upod karon, ibahan karon aga open na open gid ang mga kamerkado. Ruruyin karon nga DILG Aklan ang mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricardos.
1: Gusto man aton nga tawaan kamo i-chance nga mabatian kamo, di ba? And although may part kayo betaro media karon sa gusto nyo mabatian o yung kanang reklamo, mas mabatian pagid kamo, mga kamerkado, kung dadiretso kamo mismo sa opisina at DILG. Kinahanggan nga may ebidensya man kamo. And again, gina-remind kamo, may nagakaigo nga proseso para karon, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricardos.
1: Oh, anyways, no, good afternoon, Anay. Kay Nang Inday Concepcion. Oh, nagapamati makaroon sa Altabas sa Public Market. And of course, a good afternoon man kay Sir Morito Benedicto Tulio. Una karon sa Pew Kids Store sa Altabas sa Public Market. Makahidlaw matama ka merkado nga magbalik una sa Banwait Altabas. Sa sunod, wabi ako kasunod sa Banwait Libhakaw para magpictures. Pero masunod ako sa pilang adlaw kung bukon kita itmasako, mga kamerkado. Gusto mo naman nga ma-meet ka mo in person, no? Especially ro aton ka ng mga kamarites naton. Agod, makitaan nyo man kami in person kung sin oro mga tao sa likod. Ito, Radyo Merkado Aklan. Ako mismo, ro mga nakakita ka kon, especially na karon sa Altabas Public Market, ako ro nagabit-bit ita camera. Diba? Ako rin nagbit-bit karon at camera, aga-aga pa lang kami, 5 o'clock pa gang. Una-un kami sa Altabas Public Market, sa anda ka na mismo nga market day. Aga rin yan yun, nagbuo kita at mga pictures. Kasi for, ano yung maurin eh, for documentation purposes. And at the same time, gusto ko man makita rin yung karangang sitwasyon una. May mga naka-istorya man kita, especially sa gulayan section, sa fish section, aga na kanon sa meat section at Altabas Public Market. Baka paano kita at butsukoy una, no? Nakaroon sa may, managid sa may entrance dapet, na kay Manang, aga na ka nga unga. And of course, through, anong baka paano yung sumanlatik ito, no? Ayun. So next time, I hope makabisita kami, may schedule kami para kinyo, although raaman ka ng Radyo Merkado Reporters. Partikular ron kay kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar. Raman ka nga resident market reporter. Diba? Saraya ka nga ginatawag natin nga ano eh. Nga market report kung ano nga sitwasyon. Kaya kung may mga reklamo ka mo angot sa inflation, kung may mga reklamo ka mo about sa mga presyuhan sa inyong kanang mga produkto sa agricultural products na pwede namon ipaabot sa mga ahensya at gobyerno. Ipabutsag nyo gid kamon ron mga kamerkado, bangod ro yun ro amon nga trabaho bilang sa Radyo Merkado Aklan. No, partner kami mismo, ito local government unit. Ag kami ay may direkta nga mga, may direkta kami nga contact. Agod! Makaano kami karon mga kamerkado, agod mapangutana namon sa amon ka lang, sa mga head, no? Sa mga government officials, sa mga national government officers naton, sa inyo ka lang reklamo, especially sa inyo ka lang bagayluhan, sa inyo ka lang mga produkto, aga maabo pa na makonektado sa inyo ka lang pangabuhian, ag sa inyo ka lang estado bilang sangka market vendor, ag bilang sangka negosyante, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricardos.
1: Diba? And of course, bilang gusto man natin ito pagklaro man do, bilang pagklaro sa aton nga mga kamerkado, pero ginatawag natin nga yakap kasi yung mga comment section namon yung nag-post kami nga ro Banwait Altabas ro may pinakabong naka-register sa yakap. Ro yakap nga ron mga kamerkado, inkamot ang mismo nag-register ka ron sa PhilHealth. Bukon nga mang itpigado ro pwede maka-avail ka ra sa tanan ng estado at pangabuhi, basta PhilHealth member ka, magparehistro ka mga kamerkado. Pero yakap nga ron, Ryan ro nagapamatuod nga miyembro kay Tiyakap it PhilHealth agud maka-avail ka it libre nga serbisyong medikal. Aga syempre maka-avail ka it libreng buong. Bisan may trabaho ka, bisan pigado ka, nga importante indigent member ka o kung bukon, basta miyembro kay PhilHealth, you have to register makamerkado para makalibre ka ituring ka ng mga serbisyong medikal. Actually, kita man tanan, eligible kita nga mag-ano karon kasi kita ay taxpayers kita. May ganing ma-maximize naton ruin karon nga buwis nga ginabayad naton. And they're just bringing it back to us, no? Butang bagon, may mga packages on kita pwede naton i-avail. May mga benefits kita ang kinahanggan naton buon. Makon mo sa kung yakap ka, may libreng buong ka mga kamerkado. For example, check up ka mga kamerkado sa Raya Karanga Yakap accredited nga clinic. For example, imo karanga rural health unit o kon sa imo karanga district hospital ay libre taron under the Yakap program it PhilHealth mga kamerkado. Agagru yun nga ron, tawan kay prescription nga may QR code. Agmaagto ka sa gamot accredited na pharmacy, agud maka-avail ka. It up to 20,000 pesos nga amount it buong mga kamerkado. So bukon tayo mo it issue nga magapit sa guwag bukon. Bukon tayo it makaroon doon. Ag bukon mo it issue nga ay wat na kami nagpalista karon. Pwede gid ka mo magpasakop sa inyong kanang barangay health workers. Pwede gid mo kamo mag-agto sa inyong kanang rural health unit o sa inyong kanang district hospital. Ag ito ka magpabulig it inyong kanang registration. Hindi pwede nga i-atake nyo o mismo nga PhilHealth bangod nga wa kamo nakapalista. Kamo mismo magpalista. Buligan nyo man rin yung karanga kaugalingon kasi bukong tayo mo't gapit sa huwagat ah. You have to make sure nga imo ka nga records. Una ka nakasood ang mga kamerkado sa mismo nga sistema. Ito yun ka nga PhilHealth. Pero yun rin pagklaro natin. Bukong tayo at magapit sa huwag rin ka nga PhilHealth. So anyone can be a member of PhilHealth and sa ngayon, nga kung miyembro ka at PhilHealth, pwede gid ka pwede ka gid maka-avail it yakap nga program karon no? Mga libre nga lab screening, laboratory test mo, dental check up mo, aga maabo pa mga kamerkado. Para makita man naton nga nagagamit man naton do aton sarili nga buwis. That is just one way. Bare minimum pa nga ni ron, di ba? So do yun doon mga kamerkado, hindi pwede kasi na aro ginobrabi ta PhilHealth nga to sa naging patigay nga press con accomplishment reports nanda to Andrew Altavas Kalibo Ibahay aro yun aro pinakamaabo nga yakap registered no nga about sa PhilHealth pinakamaabo. So kung wapa ka mo kapa-register, mag-inquire ka mo sa ikaw na nga barangay health workers o kung may makakilaga ka mo sa mga rural health unit ninyo o kung sa ikaw na nga municipal hospitals o kung district hospitals, ay mag-inquire ka mo kasi may mga tao na PhilHealth sa ruyon karon nga mga pasilidad, mga kamerkado. Magpabulig ka mo kung uwa ka mo kasayod karon mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: Anyways, mga kamerkado, alas 12:33 yun kita itudro adlaw. Hatod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. For More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, ay available sa pili ka mga sari-sari stores at pharmacy. Iya sa bilog na probinsya Itaklan ng mga kamerkado. Magabanubalik anay, ro programang Kompletos Ricados. Gagamang sa Radyo Merkado Aklan. Para sa pila ka mga reminders, standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. pareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mo sa akong nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon ng system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ika-apat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ika-lima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
0: Alas 12:44 mga kamerkado, ag welcome back sa second portion itaton ka nga programa nga Kumpletos Ricados. Ako rin kay bahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
5: Kumpletos Ricados.
0: Aron, good afternoon galino sa aton ka mga bus drivers nga nag-monitor itaton ka nga programa una karon sa Ceres Terminal. Ana it Valya Car Transit Incorporated o nakaroon sa Estancia Calibo mga kamerkado. Thank you gid mga manong. Baka tandaan pag dinanda ako nga gaulian na ako dati pag ano pag high school, pag college. Iloilo Calibo no and vice versa nga ulian kasi ra akong classmate na dati sa West. Ay parang parang Monday to Thursday mala. So thank you gid akin manong toto nga to ha. Pabuhay tagid sanda sa Ceres no nang go work. Dati hay conductor at sanda makaron hay sanda naga napatawag doon sanda ro naga-inspect sa mga nagasugod ita mga naga sakay nga pasahero no kay bahan ng mga conductor no. So again ka thank you gid sa aton mga manong drivers, sa aton mga conductors no. na nagpadayo niya nagatrabaho sa public transportation. Padayo niya sa paghimakas. Importante ay may ginapakaon kita sa aton karanga pamilya. Ag kita ay masinadyahon sa aton nga ginaubra. Kaya nga ni reminder man sa aton nga mga pasahero man, please be nice sa aton karang mga empleyado, mga nagatrabaho sa public transportation naton. No, kinahangan mananda it ano no? It simpleng thank you, simpleng good morning, good afternoon, good evening. Ay abutang mabahong nga bagay ron para kanda. They deserve a lot of appreciation and again, a good compensation para kanda mga kamerkado.
5: Kompletos, Ricardos.
0: Para maano man naton, ako kinahangan man naton gid magpa-thank you kanda kasi syempre they work day and night, 'di ba? Grabe ta nga binahiya pabe kung pagtusnat katiklan. Gusto na kanimo one time kasi syempre side nanda nga nagatrabaho ko sa media. Ako mga gid ko tana kung kamusta mataro ana ka nga syempre ada ka nga ikaayong gawas. Amot ang istoryahan habang gabiyahe nga wag ito sa that choice, no? Gatindog ito sanda samtang gabiyahe. Kung pasalamat yung sanda kung matawag ka rin, maabog yung matangga sakay, bisan kagaoy, hey, given at aron, no, mga kamerkado. And rin nga, nga pa, thank you ito sanda sa mga katapuit media, no? Nga, kung may mga panawagan, hey, iya kita kami, no? And of course, ginapost pa namon. Actually, yung mga panawagan nga ron, ginapost pa namon kung amat. Pero mas madasi gabi na karon sa Radyo Todo. Kaya namin ginapasa kanda. Pero again, thank you again sa atin nga mga drivers, no? Nga padayon nga gaservisyo sa atin ka nga komunidad. O, diba? Bongga gita.
5: Kompletos, Ricardos.
0: Ano na, maano kita sa sangkire. Very, very light lang gino atin ka nga topic ko makaroon. Medyo issue makaroon do mga ginakabig naton nga mga athletes nga ra in terms of the compensation na andang nababaton. Sa makaroon nga routine yun naton nga nag-start, nag-apadayon, right, kara mga sports competition, mapa-national, mapa-regional, bisan nga ni mapa-local, and of course, do mapa-international nga mga sports competition nga ginatawag naton mga kamerkado. Gusto ko lang i-point out ro yung karong issue nga kung nasa larangan ka ng sports ag kung ikaw ay may privilege nga ginpasugod ka sa sangka team, national team or sangka national team or any organization nga ginatan-aw ka as somewhat a potential player, please, no, sa atin yung mga ginikanan, support them in any way you can. But hambawon, supportahan natin sa tanan nga tikang, ruruin ka ron niya kung gusto niyo yung makarangunga is mag-excel sa anong sport. For example, basketball. Hindi na siguro basketball. Ito kita sa medyo bukonit mainstream. For example, mayadruin mo karangunga sa Arnis. So, kung imaw, imo ka ng unga, ay part it the team, no, nga nag-handle it mga Arnis players, isuportahan niya itong sanda, di ba? Kita mismo mag-demand sa provincial government, sa yung ka ng local government, nga magpangayo ka mo it assistance kasi kinamatarong nyo ron. And, again, sa idago mo ron itlayi nga matawaan it financial assistance, ro aton ka ng mga atleta ng mga inunga. Sa inyo ron, especially sa mga taga-merkado naton nga may mga igbata sanda nga mga atleta, sa idaong mitlayi mga kamerkado, may kinamatarong kamo nga mag-demand. Ito financial assistance sa aton nga mga LGU. Kung bukod sa LGU, sa aton nga mga congressman. Kung bukod sa congressman, sa Senado. Pwede gid kamo pangayot financial assistance, no, sa aton nga mga Senate offices. Bisan mag-message nga ni kamo sa aton nga mga, bisan nga ni kung sino mga Senado niyong ginapili, na presenting nagapungko makaroon saan dat aw tao ito financial assistance kinyo. And at the same time, kung mga team nga ron mga kamerkado, ro ano ba yun worth of investment ron, yung kinahangyan nga tauan nato yung attention. Bangod, bukod nga mangit basketball ro sport nga nag-excel. Napapakwestiyon mo nga ni ako, grabe ro pagduso karon. Kasi syempre, ro yung mukha ng investment. Sana man lang dun sa anong pasilidad, bola, jersey, ring court, basta nga ng court, ano at ang court ni Karan, Kerita eh. Pero may mga sportsman na kinahanga naton it may mas maidid nga intention nga attention mga kamerkado. And so ta karon mga kamerkado ro. Ano, bisan athletics nga ni naton. No, bisan ako dati nga nag-athletics ako dati, wa gid ako kabatsyag it parang ruling karon nga support, no? And sa mga bisan nga ni sa ano ron eh, bisan sa hinampang nga Wivraa, tag naging naka-witness kami, naka-cover kami it Wivraa sa Iloilo City, sa pila ka mga kabanuhanan sa probinsya, parang sa Milugaro Aklan, sa may pinakamaabong asuporta, I give them that. Pero, kuwang man gihapon. No? Kuwang man gihapon. Hamaan. Siguro, not a lot of private sectors are also investing sa marayang ka ng mga team. And at the same time, kinahan man natin nga ipakita nga mga tao sa sports, they are worth investing. Diba? Kasi ro Aklan, kilaga bilang tourism spot is sa Pilipinas. Bukod niyang it cruise ship tourism. Bukod niyang it beach tourism. Bukod niyang it cultural tourism. We also have the potential to become a sports spot tourism, mga kamerkado, diba? Imagine, maabok kita mga atleta, yeah, pencaksilat, taekwondo, arnis, diba? Yung mga pencaksilat players natin, at taekwondo players natin, kamayad, international, national level, bisan nga ni sa dance sports, may unaman, bisan nga ni sa chess, may unaman kita. So, ano mga natin ginatawaan at attention ruin nga ron? Wak ka mo kasayod nga ibang countries, diba sa, bisan nga ni sa ibang bansa, hay, millions aro ginakita sa mga atleta nga ra. And I know nga maabong mga estudyante iya nga nagapamati nga kinahanglan man it suporta kasi himakon mo ro chess do nga ro pinaka cheap nga ni nga sport nga kun in terms of equipment hamaan syempre isang ka chessboard ba lang eh pwede mo nga ni bakon in second hand compare mo ron sa presyo it professional basketball nga bola, 'di ba? Imo ka nga mga ring, 'di ba? We have a lot of chess masters in the Philippines. Pero kung tugukon mo, gagbong taro Aklan when it comes sa rin ka ng mga itawag na ito nga lesser known nga mga sports. Although, sikat na sikat kida imaw. Diba? Tandaan ko pa yan ko high school mga kamerkado nga nag intra-intra man ako karon in terms sa mga chess-chess nga ron nga mga training. Ag, makitaan man natin na may potential kida ro Aklan maging sports tourism spot itatong karanga pungsod. So, it's up gid man sa political will at atong karang gobyerno kung paano nandara iduso. No, hindi lang tayo sa beach destination. Mayad man kita sa patag ithinampang kung kay kamerkadong may enjoy pangani, 'di ba? Maabo kita nga mga larangan nga ipabuga ro Aklan, but at the same time kuwang gihapon kita sa promotions, kuwang kita sa pagduso para maabong investors ro mag-invest katon. Pero kung ro'y investor nga to, makakita gagit kabaho nga tax rubuwis nga ginapabayad kan daiya, they have no reason to continue. So I hope sa ato ng mga LGU, ato nga tanawon dun ha. Ato nga tanawon dun, especially sa provincial government nga, kanugon ro'y mga opportunity nga nagasuhod sa ato ng mga pamatanon in terms gid sa patag ithinampang. Naabukit ang kamayad nga athletes pero wa sa na natatawaan it importansya in terms of investment, in terms of support, bukod nga man financially, but support to their opportunities nga nag-slip at asa ng alima madyara daloy at tagid imaw. So rin na ako nga punto makaroon nga sambilog sa mga topic na ako. Bangod, ano kita eh? Mabenta kita sa tanan nga larangan. Larangan sa merkado, larangan sa turismo, larangan sa kultura. Kuang gidro ano katon iya sa sports. And I know maabong mga maestro mag-agree kakon. Knowing ako mismo naka-witness sa paano nanda ka-adjust, saan na ka nga personal budget tapos i-donate sa mga inuga nga ra. So, bro yun nga mang Ron, mga kamerkado sa akon nga mga aton nga pag-istoryahan makaroon nga udro adlaw. Aga, syempre, makaroon na Biyernes it hapon ang mga kamerkado.
5: Kompletos Rikados.
0: Alright, so makaroon man, before kita mag-proceed sa dugang pa natin ng mga topic, malihis kita at sangkiri. So sa ano karon no, sa adlaw karon ita Lunes, September 28 or next week. Half day ro trabaho kara it opisina at gobyerno, 'di ba? Sa ruin karon nga September 28 bangod sa selebrasyon it 34th National Family Week. Aga kainang pamilya mahalaga day with their families. No, ibig sabihin sa September 28 hasta 12 PM lamang. Pero anda ka nga operasyon mga kamerkado. Suspended abi ima umpisa alauna ithapon sa Lunes karon sa Idagom. It Memorandum Circular Number 136 nga ginpermahan ni Executive Secretary Ralph Recto mga kamerkado. So bukod nga mang no sa mga opisina at gobyerno kundi sa tanan nga mga ahensya under the executive branch kaibahan kararo government owned and controlled corporations pati manro mga eskwelahan nga pampubliko aga kolehiyo mga kamerkado pati man universidad. So rin mga kamerkado wait half day man lang pero operasyon ito rin karon mga kamerkado it opisina at gobyerno sa September 28 bangod sa ginatawag naton nga National Family Week or Kainang Pamilya Mahalaga Day. Nice.
5: Kompletos Rikados.
0: Anyways, mga kamerkado, oras kita makaroon, alas 12:58 kita. Ag magapanubalik anay ro programang Kompletos Rikados. Ag sa atong pagbalik, ato na ni pamatian ro mga police reports. Maghalin kay kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, mga kamerkado, igagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Stand by.
6: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom nat

itaton nga gawas ang makabuli para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mao sa akong nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag

Saligan o kung hindi, pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaluol man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga atong makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biocade Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ang tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
6: Alauna in 9:01 mga kamerkado, welcome back sa final portion. It aton ka nga programang Kumpletos Ricados. Ako rin kaibahan sa kanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
5: Kumpletos Ricados.
6: Anyways mga kamerkado, good afternoon galino kay Sir Edward Jacob Oberio. May layad nga udto mga kamerkado. Happy day po Sir Johnny. Good afternoon po, Sir Edward. Ag una ka ron sa Isla Ita, Boracay. Sa iyong karang mga pamilya, good afternoon, sir. And of course, sa mga nag-monitor atong karang Facebook Live, good afternoon kinyo, mga mamag, sir.
5: Kompletos, Ricados.
6: Bago kita mag-proceed, mga kamerkado, sa atong karang mga police reports, makaroon nga Biyernes ithapon. O, declaration nga na kita, mga kamerkado. Gina-announce kara it LGU Ibahay mga kamerkado nga igapatigayon ro anda kara nga opening salvo it Santo Niño Tiatihan Festival sa October 16 hon mga kamerkado. Yaman kara sa Banwa it Calibo ro opening salvo it Calibo at Tiatihan hay igapatigayon sa November 3 mga kamerkado. So after it barangay and saguni ang kabataan elections diretso sa party-party. Subot ang Bagon after ita stressful nga election sa itaton ka ng mga barangay aga SK ay diretso takita sa pagsadsad ka ng mga kamerkado sa opening salvo no, yakaras sa Banwa Itkalibo. So, anong galing, no? Medyo mga pitkapitun lang. Bangod ka pasunod kita sa buwan kara it Oktubre, mga kamerkado.
5: Kompletos, Rikados.
6: So, mga roon, mga kamerkado, ato na nang pamatian aro mga pilang mga natipon nga balita. Magaling ka roon, kay kamerkado ng Mary Joy Melgar, mga kamerkado.
5: Radyo Mercado, live report.
6: Alright, kamerkado ng MJ, proceed.
7: Yes, kamerong Johnny, no? Ay, makato.
6: Nagsabay. Nagsabay pa kita.
7: Nagdungan, no? Kato, ang limog eh. Mm. May makato sa akon nga.
6: Kasi in. Kasi in, kumakatong kamerkado ng MJ. Ay, pagklaro ba nga ang pasigain at pakaintindi na ito sa mga kamerkado.
7: Di ba kato lang likod?
6: Ah, likod.
7: Di kami maabot. Pakikato, gabi kami.
6: Doon na lang.
7: Iba na ganero, makatuna. Uh-huh. Sige. Dali So, yan, nakikita na sa ating karoon nga natipon nga report, kabarong Johnny. Bao, di ba uso, rulay ka lang pagbakait, ano ron, hampang Mobile Legend?
6: Mm,
7: ikaw, kabarong Johnny, nakabaka ka mat, ano?
6: Nakabaka ako, pero account? Po, oh, bukot account, pero ano? More on mga, kung mga item-item at hindi ka rin susugod. Bukot ako, pares ka tayo, kamerkadong shin, kamerkadong den nga, gano'n gano, gano, mga account. Tawag nga baka mangyari sanda. Pero,
7: sige, baligya, sanda ron? Imaw?
6: Oo, oh, may mga shop na sandang sa'yo ron, kamerkadong emergency. Pero, abo ron, na nagabaka it account hagod din sa na mag maghampang sa halin sa una gitang.
7: Oo. Mali sa abi di ba kuno kung ano kung halin sa una gitang paghampang it ML.
6: Oo, tama tama kami ka.
7: Oo, gina ano daro ginapugawan it ang kanya pila ka baigmang god ag.
6: Yes.
7: Mas kapin mga pamatanon.
6: Yes, katama gina ka. ML. Yes, kid.
7: Di ba ang guman kon 10 years old.
6: Ay, grabe.
7: Pinapugawan do ML, no, kamulang Johnny. So, may rekara nga report din, no, sa atin kanya may kalibu PNP kahapon da nga adlaw, September 17, no. Sa kusin nga ni, no, sang ka 20 anyos nga gagaki, balita ga, ano tayo, mora taga Feliciano Balete, pero nag-board iya sa kalibo dahil estudyante no kabron Johnny iya sa kalibo rekara nga biktima nga ku oras it alas 12:25 kahapon it aga-aga kabron Johnny bali imaw hay nag ano baga nagpamantaw sa live selling sa TikTok nasa sang ka TikTok account nga nakapangalan kay Jason Bansala.
6: Okay.
7: Arin ro nag live selling no it rekara nga ML kabron Johnny o Mobile Legend nga ra hay sa balor nga 2,000 after abi karon nga nag-comment sigun nimo sa ano sa live selling nitay karang si Jason Bansala nga ra then messenger nda yon so sa messenger sana dayo nang istorya sa kanya pag istorya nagkasugot sanda no nga baligyaon ni Jason Bansala nga ra sa rekarang estudyante ro rekarang ML account ka bron Johnny worth 2,000 pesos. So, nagbayad, Ana, ruray ka ng estudyante nga dat do smell, pero napasigawan, Ana, karoon dyan nga itao ka na ro, password ag ro username. O, rin, Ana, ginawat-hugat, pero pilang oras, so nakatagiwan, wat na it nag-abot ka na. Wat again, send, ito ka si Jason Bansala nga ro username, ag password. Word nga ra na karon Johnny agud ma-open si Gunana ro anak kanya ginbayaran nga 2,000 nga ra nga ML account nga ra karon Johnny pero wa ta na nag-abot then sa anak kanya pag chat sa persona nga ra ginblock ko ta imaw hindi ko tanan na ma-access no karon Johnny ro ray kada nga persona nga ra si ano ra Jason Bansala. Oo, nagabaligya si Gon. Legit ko na yung mori. Nakita natin, legit ko na yung mga gabaligya.
6: Oo, oh, legit mo tayo mao. Tapos kayo na, pag-check natin sa anak ka na nga TikTok, kinusig sa kumula ng account ka na, may nag-comment ito, tapos may naka-screenshot it, may nag-report sa anak ka pangayan. Pag-check o man, bag-ugang sa anak ka na account kung siin gin-comment o yung karong balita na gin-pablatter imaw, deleted at taro comment nga to.
7: Gindilit the comment.
6: Tapos, hindi man maklaro kung minatuod gid man nga tawo si Jason Bansala nga ra kasi madya poster man.
7: Okay.
6: Pero anak ka ra nga gingamit nga mga picture.
7: Bukot imaw basi ron.
6: Bakit basi bukot gin matatimaw?
7: Nagamit imot ano dami account?
6: Tsura? Dami account, nagamit imot tsura it ibang tawo.
7: Madali at abi ron, di ba? Para makapagpangloko sa online, sa social media, no, TikTok man doon o ano nga social media platform kung nandiyan.
6: Oo, tama.
7: Pwede yun, akadali na magamit.
6: Magumuta. Kaya sa mga kamerkado natin, especially sa mga mahilig maghampang, mahilig magbakait mga items sa... Doon yung sa mga online games, sabihin ko doon ML. Sa nga ganabi nga si 4ML, may mga shops so ang nag-to-how sa social media nga nagabaliga it mga baratot ang kantidad ito yung karoon nga mga gamit or ano man mga theme, mga background ba na or mga any diamonds, kumbaga nang tawag karoon sa ML, ay maabot na mga biktima karoon nga bagod gani sa barato, ay anda nga kagaton ron. Diba? Sa parehas man doon sa atong ginabakal sa mga online karmerkado MJ, no nga, porket barato
7: kagaton
6: so,
7: siguro ano saan, barato taro 2,000 nga ron
6: barato gid man
7: barato
6: man, barato taro 2,000
7: yung pagkasayon mga pilat aro ano
6: kasi no kung
7: valor
6: depende ba for example diba sa mga ML nga may mga rank
7: siguro
6: rank
7: si partner ron. Ano tong partner sino ina ron doon or then
6: sanang daywa
7: sanang daywa
6: kasi depende kan da karon
7: tigpila
6: diba? Kung tao tigpila meta pero depende ba kung for example gabaliga man na si page nga ra it may account na ano anang account man na hinakamitik una na roon na karang rank sa ML. Ibaligya na na kasi may mga premium ng mga skin do mga hero do yun doon. So another gasto man doon. So hindi siguro magdaba sa 5,000 gid.
7: Karon.
6: Amerikadong
7: naging kagat man siguro ito karang estudyante del barato ro 2,000
6: okay.
7: Para bakundo
6: para
7: account,
6: account
7: ML account.
6: Oo. Oh. Ay, sangagan nga na scam ta imaw. Ay, pambawat, pakunta na siguro to.
7: Bas pambayad pa sa ano, boarding house.
6: Boarding house siguro to, di ba?
7: Yani, kapron dyan, tapos ginanot anana. Ginbayad yat anana, ita, ura-urada.
6: Ura-urada, nga ba, imo kasayad kung lihitin mo gimata o kung bukon.
7: Mm-hmm.
6: Pero, mga legit account, sabi ka, Merkadong Mary Joy, nga, raya ka ng mga ML na nagabalik it account, nagabaligya it mga diamonds, manangara, kinahangan accredited mismo imaw it hampang it Mobile Legends.
7: Mm-mm.
6: Kung bukon imo it wa imo gina recognize ni Mobile Legends or anak ka ng kumpanya under Munton but hambagon ano imo peke imo nga shop doon din imo
7: so gaban aron karon nga si ano ra Jason Bansala.
6: Jason Bansala nga sa TikTok kasi wa man imo naka indicate nga gina recognize imo or parang naka register imo under Mobile Legends ay baron
7: Fake
6: email.
7: Scammer gid.
6: Agna
7: scam. Naroray ka na nga, estudyante.
6: Tama.
7: Oo. So, ginpakamayad na nara ka mga dyan nga ipa-record no, sa ating karunya kalibu PNP. Agro ating karunya kalibu PNP pero ating autoridad ginabisuhan imaw nga i-diretso na or dago na naroray ka na nga kaso natabu ka na karano matapos nga mga hey, scam sa ating nga regional cybercrime unit or sa ating karunya RACO 6 mga dyan. Pero, madya maawat yung tanan. Siguro, mas abo pa sa 2,000 mo kanyang gastosan kung ito ka pa sa ano,
6: Iloilo.
7: Process ano, sa imo karon nga reklamo para matumod yung abi man ako sinuro sa likod ituloy kay nya pangalan si Jason Bansala nga rin kay Johnny
6: album malapit ura-urada hay ubrahon niya gi Traco 6 doon kasi regional office doon eh so but hambagon
7: abo ang dagin na ubra
6: oo
7: abong proseso abo pag-aagyan
6: yes ko may mga basta may mga apidabit pangano ron
7: pero
6: depende sa anang kaso pero nga sangagan nga ano imaw nga haloko imaw directly ay mabuhay-buhay pa proseso kara.
7: Oo. Siguro lang no kamo Johnny advice lang naton sa ray kanang mga nagagamit nagahampangit ML maghugod lang kamo from the start.
6: Oo.
7: Pero syempre ibabay kara kamo Johnny mas kapit sa mga inunga ha. Kumbaga karon nagkakantigro mga inunga no sa hampang ML naga trash talk.
6: Nag-trash
7: diba? Talk. Nagpakamago, nagasininggit.
6: Oo, siyempre, ginugtas handa sa hampang nga eh.
7: Tapos pag nalobat do cellphone, kamanong Johnny, maursa-ursahan na si nanay-nana. Lobat do cellphone, mausin mat power bank, kung siin may full nga power bank, anak karo niya buon.
6: Oh. Ay nako.
7: Diba?
6: May ano karo na eh, kinahangan
7: man
6: nato.
7: May side effect man.
6: May side effect man doon niya. Hampang nga ngro.
7: Tangagan
6: ginubra ron dahil... para maka-enjoy ka.
7: Oo.
6: Doon mga gaseryoso ka ron, doon mga naghahampang sa mga tournament.
7: Yes.
6: Sabi mo natin doon, may mga
7: tournament do ML nga ron.
6: Oo, may mga tournament. Ah, ano tayo, kumbaga, hay, e-sport yung nabi, mga kamerkadong MJ. Kaya, sa mga inunga natin, hindi masyado pagseryosohan yung anahampang nga ron, Diyos ko. Dali na ka mong magugang.
7: Bata ka pa magugang, hindi ka tanawon dahil nagkapinuha ka ting sa ML nga hampang.
6: Oo, tama, ginugtas ka di karon niya. Bukong matgid seryoso.
7: Hindi ka tayo makakonsentrate, like, hara, estudyante, rakam ng Johnny. Hindi ka tayo halos makakonsentrate syempre, imbes ga-review kat imo, una kating sing cellphone, sing gadget na mag-tinutok, hindi kating maka-review para may sabton ka man kung may exam ka mo.
6: Tama, Gida. Kamerkadong MJ. Aga, syempre, sa mga nagapamating makaroon sa ato mga ginikanan, no, sa mga nag-ML una, make sure lang, sa inyong mga inunga, make sure lang nga makaano sanda, no. Rakara mga transaksyon, kinahangan nga istriyahon gidit mayad kung i-check gid mayad yung mga page kung recognized gid man imo, accredited gid man imo it ML o kun bukon para di ba at least may consent man kinyo kasi bukod anang kwarta ron ni. Kinyo tahalin ron ni
7: mga ginikanan. Sa mga unless, ginikanan.
6: Kung, unless kung working student imo, di ba? So ano yon gina ano man doon sa aton karang mga kamerkado naton, especially I know lunchtime pa karon, lunchtime pa makaroon, no, aga may mga inunga nga nagapamati makaroon, mas okay lang nga kamu-kamu lang abi magbuligan sa inyo karang mga ML account ninyo, no, mag kamu-kamu nga magbuligan kasi pila man lang doon eh kamo mag-invest inyo, mag-intra, I know mga barangay sa Aklan may mga ML tournament. Kaya mag-join lang kamo ito. At least may premyo pa ka mga kwarta. O, di ba? O, pa ka mga haskam.
7: Yes, tama, gid.
6: Di ba? Merkadong marriage join.
7: So, ruyon.
6: Okay.
7: I, ano lang nga, ilimit lang rupag hampang.
6: Ilimit lang
7: rupag hampang. Mas kami sa mga inunga, sa mga estudyante na kami dyan. Pero kung may trabaho ni ikaw, ilimit man.
6: Ilimit man. Para maka-concentrate sa trabaho.
7: Ilimit man daw magampang agad maka-concentrate sa trabaho.
6: Yes.
7: Okay. So, sige ka, Brajani. No, sa dugang pagidan ka nga report, ba, may raya man ka nga naka-underwear. Where is the underwear? No, nga, saan ka man naka, saan ka gaaking nga naka, Brajani. Siguro, ano lang ang strategy, no, para hindi mo makilaga. Okay, matsuksok nga gambong, waman matsuksok bisan short, kaman ng Johnny, kundi, literal nga naka-brief gat ana no rekara nga manakaw nga ra nga nagsugod rekara sa may ano ra sa may establishment no asang ka animo ra sang ka establishmento rekara sa may Ati-Atihan Avenue Food Park nga ra kamron Johnny no sa may Jaime Cardinal Sina kalibre karon gid sa may Benedict Highway imora or Karsada no rekara nga food park nga ra kamron Johnny ag sa pulgid sa CCTV rekara nga gagi nga ra haron nga iway matsuksok panit lang na narokita magwasa ada kanya suksok nga ano ra puti puti nga underwear undergarment nga ra o brief gid abi man na kamron Johnny hi ano naka ano ra nang gambong naka ano ang naka tilakbong sa anak nya ugo
6: kasi na nang shorts ka ra
7: tao.
6: Kaya naging butang ro, ana. So, kung bisan may t-shirt yung taima, huwag na pants. Kaya pa ba ni Kuya? Grabe na.
7: Siguro, ano at agindandar, andang mga ano at aginda para hindi saan makilaga. Pero lang kung si nanay na ro, nakapamantaw, anong nakilaga, kung dyan nga, sa'yo do taman niyo, anak niya pangawason, ay si Tuto, tara, bimana ka bro, Johnny. So, rin no, nagtaoy ta awareness, no, rurek ka nga tag-iya nga ra. No, sa publiko nga haron nga ni bisan ano pa kuno kamron Johnny nga kandado nanda sa nakaron nga pwesto bisan ano pa nga padlak ro ibutang basta ro manakaw gusto gid magpanakaw manakaw gid ano kamron Johnny agharo style ano ite karang nga manakaw nga ra nga naka underwear at agmitabon nga gambong sa nakaron nga ugo agud hindi mo makilagag naka ano mo naka sikiat imo wa matsuksok nga chinelas wa matsuksok nga sapatos no kamron Johnny ama puti ro gaki ho
6: makinis gid paman.
7: Makinis to anak karon niya panit ka bro Johnny pero harat ana.
6: Nagwinarang warang tayo masusugod itara food park nga
7: matawa lang. Parang wala lang no?
6: Parang wala lang talaga.
7: Parang walang nangyari ka bro Johnny. Diba? Hindi pa natin mapakita no ro mismo karang CCTV or footage ka ra kay nagapangipakit at abiso no para i-post man natin sa aton current nga page kung nandiyan ni Rekara nga spotted no nga saan ka manakaw nga ra nga nagpanugod-nugod no sa Rekara nga pwesto Rekara sa nasambitan nga area pali rukaugdan ita Rekara nga mensahe no kung nandiyan ni ita Rekara nga nag-post no bali aton lang nga basahon ang banana kara perwisyo sa negosyo ang banana biskan ano pa ing secure sing negosyo kung gagapta malang ro mga manakaw nga ra agwa it ginakahadlukan ay perdigid kaming mga small time business owner iya sa kalibo biskan ma-identified man or madakpan o agid gihapon kamit laban biskan kandaduhan mo pa agapun on it CCTV ring establishment hay basta manakaw mausigid lang it paraan kabay pang may magpatikasog nga matap na won sandara kapangabuhi kami it tasakto gabay di tax di ba Johnny gabay di tax tapos ay takawan malang kalisod gid gaasenso sa Pilipinas. Diba, ibutaw binato na limbawa, ruray ka rang nagpanakaw nga ka manjani, ano pa, minor. Diba, kago yung matuod ruray ka rang mga small time ano nga ra, mga business owners nga ra ka manjani. O man uman na, ruin naton nga na papanuhan niya sa kalibo, no.
6: Kaya pitaro, ano may
7: puros post panakawan,
6: na, puro panakawan, ana? Nag-post pa nga ni original post nga, sa mga small time business owner man, no, nga yan ang aron sa may kalibo man. Specifically una ko sa may Tubangit St. Cab nagkapihan ni kanang sudlan yung mansanda
7: diba
6: may pahayag kara kaya kara do PNP Kalibo kasi
7: manami nga at may hingabot no ruli niya ni ano ni Sir Vargas
6: kasi concerning ut ka merkadong NG insidente ita panakawan ang madya pabata nga pabata man gihapon pero mga individual sa likod ita kada nga panakawan pati rob mga pastil nga ning araho gina dagahit anandro mga maisot nga mga negosyante kasi hindi pwed kinahanggan kita ka merkadong manager mamasampulan kita kara di ba kasi masyado ang ano eh kumpiyansa ro mga ano tawag kara mga masasamang
7: mga pamatanon.
6: Mga pamatanon nga ra nga.
7: Or mga ano mga CICL nga ra kamron Johnny.
6: Nga medya porket ano kon na nakaedad di gapon sa dere. Syempre may violation man gihapon.
7: Oo. Ara nga ni may ano may post na si Capniel Ibardo na sa Candelario at ng nga kapitan na sa Poblasyon Kalibo. Anak ka nga ba? Dako pero dako pero hindi kulong.
6: Oh,
7: ay minor. Oo, kapitan dyan. Or may pilara? Daywang kagaki. Ay, may bayi pa nga niyo. May bayi pa sa nakaibahan. Kapitan dyan. Ginsakay sa patrol no ita police. O gindaga sa ating karon nga Kalibo PNP. After karon nga madaga sa Kalibo PNP, i-refer man dahil sa MSWDO. Diba? Paulit-ulit lang.
6: Paulit-ulit na lang.
7: Ako nga.
6: Kinahanggan kita natin yung sampulan da kamerkadong MG. Aga syempre, bisan na hambaw natin may information dissemination. Kamusta no? Ang police visibility.
7: Oo. No? Ay, kung amat man abig ka ng Johnny, hindi man natin mabaso no, sa ating karoon yung mga otoridad. Kayo mga inunga nga na, ginasundan man anda, rulikod, ruiwagin ating karoon yung patrol. Ah, mga nagpatrol yan nga na, ka ng Johnny. Eh, buka man 24-7, nga una ro ating karoon yung otoridad sa kalsada.
6: Ano man, ang syempre ruin man ay panawagan sa ating mga barangay. No,
7: spring. Gaano man nagaruving matana like sa ating kanya poblasyon do atong mga taga-Bipat kapunan diyan nagaruving matana sanda. May mga nasisikmo malasan nga nga pero syempre dakop nga ni pero hindi kulong.
6: Hindi kulong.
7: I-release man. Kapunan diyan so paano ba masolusyonan no problema nga na?
6: Ano kaya ro tikang it PNP kara?
7: Ibahan
6: ro barangay pagod malikawan ro mga makara or mapundugon.
7: O, madyaan na, madya supal sa partit ating karon nga otoridad. Diba? Sa partit ating karon nga mga tanod. No? Sa kada barangay, karon dyan, nga, minaobral sa nangalangulango at mga inunga nga ra.
6: Inunga, nga ni. Aga, hindi ta pwede rin nga, pauman-uman kita, aga makara, kinahanggan kita nga punduhon nun. Kung hindi malikawan, punduhon kita.
7: Oo.
6: Paunta to, kita makara nga, ano, kasi madya, kung wako ganang kakasaya, base nga ni, di ba, nga sanda-sanda malang ra, ng mga grupo at mga pamatanon, raya kara, kinahanggan nga dahil
7: maitig. Ay, kung sa ginikanan naman, abiro, rason man dahil ginikanan kami na dyan, eh, ay hindi man yan na mapunggan. Ay,
6: hindi mapunggan.
7: Siguro, ano, manami lang nga, may, ano, may ginatao nga, ano ra, kung wag eskwela or kung out of school youth, abi man na rin mga inuwang ara, tawa na sandat livelihood, no? Pangkabuhian, kapro Johnny.
6: Pa-community service sanda.
7: Oo.
6: Mag-servisyo sanda sa komunidad.
7: Mga limpyo sanda iya sa ano.
6: Pang-limpyo sanda iya.
7: Palibot. Kung may mga nagkakalit nga basura sa agahon nga ron, di ba?
6: Oo, magbulig sanda iya. Dapat nga nilo yun, nilo gina-impose kanda eh. Nga doon yung penalidad para kanda. Pag-auyon sanda. Kasi ginaubra man ni Tanuron eh. Ginaubra man ni Chodadron.
7: Oo. Ay, yung iba, bikaroon like abimana. Halimbawa, ruhatakaw ita minor or CACL nga sa doing establishment abimana. Halimbawa, ibutanon 5K. Ay, 5K nga rin ka muna dyan. Kung amat, hindi man makompleto rot uli.
6: Correct.
7: Diba? Kasi hagamit yun nanda. Rason it mga inuang arhak. Ginkaon nanda. Baka nanda't pagkaon. Diba? Baka na kung alin ka manong dyan ni. Kauo yung matuod. Rubalik sa atin ko niya mga business owners nga ra. Mga small-time business owners naton. Hay, syempre lugit asan da ron.
6: Syempre, gabahot ang kwarta naging pundar ka ron. Diba? Kami ka nagkasangagan nga. Bukong ta ita magumuh. magtukod it negosyo, mag-sustain karon, malisod aro pang apuyaan makaron. Aga dapat truit ang ano sa piniinot mga inunga nga nga bukod at mo makausit kwarta makaron abi. Diba?
7: Ya kalisod nga ni kita, bisan piso nga ni kami dyan, magmakita ko sa dahil, napugot ko.
6: O diba? Pag nakumano nga ni kita, bisan sentimo pa nga nilo na, ikaw makabuo karon ron, 25 cents nga apat,
7: apat piso, piso ka gun. Diba? Oo. Kasi siya nga lang nga, nagabaktas kami ni kami ninyal pag tot Marjani. Ay, ning, nagdungok mag ako, ay, may nakita kong piso, ay, grabe man naman, nakita, magdaman naman, bisan.
6: Diba? Kami ay nangangailangan talaga.
7: Kita mo gina manero piso man na mama gagbaktas kita dai ba. Di ba? Basta makita ko sa dagan nagwamat nagapanag-iya. Ngon ni Johnny, himuson ta no. Gakumabat ang pangdugang sa ano para makompleto 5 piso.
6: Tama. Mabahot ang bagay ron ka merkado
7: ngayon. Di ba? Sige. So do you know awareness lang gid sa atin kaunya mga pumuwi bisan ano man yani matuon nga pang kandado mo. Pag may ano gid may gusto gid aro mga ano nga rakawatan hay ubrahon dutanan.
6: Makaubra gid sa at pamaaki karon ka merkadong MJ.
7: Oo, oh, very alarming gid sa atin kaunya banut kalibo. Sa iba I don't know lang kung may mga ano man, may mga reported man.
6: Mga ano. Pero mga so far this week ko agad pa man.
7: Oo. Iya gid sa Kalibor Sentro. Yes. It mga panakawan nga rakam ng Johnny. Hays. Sige. Alright. So rin ano no ranker nga report maghalin sa niya may area of responsibility para sa programang Kompletos Ricados. Ako man si Kamerkadong Mary Joy De La Cruz Melgar, it Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
5: Radyo Mercado Live Report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados.
6: Abugid nga salamat kay Kamerkadong Mary Joy De La Cruz Melgar sa mga natipon nga balita makaroon nga hapon. Ito Biyernes mga Kamerkado. Thank you man sa ito nga pagtagpamati. Oy, naging hingabot pa ta. Sa ito nga nga comment section Sir Wowie Season nga nag-monitor ito nga nga programa makaroon nga hapon. And of course, yung mga nga pamilya, good afternoon Sir Wowie. And of course, happy Friday sa ito nga mga partnered LGUs. Agtag sa ito mga public market magharing karon sa Altabas, Banga, Madalag, Libacaw, Numancia, Lezo, Malinaw, Makato, Tangala, Nabas, Ag, Burwanga. Good afternoon and happy weekend. Happy Friday.
5: Kompletos Ricados.
6: Thank you man sa atong Radyo Mercado Reporter, sa atong onboard personnel, sa atong newsroom and research department, at sa atong partner technical, kay Kamerkadong Heranio Messina at kay John Albert De La Cruz. At sa uman, para sa programang
5: Kompletos Ricados.
6: Ako si Kamerkadong John Ronald Gorin, it Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
5: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Gumigumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ika-apat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ika-lima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got.
5: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of

0: May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
1: Good afternoon!
2: Yes, good afternoon mga kamarkado!
1: At syempre, welcome sa atong programang Dear Mare Tess! Siyempre no, adlaw kita makaroon it Biyernes, Setyembre 18, 2026.
2: Yes, wow! September 18,
1: galing ko. Yes, thank you! Ang kami rin yung tagapagpangalagad, si Kamarites Nudge.
2: At si Kamarites Eunice.
1: Wow!
2: Wow! It's Friday na naman.
1: It's Friday!
2: Ang bilis, no? Parang pumikit ka lang talaga. Alam mo, siguro mga kamerikado, mga ano ko na to eh, ilang beses ko na rin itong sinasabi sa inyo. Pero ang bilis talaga ng araw.
1: Totoo! Totoo yung countdown nga natin. Anong na ngayon? Diba? Kailan na ba?
2: 98?
1: 98 na lang? Wow! 98 days na lang!
2: Yes. Wait lang. Hindi ako sure ha. Parang yun yung pagkakaalala ko. 98 na lang.
1: Grabe, ang bilis. 2027 na.
2: Yes. Ano yung handa ka na ba sa New Year resolution mo?
1: Ay, wala. Hindi yan nagkakatotoo kasi kumarites yun is eh. Sige, ito. Feeling ko pwede. Ganito ka din dapat. Sige. Dapat New Year resolution natin. Hindi tayo kakain ng pansit canton.
2: Oo, kaya mo ba yan?
1: Noodles. Bag araw-araw. Minsan kasi kumarites yun is mahilig tayo mag-noodles sa isang sa isang week, dalawang beses. Dapat tayo dalawang beses na lang sa ganyan.
2: Processed food. So, hindi naman wag na lang siguro wag. Pero limitahan.
1: Oo, limitahan. Pati soft drinks. Ikaw, napigilan mo yung pag-coke kanina. Wow, congrats!
2: Hindi natin sure. Baka mag-coke ako mamaya sa bahay.
1: Ay, oo nga, no? Depende. At least, ay, step by step. Di ba kapon, nag-straba kayong tatlo? Oh my God!
2: Sabi, Nudge, ka nakakapagod talaga ka Amerikanong Nudge. Biruin mo, nilakan namin yung station hanggang Pook Port.
1: Abaw, ang layo!
2: Grabe, from Plaza, Kalibo Plaza, to Pook Port. Grabe. Hindi ba nagkamasal yung mga paan ni Amerikanong Niel?
1: Nakailang steps kayo?
2: Naka 11,000 steps.
1: Wow! Ito, palakpakan natin. 11,000
2: yes,
1: steps.
2: Pero syempre, Hindi na kayong tatanga kung ano.
1: Tama.
2: Pero masakit pa rin binti ko hanggang ngayon, kamarkadong
1: Nudge. Kasi nabigla, wala kayong warm up. Hindi man lang kayong nag-exercise ng saglit.
2: Hi, so dapat sa 2027, ano tayo? Healthy living
1: oo,
2: na tayo.
1: Oo, yun ang gusto ko. Pero sana magawa natin.
2: Yes.
1: Tsaka ikaw, ang New Resolution ko sa'yo, huwag ka masyadong magminatamis. Limitahan
2: ay,
1: mo
2: na. Yes naman. Sa hindi natin nakakala sa mga kamerkado natin, si kamerkadong Nudge po ang aking dietitian.
1: Totoo. Lisod ba, no? Ako, dapat punggan mo ako mag-cheerya. Ako, mahilig ba ako mag... Ikaw, mahilig ka mag-cheerya. Ako, gabi ako mag-cheerya.
2: Yes, dati pala. Panayutang tayo sa dyan sa babae.
1: Nag-cheerya. Dapat tayo. Lilimitahan na din natin. Mga ganun din. Twice a month. Thrice.
2: Yes.
1: Kamarites Eunice, no? Baka gusto mong batiin yung ating mga kamerkado.
2: Yes naman, syempre mabatiin natin yan sila. Una-una sa listahan ng mga taga Altabas Public Market. Yaman Hulu Market Public Market, Buwanga Public Market, Banga Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Alezo Public Market, Manalag Public Market, Libaco Public Market, Nabos Public Market, at syempre, Romalinaw Public Market.
1: Wow!
2: Wow, good afternoon po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa tapos kumain dyan, kain lang kayo, huwag kayong papaguto.
1: Totoo. Kamarites Eunice, kagaya sa ating mga ano, no?
2: Kami ni Kamerkadong Shane, may intro kami.
1: Sige, ano intro nyo?
2: Oras na for K. Katanungan.
1: Okay. So, ito na ang katanungan natin.
2: Yes, ang katanungan.
1: Ito.
2: Mm, kanino galing yan?
1: Galing to kay Bulina Salvavita.
2: Si Bulina Salvavita talaga. Siya yung supplier naman ng mga katanungan, mga weirdong tanungan na yan.
1: Ito. Mas mahalaga ba ang me time kesa makipag-hangout at gastos kasama ang friends? Anong mas gusto mo? Ang mag-me time ka o makipag-gastos kasama ang friends?
2: Ay, makipag-gastos?
1: Oo, yung magbawaldas ka ba?
2: Depende kasi yan. Kasi kung yung friends mo is parang sobrang bihira lang na kayo magkita. Tapos bihira na lang din kayo magka-time sa isa't isa. Tapos there's one day na parang available kayong lahat. Tapos kahit wala kang pera, then willing naman akong gumastos yan. Kasi di ba? Sa case ko, maraming nagtatampo sa akin ng mga friends ko kasi
1: ayaw natin na sound.
2: Kasi hindi ako nakapag-ano sa kanila, nakapaglaan ng oras or biran lang din siguro makapag-reach out. So, ganun siguro 'yon. Kapag may isang araw na available yung lahat, kaya ko siyang pagbigyan kahit walang pera. Pero syempre, in general, mas pipiliin ko yung
1: me time
2: kasi as an introvert, grabe yung sa work kasi grabe na mag-exert ng energy. Kaya pagdating sa bahay,
1: pagod ka na.
2: At hindi na talaga ako nagsalita. Nakagano na lang ako, nag-cellphone na lang ako. Tulog lang, basag. Yan lang yung gagawin ko. Tama. Hindi mo na ako makausap lang maayos sa bahay.
1: Actually, yung sagot ko, same lang sa'yo, Kamarites Yunis, no? Kung yung friends mo, alam mo naman, malapit lang, okay lang na hindi ka muna makipagkita. Pero pag malayo nga ba, nag-request na mag-meet ka, ba, ang layo niya pag galing, syempre, magastusan mo, kitra.
2: Yes, di ba? Ganyan yan. Pero very very thoughtful tayo as friend, Kamerkadong Nudge. Pero kung kami-kami lang, di ba, ayaw mo kami pagbigyan.
1: Ay, malapit. Araw-araw mo natin nagkikita.
2: Araw-araw nagkikita. So parang hindi na hangout yun sa kanya. Uh-oh. Normal day na lang. Wow.
1: Wow. O, ready ka na sa next katanungan?
2: Yes. Ano yun, Kamerkadong Nudge?
1: Masama ba ang gumawa ng mali pero may mabuting resulta? Halimbawa, kung Marites Yunis, nagnakaw ka para makakain ka.
2: Hoy!
1: Feeling mo masama ba yun? Halimbawa ba sa para kakin, hay? Hindi. Kasi
2: nagnakaw ka para may makain?
1: Gumawa ka ng masama tapos maganda naman yung resulta. Matuturing bang masama yun?
2: For good cause.
1: Masama ba yun? Para sa akin, hindi. Hindi.
2: Ikaw muna.
1: Halimbawa, gutom, no? Tapos para sa akin, masamang nagnakaw. Siyempre, nawalan siya yung ninakawan mo. Pero
2: kung talaga walang-wala na, no? Halimbawa, yung mama mo is parang, hindi yung kapatid mo. Halimbawa, ikaw yung kuya sa The Grave of the Fireflies.
1: Magnakaw na ako.
2: Tapos walang-wala talaga.
1: Magpangnakaw
2: yun. So, patay na yung kapatid mo, maangan-angan. Ay, kailangan mo siyang, kailangan mo minsan magnakaw.
1: Totoo.
2: Minsan kasi, sige,
1: ikaw, yun na yung sagot ko.
2: Ako,
1: wala ka nang makain. Walang mainom. Tapos yung may nagbebenta dyan, nagbebenta si Kamerkadong Hiran yun ng Nature Spring na nakatulugan siya, nanakawin mo ba? Oh, nauhaw ka.
2: Siguro pag last resort na talaga. Pero una, syempre. Una muna, kainin ko yung pride ko. Sabi ko, please, pahingi. Pwede bigay mo na lang sa akin to.
1: Sabi, ayaw ko.
2: Ay, kapag ayaw niya, doon na ako nanakaw. Doon ako nanakaw kapag tinanggal niya ako. Pero hindi. Kidding aside, mga kamerkado, no? Kapag, totoo nga, pag last resort na siguro tayo gumawa ng ganyan. Kung talagang desperado na. Kasi, malay mo, apocalypse. Apocalypse. Then, yan siguro, magiging valid yung mga nakawa na yan. Pero kapag as long as may mga options na huwag kang gumawa ng mali, para lang makasukli ng kabutihan, then, dun ka dun sa
1: Wow!
2: Pero hindi naman sa nakawan to. Minsan, di ba, may mga masama tayong ginagawa.
1: Para sa ikabubuti ng lahat.
2: Halimbawa, yung hindi natin kayang sabihin, di ba?
1: Okay! Sige, gets ko.
2: Di ba, kapag may something, may napupuna kayong something sa halimbawa, mabaho yung katabi nyo, hindi mo pwedeng, paano ba explain to?
1: Sabihin.
2: Hindi mo basta-basta siya masasabi. So, automatic, yung paningin, it's us being a bad friend kasi hindi agad natin sinabi. Pero, iniisip lang kasi natin yung makakabubuti sa niya ngayon, sa mood niya, kasi hindi siya ayaw niya nating mawalan siya sa mood. Parang ganun lang.
1: Tama.
2: Bumigla ka na gano'n dyan.
1: Oh, ito, ready ka na sa isang tanong? Oh,
2: okay, next question na pala. Sige.
1: Dapat bang maging private ang lahat ng ginagawa ng tao at huwag dapat pinopost lahat online? Para kakon ka Marites Yunis, no?
2: Mm-mm.
1: Oo. Siyempre ay, alimbawa, may boyfriend ka, gab, nag-break ka mo, ipopost mo pa na lalaman ng lahat, pag-chismisan ka pa. Yung, di ba may tao kasi na,

0: friends, then huwag kang mangawa if ano magamit yun against you in the future. Kasi digital footprint po yan eh.
1: Oo nga no, mga pinang-post. Oo,
0: tapos main account mapagamit mo. Hay, nako, delikado. Ay, ikaw kamerkadong nudge. Feeling ko na mapost ka ng ano eh, ng mga
1: hindi,
0: ano.
1: Hindi, nagpost
0: diary
1: lang.
0: Sa mga ano mo,
1: dati,
0: main account mo.
1: Dati, ikaw dati.
0: Ako rin dati.
1: The memories yun siya minsan.
0: Pero ano ko yan, parang isa sa mga ginalikhawan ko ang makara.
1: Yes!
0: Be a responsible ano.
1: Tama na gumagamit social.
0: Oh, pero okay na naman kung may dump account ka naman.
1: Oh, sa dump mo na lang i-post.
0: Hindi naman namin yung mga sinishame yung mga nag-ano na yan, mga nagpo-post sa mga random stuff sa main account nila. Pero yung mga as in mga mabibigat na problema na yan, na parang alam mong pwedeng i-use against you in the future, pwedeng siguro limitahan mo na lang din. At
1: tama.
0: Syempre, be careful kasi digital footprint mo kasi magagamit yan sa'yo sa paghanap mo sa pagsalang trabaho.
1: True! Hay, nako. Abaw, Kamarites Yunis! Oh my God! Alas dos na pala! Alam mo meaning pag alas dos?
0: Ano ang meaning ng alas dos, Kamerkadong Nudge?
1: Syempre, magko-commercial na tayo!
0: Yes!
1: Magbabalik pa ang Dear Marites!
2: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masuklan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24.

0: Kalibo Shopping Center, Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansia, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Hi, ako si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
2: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Hello! And welcome sa pagbabalik na ating programang Dear Marites! At syempre, alam kong Kamarites Eunice Abo-Abo yun ang nag-comment dyan. Basi mamaya 100 comments.
6: Ay, grabe yun. Naman. Titingnan natin yung Kamarkado
5: badge. Sige, I was so excited. I am so excited dapat.
6: Ay, oh, at least ginorek mo agad yung sarili mo.
5: Sige, are you ready, Kamarites Eunice? Alam ko, Abo, sobrang daming comments. Basi malito ka. Oh my God. Go, Kamarites Eunice.
6: Ito sa Kamarkado badge. Siyempre. Siyempre, atong ginatamyaw si Emilia Agustin Obirio. Malay, Aklan. Hindi ko na nasabi ito. It Malay. Sabi niya, good afternoon po mga guwapahon. Yes, good afternoon po kay Emilia Agustin Obirio. Siyempre, iyaman si Sir Murito Beredigutulio, It Pukit Store at ng Altavas Public Market. Sabi niya, hello, magandang buhay. Yes, magandang buhay talaga pag nag-comment na si ano.
5: Sir Murito.
6: Kung magandang buhay lang pag nag-comment ka kamerkadong Sir Murito. Ang syempre, may bagong tawo iya sa comment. Sabi niya, pa-shout out kay Crizel Jane at Tienza.
5: Sino yan? At Tienza?
6: Sino yan ako pa-shout out kay?
5: Kamag-anak ni ano, basta ito na ito yung mga Tienza family.
6: Ay, wow. So, shout out mo sa inyong sa pinapa-shout out ni Christian Mark Swallow kay Crizel Jane at Tienza. Good afternoon. Syempre, yaman si Edward Jacob Obirio. Sabi niya, advance happy weekend po mga kamerkado. Yes, happy weekend na nga. Isang ano na isang...
5: Isang tulog na lang. Ay, hindi, daywa pa. Ay, isa na lang. Sabado na bukas.
6: Ito pa, ang sabi ni Emily Agustin Obirio, happy Friday po mga Kamarites. Hello po Ma'am Nadja and Ma'am Eunice. At isa pa, sabi ni Edward Jacob Obirio. Obirio? happy... Mag-aayot mga hapon, mga kamerkado.
5: Ayun. Wow! So, ready na para basahin ko na din ang isang tamyaw dito.
6: Yes. Let's go sa, for the tanong nudge.
5: Okay. Sa Altabas Public Market, ginatamyaw ko si Ma'am Inday Concepcion, si Andrea Sugang, Guardian Seat Altabas, Batan Chapter, at si Sir Morito Benedicto Tulio. Sa Bruanga Public Market man, si Season Aga, si Jason Season, si Ga Negro, si Onyel Pax, mga Staffic Bread and Butter, Abby Variety Store ni Stephanie Flores, si Christine Joy Malaya, si Ranila Prado, at Juliet Nalaunan. YRU Variety Store ni Ricky Yap, si Jenny Anzualog, si Sheila Di Juan, Samantha Store ni Irvin Daguy, si Mary J. Apolinario, si Lizelle Daguyang, si Bing Estuya. Sa Badalag Public Market man, ginatamyaw naton si Marites Nakar, si Joel Quatri, si Robelin Quatri, si Lucito Nakar, si Beng Beng Soto, si Nena Ribuste, si Linda Buayan, si Liza Madura, si Mary Ann Cahil, si Glenn Calizo, si Sharon Calizo, si Bong Bernabe, si Chris Icazenza, si Alma at Jason Imaysay, si Melanie Nieves, si Charlie Carpio, Elfa Guarino. Wow!
6: Nakalimutan mo si Johnny Guarino.
5: Yes! Johnny Guarino! Hello!
6: Shout out po sa ating tinamyaw ni Kamarkadong Nadj. Siyempre, nag-comment man iya. Ro atong Kamarites na si Kamarkadong
5: Shane
6: Flores Masalio. Sabi niya, hi, pwede nang mangarap daw.
5: Wow, pwede nang mangarap.
6: Pwede nang mangarap, yes.
5: Anong pangarapin mo?
6: Anong pangarapin? Alam ko na yung pangarap ni Kamarkadong
5: ano,
6: Shane.
5: Ano, sabihin mo na.
6: Sabihin mo na. Ngayon talaga Kamarkadong Nadj.
5: Wala naman siya dito.
6: Sige, hindi niya mapagtanggol yung sarili niya, sabihin ko. Sabihin ko, gusto niyang mangarap na may masandalang balikat.
5: Balikat kanino? Balikat kaya to?
6: Ayun, balikat kaya. Sa ano? Sa medyo patpati.
5: Abo,
6: Kamarkadong yan. Hindi.
5: Alam ko, gusto niya yung nakasalamin.
6: Gusto niya yung ano, yung medyo chubby na ano, balikat.
5: Ah, medyo chubby. Tapos yung gusto naka-jacket. Naka-jacket ba?
6: Naka-jacket. At may comforter.
5: Wow!
6: Diba?
5: Ito, Kamarkadong Shine na makinig ka sa story namin. Alam mo, Kamarites Eunice, it's 2:16. Alam mo nang meaning ng 2:16?
6: Anong meaning ng 2:16, Kamarkadong Nadj?
5: Magbabasa ka na ng kwento ng ating lender, sender. Ano kayong kwento yan? Actually, nakikurious ako. Anong kwento yan? At sino ba ang nag-send? Lalaki ba? Lalaki? Sige. Babae? Lalaki? Sige. Babae?
6: Hindi natin alam. Siyempre, babasahin natin yan, Kamarkadong Nadj.
5: Kaya magantay lang kayo, mga kamarkado. Siyempre, secret sinong letter sender ito.
6: Okay, kaninong, ano na naman, tungkol sa ano naman kaya itong story natin, Kamarkadong Nadj.
5: Sige. I know, Kamarkadong Eunice. Excited ka na. Excited na din sila. Excited ng lahat sa story.
6: Yes naman. Siyempre, hinahanap ko pa Kamarkadong Nadj. Ito na, nakita ko na.
5: Okay,
6: ito na. Girlfriend... Excuse me. Sorry. Nalunok ko kasi laway ko. Sorry. Take two. Girlfriend ko na never ko nakita nang walang makeup. Kaya may naisip akong gawin para makita ko ang totoong itsura niya, pero pinagsisihan ko na. Dear Marites, ako gali si Sam. First time ko magkaroon ng girlfriend na napaka-arte talaga. Grabe din siya mag-makeup, makapal, at never ko siyang nakita na walang makeup. Lagi kong sinasabi sa kanya na magiging maganda siya kung wala siyang makeup o kaya light lang, pero talagang parang lagi kasi siyang may aatenda na party. Ang tawag ata doon, glam look.
7: Kaya may naisip ako para makita ko kung anong totoong itsura niya kapag nabura yung makeup niya habang kasama ako. Ay, grabe. Sa totoo lang, personality naman talaga niyan ang nagustuhan ko. Pero hindi na ako magpapaka-impokrito. Siyempre gusto ko maganda din naman ang girlfriend ko. Niyaya ko siya mag-staycation. Okay lang daw sa kanya pero huwag lang daw yung may pool kasi hindi siya mahilig mag-swimming. Sa isip ko baka ayaw lang niya mabura makeup niya. Pero sige, sabi ko sa bahay ko na lang, ipagluluto ko na lang siya. Bago may ganap sa amin, sabi niya mag-retouch lang daw siya. Sabi ko, di na kailangan pero nag-CR siya ng napakatagal at pagbalik niya ng kwarto, hinahanap niya yung switch ng ilaw. Biglang sara ang ilaw at sa totoo lang, pagpasok niya sa kwarto, ang ganda niya kasi nag-ayos ulit siya. Nung kalagitnaan ng may ganap sa amin, may nalalasahan akong mapakla. Yung lipstick niya pala. Ay,
8: nagkisila.
7: Tapos, nagdikit mukha namin, nafe-feel ko parang may malagkit at sure ako doon dahil sa kapal na makeup niya. Sabay binuksan ko yung ilaw. Hindi niya alam yung ilaw ko sa kwarto ay may dalawang switch button. Yung isa na sa malapit sa pintuan at yung isa na sa gilid ng kama ko para hindi ko na kailangan tumayo kung bubuksan ko ang ilaw. Pagbukas ko, nagulat ako kasi ibang iba siya. Ang layo na mukha niyang kapag may makeup sa wala. Sabay labas siya at tumakbo sa CR. Tapos pagdating ko sa salamin, parang nalipat sa mukha ko ang lahat ng makeup niya. Biglang pumuti yung mukha ko at nagkaroon ng lipstick. Di kami natuloy. Pagbalik niya galing CR, makeup na naman siya. Biglang nag-retouch, maganda na naman siya. Bumaba na lang kami at nagpa-order ng dinner tapos ayun, parang walang nangyari. Simula noon, na-off na ako. Kasi yung nakikita ko sa harap ko na magandang babae, hindi yan ang totoong itsura niya. Ibang-iba, malayo talaga. Lagi ko naiisip na hindi yan ang gusto kong babae, yung simple lang, yung mga simpleng ganda. Mas mabuti ba maging honest ako sa kanya na ayaw ko ng ganyang babae? Nagtatago sa makapal na makeup kaya nakikipag-break na ako. Pero mabait naman talaga siya at maalaga. From Sam.
9: Ah, so iniisip ngayon ni Sam kung may kipag-break siya, no? Kasi nga, maalaga, di ba, yung babae?
7: Kaya nga. Yeah. Sabi niya kanina, okay lang kahit ano.
9: Oo, but kahit wala, pero impokrit. Di doon siya magpapaka-impokrito.
7: Ay, nako. Kami ganong Sam. Pero kasi, di ba, preference niya yan eh.
9: Oo, tama eh.
7: Hindi naman ano yun, pero syempre, anuin ko na lang sa side din ng mga mahilig mag-makeup. Syempre ako, as mahilig din ako, hindi rin ako minsan nakakaalis ng bahay nang wala talagang makeup. Kung nakikita nyo lang talaga ako sa ano, in person na wala akong makeup, naku, grabe ang eye bags ko kamerkadong Dutch. Dati nga pumasok ako nun sa college, dati, na wala akong makeup. Tapos kita nila yung eye bags ko, tinatanong nila kung may sakit ako.
9: Ah, okay.
7: So yun lang. Kaya siguro parang nasanay na rin ako mag-makeup. Kahit mga foundation lang, kahit concealer lang na yan. Para matakpan na yung eye bags ko. Pero sa case naman ng girlfriend niya, feeling ko kasi parang ano niya yun eh, parang extension yun ng parang confidence niya, di ba? Kailangan mo mag-makeup para mas mukhang presentable ka sa ano, sa mata ng tao kasi ayaw mong nakikita kanila na ano, mukhang haggard.
9: Tama.
7: So parang ano nang parang self-care lang naman din yung pag-makeup na yan. Hindi naman yan sa pagtatabon talaga ng ano. Pero kasi yun nga ang preference ni Sam. Hindi na natin mababago ang preference ng isang tao, pero ayun lang. Medyo disappointed siya nung
9: nakita niya
7: ang tunay na mukha ng girlfriend niya.
9: At saka ano kasi Camarites Unis, may makeup na hindi halat ng naka-makeup. Siguro yes. Ganun yung girlfriend niya, hindi mo halat ng naka-makeup. 'Di ba may mga ganung hacks ba yan tawag nila?
7: Kaya nga
9: na may makeup parang kasi ano halat ng halata. Baka yung sa girlfriend niya hindi talaga.
7: No makeup ganun.
9: Yun, kaya yung siguro nung nanligaw si Sam noong una pa lang, hindi niya nahalata na naka-makeup itong nililigawan niya.
7: So wala lang. For feeling ko is na ano lang, parang, oo, tama siya na nagpaka-ipokrito siya na akala niya yung girlfriend niya. Pero ayun pala, sa looks pala, at the end of the day,
9: sa looks pa rin siya
7: tumitingin. So ayun lang. No comment on that, pero yun lang, parang medyo na-off din kami sa'yo.
9: Oo, na-off kami. Kasi alam mo, Sam, kung talagang love mo yung girl, yes, maskin anong, di ba, sinagot ka na niya kayo na, maskin anong itsura niya, mamahalin at mamahalin mo yun, tatanggapin mo siya, kung pala makeup siya, susuportahan mo siya. Feel ko hindi niya tinatanggal yung makeup niya kasi malay mo, bago pa lang kayo. Hindi ko kasi nagsabi kung kaya ilang nga years ba or months. Pag mga baguhan kasi sa relasyon, hindi pa nila mapakita yan, hindi pa nila mapakita sa'yo yung wala silang makeup look, diba? Kasi hindi pa comfortable.
7: Asaka yan din yung dahilan siguro kung bakit namin ang babaeng nagsusuot parati ng makeup na makapal. Kasi may mga guys na katulad yan.
9: Oo, katulad mo, Sam.
7: Diba? So parang ano rin sa ipapakita mo sa kanya dahil bahala ko siyang makipag-break. Anong sasabihin mo sa kanya? Naghumihingi ka ba ng advice sa amin kung ano sasabihin mo sa kanya sa ganon? Paano ka siya paano ka makikipag-break sa kanya?
9: Ay, nako. Ay, Kamarites, Yunis, may nag-send dito ng
7: sige,
9: message.
7: Sige, sabihin mo muna yan.
9: Sabi ni Iwamoto, iwan mo siya.
7: Si
9: you don't deserve her. Oo. And next time, manligaw ka ng babae na hindi naglalagay ng makeup para hindi ka na sila mag-adjust sa'yo. Ikaw yung nanligaw ng maarte tapos ang hanap mo pala yun din nagme-makeup. I think this is exactly the reason why ayaw niya mag-bareface in front sa'yo. Kasi ikaw yung first basher niya. She feels like she can't trust you enough to show you her bare face. And turns out she was right. Ikaw, Sam, ang dahilan. Ay, tama to.
7: Diba? Kasi nga, hiwalay naman talagang babaeng magsusuot ng ano ng soft glam, ay ng soft glam, ng glam look na yan na sobrang kapal kung walang ano, lalaki na
9: basher
7: na yan sa natural face niya.
9: Totoo, diba? Baka pinapa-feel mo sa kanya, ay gusto ko yung ganito kagwapa.
7: Yes.
9: Kasi na-insecure siya lalo, harang nahadlock mo, ipakita ang totoong siya.
7: At saka gusto ko rin mag-comment sa mga babae naman na parang mas chino-choose na mag-put ng maraming makeup. Kasi ano nila yan eh, parang dyan lumalabas yung creativity nila.
9: Tama.
7: Ano yan eh, it's a form of art yung makeup ngayon. Hindi yan pwedeng sabihin na pampa-cover up para sa mga insecurities din. Oo, pampa-cover up siya to some, pero yung sa iba to express.
9: Tama.
7: Kasi ba, di ba as kamerkadong match cosplayer tayo, di ba? So alam natin yan. Na ano, hindi siya, minsan sinasabi nila na ano, na parang insult na, ay, kapal-kapal naman ang makeup niya. Pero, para sa akin, parang hindi siya insult, parang compliment siya. Thank you, kasi marunong ako mag-makeup. Thank you, diba?
9: Kasi talent mo yun eh.
7: Kasi talent mo yun, it's a form of art. It's, kung marunong ka mag-makeup, then good for you na marunong ka mag-makeup. Pero please lang, wag mo namang, kung preferred mo yung natural, then huwag ka mag-bring down ng mga taong marunong mag-makeup.
9: Totoo.
7: Huwag ka mag-bring down ng taong pala-makeup. Kasi una sa lahat, niligawan mo yung pala-makeup. Tapos nung nalaman mo yung tunay niyang itsura, hindi mo naanuhan.
9: Na-disappoint
7: ka pa.
9: Ito, may comment si Melton. Nakaka-off naman talagang mga ganyang klaseng babae. Bakit kailangan niyang magtago sa makeup niya kung mahal ka niya? Dapat may mga basher talaga dito. Dapat nagpakatotoo siya sa'yo kung ano talaga ang itsura niya. Mas okay, di ba? Mas tanggapan ng lalaki. May mga napanood ako na yung mga kagaya sa Chinese na grabe mag-makeup, halos hindi mo na sila makilala. Hindi ko alam kung ganito din ba yung GF mo kasi may nag-viral dati sa China na kapag na sa dating app na ang galing-galing niya mag-makeup. Tapos nung na-meet niya yung lalaki, tapos pinakita niya ang totoong siya, na-disappoint yung lalaki kasi ibang-iba talaga yung pag-makeup niya, yung ang ganda-ganda talaga ng pagkalagay niya na parang, tapos yung pinakita niya ibang-iba. Dapat siguro sa mga ganito next time, i-light na lang.
7: Kaya nga. Kasi ano yan eh, mixed reaction talaga yung mga tao kasi na it's versus ano eh, standards versus their preference talaga.
9: Totoo.
7: Standards and preference, I mean. So ayun nga, kung wala tayong magawa kasi kung yun ang gusto ni Sam eh.
9: Oo, tapos eh, pero preference mo na yan.
7: Kaya nga, pero yun lang, paano ko ba siya sabihin? Ikaw, Kamerkanong Nudge.
9: Ano Sam, dapat kasi kinilala mo yung babae, tsaka dapat dapat sinuportahan mo siya. Tsaka nakainis yung malalaking mukha lang talaga yung habol sa bahay. Yes. Tsaka walay mo, maganda naman siya. Actually, maganda yung mga taong kahit walang makeup pa sadyang nasanay lang kasi yung iba nakikitang naka-makeup, hindi nakita yung bare face. Pero same-same malang itsura. Parang gin-highlight niya lang yung itsura niya siguro.
6: So, siguro, ito naalala ko gusto ko sabihin.
9: Sige. Go!
6: Ano siya? Kasi siguro, nasanay na rin tayo na in the air, andito tayo sa era na na very acceptable na yung makeup sa atin. So, parang ginagawa na natin siyang everyday routine. So, parang nagiging yun na rin yung standard mo. Yung akala mong natural face ng babae is parang naka-makeup siya. Pero hindi nyo alam, parang parang meme siya kasi dati may nagreklamo rin na siya, parang celebrity siya na sikat sa Hollywood. Then parang niya, tinanggalan siya ng makeup. Bakit ito pala yung tunay niyang mukha? Tapos sinasabi niyong she's attentive. Tapos ito pala yung tunay niyang mukha.
9: Wow!
6: So may ganyang meme. Tapos yung isang reply doon ang sabi, parang hindi ka naman nakakita ng babae, ng normal na babae sa buhay mo.
9: Diba?
6: Kasi yan parang masyado ka nang na-delve in sa fantasies mo na hindi ganyan, na masyadong unrealistic na yung standard mo sa mukha ng babae. Pero ang totoo, eto lang eto yung tunay na mukha namin as a babae. And kailangan mo tanggapin na hindi lahat is parang clear skin.
9: Totoo.
6: Hindi lahat chiseled yung jaw.
9: Tama.
6: Hindi lahat kompleto yung kilay, hindi lahat pouty yung lips. So ano yan? Kailangan mo tanggapin yung katotohanan na may mga talaga imperfect talaga sa mo.
9: Totoo.
6: Huwag ka magbase na porket siya sa yung pinapanood mo rin kasi minsan nagbabase tayo doon na artistahin. Dapat ganun.
9: Oo, tsaka dapat
6: ginagawating standard yan.
9: Tsaka dapat pina-feel mong love mo siya sender. Tsaka sabi mo, mabait naman siya. Feel ko, wag ka muna depende kasi kung preference mo Kung preference mo talagang makipag-break ka na lang kaysa sasaktan mo pa siya. Maka-feel insecure.
6: Ito pa, may nakita kong may nagpadala ng comment sa akin. Sabi niya, gusto mo magpakatotoo talaga siya? Nakita mo pa nga lang na wala siyang makeup, na turn off ka na. Baka gusto mo lang ng dahilan para iwanan siya. Una pa lang ikaw ang nanligaw, alam mo na dapat nang ganun siya. Dapat di mo siya niligawan kung sasaktan mo lang siya at iiwan sa ere sa mababaw ng dahilan.
9: Totoo.
6: Imbes na pinapalakas mo loob niya, lalo mo sinisira pati ang confidence niya, may insecure siya sa sarili niyang ganda. Palit kayo ng sitwasyon para alam mo pakiramdam na ginaganda.
9: Hay! Dapat ganyan,
6: correct,
9: Sam!
6: Perfect. Well said. Diba? Kasi, parang, yun nga, we respect na preference mo yun, pero yun lang, parang nakaka-off din na ang babaw ng dahilan mo para makipag-break dahil hindi lang na-meet yung standards mo na parang na expectation versus reality ka na yan, ho.
9: Tsaka mabait siya at caring. Bira lang babaeng mabait at caring.
6: So, all this time, yung inaano mo lang, nag-hold on ka lang pala sa relasyon dahil maganda siya.
9: Totoo, anong klase yan? Oh my
6: diba,
9: God.
6: Diba, parang in-overlook mo yung mga katangian niya.
9: Totoo,
6: na caring,
9: tama,
6: na mabait. In-overlook mo yun dahil lang hindi mo na-meet yung dahil sa expectation versus reality niya.
9: Oh.
6: So, kung napapagod ka sa routine niya na parating nagsi-CR, na parating dapat pina-feel mo sa kanya na okay lang na maging siya, nang bare face siya kasi tanggap mo naman siya para hindi ka na napapagod sa routine niya. Di mo kine-question yung mga routine niya kasi malay mo, hindi niya alam, kailangan niya ng assurance mo para para mag-bare face. Pero, syempre, ikaw, Sam, parang ayaw mo naman siya bigyan ng assurance. Gusto mo na lang naiwan na lang siya .
9: Dapat kausapin mo siya ng maayos.
6: Yes. Mag-usap kayo. Then, sabihin mo sa kanya kung yung nafe-feel mo. And then, kung disidito ka talagang iwan, then it's your loss, I think.
9: Tama.
6: Pero, depende pa rin yan sa'yo, kamerkadong Sam. Kung kami lang yung magja-judge sa sitwasyon kasi, is parang napakababaw.
9: Oo, tapos parang nakaka-hurt talaga yung ganyan, ginoma sa kanya.
6: So, please reconsider na na makipag-break ka sa ganyang dahilan.
9: Totoo, dapat isipin mo muna may kipag-break ako dahil lang sa ganito. Oh my God.
6: Correct.
9: Nako. Abaw, Kamarites Yunis! 2:32 na pala!
6: Yes! What's time? Anong meron dyan sa 2:32, Kamarkadong
9: Nudge? At 2:32, magko-commercial na tayo! Magbabalik pa ang Dear Marites!

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami ginipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Asairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Balik kita sa atong programang Dear Marites. At bago kita magpunta sa comment section sa Laygay, basahin ko muna, i-greet ko anay ang iya sa Makato Public Market.
6: Okay, sige, go Nudge, kung may kalong Nudge.
5: Dinatam niyo ko si Bulilit, si Kanining, si Anti Nursing, si Digong, si Jessie Teodoro, si Cecil, si Mag, si Rosefel Etel Tumbazar, si Gingging, si Junjun, si Nene Belen, si Izay, si Nang Rochelle, si Ray Magdaluyo, si Christina Tributo, si Inday, si Maggie Olid, Bong Michap, Moroy Michap, at si Arlan sa My Chicken Section.
6: Yes! Ay, eto, naririnig ko pa sarili ko. Eto.
5: Naririnig mo ba ang sarili mo, Kamerkadong Yunis?
6: Eto, naririnig ko na, sorry. Okay. Wrong earphone, wrong earphone. So, eto na, nag-comment dito sa ating Facebook Live si Kamerkadong Shane. May dugang patay mao, sabi niya. Lalaki, babaes o sininyel Casimero del Pilar. Ayaw kanina, hindi mo alam kung malalaki ba or babae, kung letter sender or sininyel Luis del Pilar.
5: Okay.
6: So baka siya yung ano, no? Siya yung letter sender natin. Next time siguro sana si maging sininyel Luis del Pilar na yung letter sender natin. Kasi
5: totoo,
6: for sure masaya yan. I think mag-proceed na tayo kamerkadong Nudge sa isa pang sa comment sa ating
5: totoo
6: message.
5: Oh, ito, may nag-message sa akin. Baka napangitan siya sa sarili niya at natatakot. Ano ba to? At natatakot siya na makita mo ang tunay niyang mukha na para sa kanya ay insecure siya. Natakot siya na baka husgahan mo siya, lalo sa ganung mukha na hindi niya tunay na mukha. Wala siyang lakas na ipakita yung, yung totoong siya. Kasi alam niya, ibubully mo siya. Maganyan din naman ako dati, natatakot akong makita. Nakita ako, makita ng boyfriend ko yung tunay kong itsura. Pero dapat nagiging honest na lang siya sa iyo at ikaw din, hindi mo dapat pinapa-feel na parang natakot ka. I-confront mo siya, i-comfort mo at at kausapin mo bakit ganun, anong nangyari?
6: Bakit ganun? Hoy, grabe naman.
5: Grabe, pero gusto ko sabi niya, i-comfort mo, dapat hindi ka nag-act na parang nagulat ka na, dapat kasi parang hindi siya tumakbo, sabi mo lang sabi mo, ay, sorry, Hana, ano? Tapos sabi mo, ay, okay lang, maganda ka pa rin.
6: Ay, diba? Kasi the moment na parang pinapa-feel mo sa isang babae na ano siya, hindi siya kagandahan, pangit siya or something. Syempre, mas lalo pang mag-aano yan, mas lalo pang kakapalan pa niya yung pag-makeup niya kasi nga, malay mo, may insecurity talaga siya na tinatago sa mukha niya or malay mo, talaga mas nagiging confident lang siya kung naka-makeup. Syempre, tama. Kung ganun yung reaction mo, malamang mas lalo lang siya magkakaroon ng doubt sa sarili niya.
5: Tama.
6: Yun lang ang pangit na naging response mo sa kanya. Tapos, bebreakan mo pa siya.
5: Oo, gano ka ba?
6: Grabe, no. Eto pa,
5: kamerikado. Sige, ano sabi?
6: Natawa ako nito. Mga sabi na ko, may nag-send ulit.
5: Sabi niya?
6: Sabi niya, para kay letter sender to. Sabi niya, kala mo naman, abaka pogi mo sender. Ikaw nga, baka mukhang paa. Pero dahil mahal ka lang GF mo, todo effort siya for you. Siguro hindi siya confident sa ganda niyang natural, kaya nag-aayos siya. Aba, nakakapagod mag-makeup. Ang mahal-mahal pa niyan, tapos mapaghanap ka pa. The moment na binigay niya sa'yo sarili niyan, napakalaking bagay na noon. Anong klaseng lalaki ka? Be sure ang pakapogi mo, ha? Kasi karamihan sa pogi. Karamihan sa pogi talaga.
5: Hindi ganyan.
6: Wala silang paki sa itsura ng partner nila. Oh. Basta para sa kanila yung partner lang nila ang pinakamaganda sa lahat with or without makeup.
5: Actually, Kamarites Yunis, tama siya, no? Kasi hindi naman siya nang aaway tayo. Pero yung tinatawag ng sa tao dito sa bansa natin, tawag nila mga sigbin, di ba? Sino pang mga sinasabi nilang sigbin? Sila pa yung ma-artist sa babae. Kasi, yes. Di ba?
6: Sino pa yung mamukhang sigbin?
5: Oo, sila pa yung ma-artist sa baye. No?
6: Di ba? Kung sino pa talaga, dapat hindi tayo double standard mga kamerkado, no? Kung ano tayo, kung hindi naman tayo kagapuhan, then huwag tayo mag-expect ng sobrang gandang partner na hindi na ma-reach yung sobrang diyosa na yan. Tapos kapag makita mo silang walang makeup, mapangitan ka sa kanila.
5: Oo.
6: Tingnan mo rin yung sarili mo kung deserve mo ba siya. Kasi diba, binigay nga niya yung sarili niya sa'yo, tapos biglang ibig sabihin, naging vulnerable siya sa part na yun. Tapos biglang pagbukas mo na ng ilaw, nakita mo lang siyang walang makeup. Ayun, umano na siya.
5: Tsaka, may Kamarites Yunis, no? Sa hindi naman sa, pero base lang to sa observation ko, na-discovery ko na, yung mga hindi masyado kagwapuhan, napupunta talaga sa kanila yung magagandang babae, ma-fashionista na yan. Tapos yung sa mga gwapong lalaki, mga sakto lang na baye, pero mahal nila. Alam diba? Mo yun, iba na may ugali. Diba yung sabi niya, yung mga gwapo sila pa yung hindi tumitingin sa itsura. Tapos diba? Yung mga naman.
6: Actually, totoo ka naman sa part na yan. May mga kilala tayong ganyan. Yun na, tama naman yun. Kasi kung sino pa yung may mga itsura, sila pa yung parang hindi talaga tumitingin sa sa mukha. Kung sino pa yung mukhang sigbin.
5: Oo, sila pa yung maarte.
6: So, dapat base your standard. Huwag ka maging double standard. Huwag ka maging unrealistic.
5: Tama. Ay, nako. Ito, may nag-comment pa. Pogi ka ba? Huwag mo nga kaming lulukoyin sa personality. Personality na yan. Laging naunang physical appearance. Ikaw din, nagbaba ng confidence ng jowa mo. Kiss and tell ka pa. I'm sure nakwento mo na din yan sa mga tropa mong gusto lang ng trophy GF. Di ba may mga wakibing ganyan? Na ang yabang-yabang tapos kukwento lahat sa tropa. Tapos malay mo siya lang yung lalaking gusto ng trophy GF.
6: Totoo yan. Actually, totoo yung yung trophy GF na yan. Kasi gusto lang nila na may maipagmalaki. Diba? Kapag maganda partner nila, may kukwento sila. May pagmamayabang sila sa So, for display lang. So, nagmahal ka ba talaga? Or talagang gusto mo lang ng pang-display na jowa? Kasi kung genuine kang tao at na nagustuhan mo talaga sa personality niya, hindi enough yung nakita mo yung ganun yung tunay niyang itsura para breakan siya. So parang nauyon nga yung nangyari, parang na-overlook na yung lahat ng mga ganda niyang ginawa,
5: totoo,
6: lahat ng mga memories niyo. parang dahil lang sa nakita mo yung mukha niya. Oo, yes. Hindi ko naman pwedeng sabihin na dinideceive siya ng girlfriend niya eh. Kasi ano yun eh, expectation mo na kapag nag-makeup ka.
5: Huwag kang mag-expect na ano, same pa rin.
6: Oo, huwag kang mag-expect na ano, natural face niya. Siyempre may makeup, malamang nagbabago ng konti yung mukha natin. At saka, kung yung ginawa mo na siya ng mahilig ganun na yung state niya, then anong pagdideceive doon? Kasi alam mo naman na ano eh, may makapal talaga siya mag-makeup, mahilig siya mag-makeup. So, understand mo na lang siya na may insecurity din siyang tinatago sa likod ng ganun.
5: At
6: be a caring boyfriend. Be a real man.
5: Tama, ano ka? Hindi ka real totoong lalaki pa ganyan.
6: Ito pa, may nakita
5: sige,
6: pa.
5: Sige,
6: mag-comment. Ay, nako, pumipitik ako dito. Sabi niya, ob-ob ng mga nagtatanggol sa babae. Yung babae manloloko, dinideceive niya yung jowa niya. Form ng pagpapanggap. Di naman siya binabawalan mag-makeup. Gusto lang makita yung totoong itsura niya. Ano masama na malaman ng totoong bakit kailangan ipagkait niya sa BF niya para ipatuloy ang panloloko niya.
5: Actually, may mga tao bingga makeup na hindi confidently. Parang nahirapan magpaano ba? Mahirapan, ano nga yan, nahirapan ipakita sa jowa nila yung toto. Siyempre, nahiya ka bago pa lang kayo, tsaka ano, mahal mo yun. Basta gusto mo yung tao, mahuya ka gidman, lalo sa crush mo, diba?
6: Diba, self-conscious ka naman talaga, diba?
5: Oo.
6: So, parang natural na, ano lang yun, natural na act lang na maging presentable ka sa harap ng iyong crush, harap sa iyo, sa lahat, sa harap ng iyong mahal, diba? Para i-impress mo sa akin sila. And syempre, sinabi ko rin kanina na hindi siya nag-deceive kasi parang ano siya eh, parang it's a form of ano, it's a form. I mean, it's a
5: okay,
6: it's an extension of your confidence na yung makeup na yan. So, pwede rin siyang it's a form of ano, parang creativity, self-expression. Kung siya talaga yung babae yung mahilig sa soft glam, malayag mo, dark feminine energy siya, diba?
5: Tamay, nako.
6: Saka hindi naman, it's not too bad naman siguro na ano, soft, naka-soft glam, tapos ganun.
5: Oo, tama ka. Ito, may nag-send pa.
6: Sige, sige.
5: Paano, pwede mo naman siya sabihan ng maayos, mag-usap kayo, kasi kung totoong may bayag ka, tanggap mo siya sa lahat, hindi lang sa panlabas na anyo.
6: Uh-oh.
5: Ako dati, nagme-makeup din ako, pero hindi naman ako, pero maganda pa rin ako kahit walang makeup. Pero ang point dito, huwag ka dapat mawala ng gana sa kanya. Ako, nagme-makeup ako dahil gusto kong maayos yung sarili ko.
6: Correct.
5: Kung pangit man ako sa paningin ng iba, awa naman ng Diyos may tumanggap sa atin, tanggap pati kasamaan ng buong ugali ko. At yes, diba, pag mahal mo ang tao, batunan mo tanan, maskin may warts, may alin pa dyan.
6: Maskin kahit ano pa yan, kahit may alipunga pa, batunan mo taron. Siyempre, parang ano na yan eh. Wala kasing perfect na tao, hindi lahat ng ano mo, hindi lahat ng parang standard mo, masusunod mo sa isang tao. Diba? Ganyan nga eh. That's why it's love. That's kailangan mo mag-compromise. Kasi may mga personality, may mga traits ka talaga, may mga behaviors ka, may mga parts talaga sa kanila na hindi mo matatanggap. Pero, ayun, kung dun natitesting kung love mo talaga ang isang tao. Kung willing ka pa rin mag-stay after mong makita ang lahat ng ayun. Sorry.
5: Kasi alam mo, letter sender, actually, huwag ka nang dapat hindi mo sinabi na ano, ganito ka, tapos ganun. Dapat kung ang tunay na lalaki kasi hindi magpapanik sa ganyang sitwasyon. Okay, for example, nagulat ka, hindi yan yung preference mo, pero syempre kung isipin mo yung mga kabutihang ginawa niya sa'yo, sabi mo caring siya, napakabait niya, maasikaso, i-disregard mo yung thought na ano, 'di ba, na pala makeup siya, hayaan mo na siya, suportahan mo, hindi yung ganyan nag-isip kang iiwan mo siya ngayon.
6: 'Di ba? So parang alam na kung anong klaseng lalaki ka, Sam. Sorry ha. Ikaw yung naghihingi ng advice.
5: Ikaw yung...
6: Pero hindi namin ibibigay sa'yo. Oh. Actually, pagsasabihan ka namin. Kasi, parang pinapaunawa lang namin sa'yo na huwag ganyan. Kasi, kung ganyan yung tingin mo sa babae, parang trophy girlfriend na lang talaga yung hanap mo eh. Diba? If you're looking for a real love, tanggapin mo kung anong maging sino man sila, kung ano yung mukha nila underneath that makeup, kung ano yung ugali nila. Siyempre, ano, matuto ka mang compromise. Siguro hindi ka naman din kagwapuhan. Malay mo, sakto ka lang din, average looking ka lang din, buti nga pinagbigyan ka niya eh.
5: May nag-comment dito. OA naman ang kwento, boy. Kahit sobrang kapal lang makeup ng babae, magbabago lang unti itsura niya, Pag nawala yung makeup, hindi yung over na sa sobrang iba yung itsura. Hindi na ata makeup nilalagay niya sa mukha niya eh. Maskara na ata yun. Literal lang nag-iba itsura kung nag-filter. Kasi, pero in-enhance naman yung mukha niya para patangusin niya ang ilong, pakinisin ng bonggang-bongga yung mukha. Eh yung makeup, kahit tapalan mo ng 10 foundation, mukha mo mahalata pa rin. Kung may pimples ka, redness, oily skin at dark spot lang. Kaya hindi, minsan hindi kayang takpan yung foundation. Imposible hindi mo yung napansin sa kanya. Pero yung iba nga, nagpaparitoke ng mukha. Tapos yan, makeup lang, ang laki ng issue sa'yo.
6: Oo nga. Pero actually, gusto kong mag-comment dun. Actually, makeup can do a lot of things sa mukha mo.
5: Wow!
6: So, hindi mo alam yung cosplay, di ba? May mga tao talaga nag-iiba ng anyo. Kasi sa makeup, parang nagpe-painting ka niyan eh. So, parang pwede mong i-painting shadows, pwede mong patangusin ilong mo. So, disagree ako na hindi natatakpan ng foundation yung ano mo, real skin mo. Kasi natatakpan, may mga foundation talaga nakakatakip ng ano, ng mga redness na yan. Di ba yung mga sinakaksin?
5: Oo, yung mahal, yung mahal.
6: Yung Chinese.
5: Ah, yung Chinese Douyin,
6: di ba? Kasi yung makeup, it's a form of creativity rin. Hindi siya basta ano lang. It's in, actually, extension din yan ng confidence mo. So, ano lang yan. Hindi lang yan dahil parang gusto mo mag-ano.
5: Ako nga,
6: gusto mo ma-arte ka.
5: Totoo. Ako nga kamaretes yun is eh. Gusto ko ma-acquire na skills yun sa mga duyin na yun. As in,
6: diba?
5: Mag-iba. As in, gustong-gusto ko yung tinitipan nilang mukha dito. As in, ang ganda-ganda.
6: Grabe.
5: Dapat na-appreciate nila. Ngayon nga, tama kamaretes yun is, sinabi mo kanina, hindi na-appreciate ng iba yung makeup.
6: Yes, hindi nila na-appreciate yung ano, yung talent ng pag-makeup.
5: Tama, tama.
6: Kasi akala nila maglalagay ka na ng pundos. Tingnan mo nga yung mga
5: Lison.
6: Ano. Yung mga nagko-cosplay, mismong nagagaya nila yung mukha mismo ng cartoon, di ba? So, mula sa mukhang tao, tapos hanggang naging mukhang cartoon sila. Kasi nga, magaling sila mag-makeup, talent yun.
5: Talent yun, sender!
6: Ewan ko kung bakit mo na-overlook yun sa jowa mo. Eh, talented nga na jowa mo, ang galing pala mag-makeup.
5: Totoo.
6: Kung sa una pa lang, na-deceive ka niya kung layo pala na itsura niya sa personal. Eh, di magaling siya mag-makeup. Hay nako.
5: Sender, isip ito.
6: Kung saan ulo ko.
5: Last laygay ko sa'yo. Sana, wag mo muna siya iwan. Like, magbago. Ikaw ang magbago.
6: Oo.
5: Like, isipin mo yung personality niya. May mahanap ka pa bang ganyang babae? Tapos, feeling ko kasi kung nakipag-break ka, madadown niya yung self-esteem niya, iisipin niya ganito. Parang kawawa naman siya. Tapos, ikaw na lang yung magbago. Piliin mo yung personality, okay? Maging lalaki ka. Sabi nga nila sa comment, wala ka daw bayag.
6: Oo, sila nagsabi nun
5: ha. Hindi kami ah.
6: Pero pinapahatid lang namin sa'yo to let you know yung magiging decision mo kung if ever nababreakan mo siya will make you that kind of person na walang bayag. Kasi diba, hindi ka tunay na lalaki kung tanging tanggap mo lang sa is parang before beauty lang. Ano yan? So, diba, tumatanda tayo, magkakaasawa ka, tatanda ka rin, kukulubot rin yung mukha mo. So, hindi ka, magsistay na mukhang angelic, forever. Yung jowa mo na yan, tatanda rin yan. Magjowa ka ng sobrang napaka-diyosa na yan, tatanda rin yan. So, parang, what's the point kung sa mukha ka lang parang hindi mo ma-achieve yung real love niyo.
5: Kaya nga.
6: Sa mukha ka lang magbabase. So, please, reconsider it.
5: Tama.
6: At sa kung nagagalit ka dahil mukhang dinidisip ka ng girlfriend mo.
5: Huwag kang magalit.
6: Huwag kang magalit kasi talent yan.
5: Talent yan ako, sender.
6: Oo.
5: Kamarkadong Eunice, anong dapat inumin ni sender pag ganitong
6: Eto na, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag More Power Daily. Ayan, sabay tayo, kamarkadong.
5: Sabay tayo. Yay!
6: So, yun nga, huling advice kay sender, huwag kang magalit sa jowa mo kasi talent nga niya yan. Aside pa dyan, malay mo, i-comfort mo na lang talaga kasi malay mo, may issues sa self-confidence niya.
5: Tama.
6: Ikaw, kamerkadong nani.
5: Sana madami kang natutunan sa sinabi namin. Wag ikaw yung taong pinapalagpas yung personality, mukha lang tinitingnan. Sana magbago ka, sender.
6: Yes. Thank you po sa pagpapadala.
5: Thank you sa pagpadala ng story.
6: And sorry for kasi na
5: na-judge ka namin.
6: Na-judge ka namin. Pero totoo naman sila sabi
5: namin.
6: It's for you naman.
5: Totoo. Ay, naku. Ay, kamaretes yun eh. Sinong naka-makeup ang dapat nating pasalamatan sa likod?
6: Siyempre, papasalamatan natin ng ating naka-full glam na si Geranio Messina. ating technical side. Thank you po.
5: Thank you. At syempre, sa Uman, kamero inyong tagapagpangalagad, si Kamarites Nadj.
6: At si Kamarites Yunis.
5: At Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
7: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
8: Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong ngawat.
0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Radyo Merkado.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado. Radyo Merkado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Radio Mercado. Radio Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
1: Ha ha ha! I've got the story to

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trying More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. de la Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, medyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: mercado. Ang boses sa puso ng bayan. Ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kinahanglan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa Merkado, mga

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kabrong tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: ngawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

Good morning, mga dalingagahon. Sa ato yung mga kaigmang hurana. Una sa ato niya mga kabanwahanan sa ato niya bilog nga probinsya Itaclan. Kamusta? Karong agahon, doon nga pagbugtaw, pagbangon. Itpila natin sa mga kamerkado sa ato na nga mga negosyante. Mapa-wholesaler ka man o kung retailers. Sa ato nga matendero-tendera, matansero-matansera. Sa ato yung mga kargador. Yakaina pa una sa aton yung mga merkado publiko. So good morning, Ed. May dahil nga gahon nag-welcome sa ating nga pagpagayag. Makaroon nga adlaw kita ita Sabado. Petsa 19 yun sa bugan ita Setyembre dagun 2021. Sa ating karoon niya Sabado nga edisyon, Sabado nga pagpangalagad, ito niya programa Rung Bagsakan. Siyempre, inyong maging ilagad mo ka rin niya agahon, si Kamerkadong RB na Rompe. Bagsakan. Sa pagkatagkatat mga balita, impormasyon, mga nagkanabo iya sa ating niya probinsya Itaclan, sa ating niya pungsod Pilipinas, ag maskin sa Guaman ito niya, nasyon mga Kamerkado. Dekaroon niya, syempre, magkikibahan mo natin sa pagdedekaroon yung mga balita. Lahat yung mga Kamerkado Patrol Reporters. Kandaya, Kamerkado Meritjoy de la Cruz Melgar. At kay Kamerkado Shane Flores Masalio. Maging partner mo natin sa technical side, si Kamerkado Geranio Misina. Taas na kita mga Kamerkado ha, ita alas 6:30. Rato niya oras sa pagpangalagad, makaroon niya agahon. Bagsakan. Sana mga kamerkado natin yung mga balita impormasyon. Yata niya pagkatawan ni Tahugada or Ligwa sa kabugusan natin niya pagpangalagand. Nandekaroon niya masubo-subo nga balita mga kamerkado. Badong sangka senior citizen. Rung ginbawian. Ita na karoon niya hugam nga kinabuhi. Matapos nga ni nga magumos sa ibahin ni Banwang New Washington. Kaya sa dekron niya investigasyon, ginasugid sa influensya ita makilong ilim noon. Ang dekron niya biktima at natabo rin dekron niya insidente. So ginribive pa rin dekron niya biktima apang gindeklaraw niya ni nga dead on arrival. Itatano na ng mga nag-respond or dekron niya attending physician sa ating karun niya may Aklan Provincial Hospital. Sa ato niya sa yuring kararong dugang detalye, investigasyon. Itato niya mga otoridad, may kaangtanan sa randaya karon niya insidente mga kamerkado. Bagsakan! Samtang sa may dugang karon niya mga balita mga kamerkado, doon daya karon niya ginapahayag man, itato niya Aklan United Hog Racers Association dong supply. At baboy sa ating probinsya ng Aklan ay bastante. Dong mga hog racers sa ating probinsya ay nagpasalig. Kaya sigon niya sustineran dong lokal nga demand mga kamerkado. Kaya sunuani sa ating karan niya paipag-angot. Kaya sa dekoro niya, Aklan United Hog Racers Association ay agin pabutsag ka rin niya bastante rung supply ita baboy iya sa ato niya probinsya Itaclan. Apisar nga may una nga makabig natin ay border control or pila ka rin kang mga restriction nga ginapatuman ay still bastante gihapon aga waman karon nagbuhin rung supply ita baboy iya sa ato niya probinsya Itaclan mga kamerkado. At the same time tada karon sigon niya library ta price itato niya baboy sa ato niya probinsya Itaclan ay nagapabilin sa 180 pesos per kilo which is makabig sigon raya nga modelo sa aton karon niya rehiyon. Bago doon nga probinsya Itaclan, doon may mataas. Nga dekaroon niya presyo hanais, dekaroon niya buhi, nga baboy mga kamerkado. Kung ikampara, sa pilakaroon na katon niya mga kaiping probinsya, sa bahay nita Iloilo aga Negros Occidental, ay

0: Still, mataas dong presyo ita live rate price iasato niya probinsya itaklan mga kamerkado.
1: Pagsakot.
0: Sometimes ano may dugan karon yung mga balita dong demand karon nga 5,000 pesos nga reward money ay ginatanyag man ni Taker Nyaklan United Hog Racers Association sa mga makatao. Ito karon niya impormasyon sa mga nagapagusot ita baboy halin iya sa da karon niya ibang probinsya. So da sana sa atin karon niya Klan United Hog Racers Association. Lagi sa atin karon niya pag-angot kay retired police captain na Jeven Vega. Kaya sigun niya tikang ay para man niya mabuligan sa ato na nga gobyerno probinsyal sa pagbantay para man niya masawata. Dahil karon niya pagpasugod ita mga baboy or kontrabandong baboy maghalin sa iba karon niya probinsya nga pwede magdaga dahil karon niya African swine fever mga kamerkado. Samtang sa plan natin ka mga balita, dugan natin yung mga impormasyon mga kamerkado. Demain kahapon, yung mga subo-subo nga balita. Bangod niya tatlong ka-istudyante. Dahil karoon niya ginabawian. Itanda karoon niya hugang mga kinabuhi. Dahil karoon niya sangka shooting incident kuman. Nga naguntad mismo sa sudo dahil karoon niya eskwelahan. Particulars dahil karoon niya Bangay National High School sa may area ita Bangay South Cotabato mga Kamerikano. So sa initial nga investigasyon, itatong karoon niya makatapo ita otoridad ay doon dahil karoon niya shooting incident ay natabo sa dahil karoon sa bilog sa mga classrooms ita Bangay National High School. So si Indo dahil karoon niya nagpamaril isang ka grade 9 student mga kamerkado nga after itay karon niya insidente ay nagbaril man sa nakaroon niya kaugalingon.
1: Pagsakan.
0: So daywang ka estudyante no nga ginbawian na karon niya hugang mga kinabuhi aga sambilog ay daya karon niya mismo man niya nagpamaril mga kamerkado. Kaya samtang asas dahil karoon niya tatlong na ginbawian ay taho gamga kinabuhi ay anuman kung dahil karoon niya naninahan mga kamerkado. Yawon sa siin sa makaroon ay temporaryo anay nga kansilado, suspendido o nga klase ay dahil karoon niya Bangay National High School para man magtaoy tadagan sa makabig natin ay counseling aga syempre stress sa debriefing sa pilauna ka mga estudyante nga mahambay naton ay nakaangkon ita trauma tuga ita insidente. So pampilaon daya nga shooting incident mga kamerkado nga natabo sa aton karon yung mga eskwelahan ag still mahambay naton nga medyo kugang pa pero nga ginahimo nga mga security measures precautionary measures nga ginapatigayon na sa aton yung mga eskwelahan ay may una gihapon yung makabit natin ay nakakalusot yung makarayang incident which is nagatuga ito karon niya mahambay naton ay na mga incident mga kamerkado. So may una karon niya pila sa mga mahambay naton ay eksperto nag-amba posible man ang konektado sa pila karon ng mga grupo o dahil karon niya mga extremist group it which nag-trigger sa dekoron niya mga estudyante kaya kung ato niya makitaan medyo planado i-dekoron niya estudyante muna pa nga naghahambay before sigon natabo rin dekoron niya insidente ay ginahambayan na roon ng mga classmate nga mag-uli sigon ay may anak karon niya pag-uubrahon mga kamerkado.
1: Pagsakot.
0: So mag-servicing kung takarayang another opportunity parang matunaan kung datong karon yung mga pilauna kaya mga ginapatuman ng mga security measures, precautionary measures sa ato na ng mga eskwelahan ay para mas pang mapabaskog or maging mas stricto from pila una natin sa mga security guards or pila natin sa mga security personnel nga nakadeploy sa ato ng mga eskwelahan. Kaya ginahambang nga ni nga aside sa dekor niya panimulay ay sang bilog sa pinakaluwas nga nakabig naton hay lugar is doon nga eskwelahan, pero sa nagkakatabo makaroon ay mahambay naton yung sang bilog sa pinakamakuba nga lugar para una sa ato niya mga estudyante mga kamerkano. So sa dugang karon niya impormasyon ay aton man doon syempre nga pagkatauan ni ta hugada or ligwa sa busato niya pagpangalagad. Aga syempre ato man doon nga pag sikaron yung pinakauli karon niya weather update. Magalin sa ato niya diwesti pag-asa angos day karon niya pila sa mga weather disturbances nga ginabantayan itato niya diwesti pag-asa kay sa nagigid karon niya halos sa pupilang adlaw mambay nato niya nag-ugan-ugan nag-asaw-asaw iya sa ato niya probinsya Daklan. So aton ba si Karon kung tayo yon doon day nga pag ugan-ugan iya sa ato niya probinsya. Sa ato niya si Karon kay naka-standbyin man sa ato niya diwasti pag-asa ato niya pamatian si weather specialist Veronica C. Torres. Sa pagkatagkatan, pinakaulihi nga weather update yas ating pungsod Pilipinas.
2: Pagsakal. Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Sabado, ikalabing siyam sa araw ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo at low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung una nga ay si Bagyong Duhua na kanina alas 3 ng madaling araw huling namataan sa layong 2,000 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong hilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi naman natin ito inaasahang papasok pa ng ating area of responsibility at walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala kahapon, yung minomonitor nating low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nag-dissipate na. Gayunpaman, kahapon rin ay may bago rin tayong minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating PAR. At kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan na nasa layong 140 kilometers sa may south ng Pag-asa Island, Kalayaan. Itong low pressure area na ito, napakababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman ay wala rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang southwest monsoon naman o habagat ang patuloy na nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon or sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas. Nagpapaulan nga rin ito sa ilang parte ng nabanggit nating lugar. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin na magiging maulan sa lugar ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin sa Palawan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. So asahan nga natin, mas mataas yung chance ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon area nga po, kabilang na ang Metro Manila. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. So yung mga kasamahan din natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. May tomorrow, nakikita nga natin na posible na sa Palawan area na lamang maging maulan. And then pagdating ng Monday and Tuesday, posible maging maulan sa may Occidental Mindoro and Palawan. At pagdating ng Wednesday, posibleng gumanda na ngayong panahon sa Metro Manila at buong Luzon. So since that is a 5-day weather outlook, ay posible pa rin ito magbago. Kaya patuloy na mag-antabay sa mga ilalabas update ng Pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius naman sa may Bagyo. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas and Mindanao, Asahan nga rin natin yung maulang panahon, dulot pa rin ang southwest monsoon o habagat sa may western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa lugar ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ating naasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. May tomorrow, nakikita nga natin yung pagganda ng panahon sa Visayas and Mindanao at pagdating ng Monday and Tuesday, posibleng maging maulan muli sa western Visayas, kabilang na nga ang Negros Island region at pagdating ng Wednesday, asahan nga natin yung fair weather condition muli sa Visayas and Mindanao area. So kagaya nga na nabanggit natin, mas mataas yung mga chance ng mga thunderstorms lalo na sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Cagayan de Oro at Davao ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagi na ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:55 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Pagsakan.
0: Doon niya, nabatian na mga kamerkado na karen niya weather update. Magaling sa atin niya DOST PAGASA, ang ginatadgatan ni DOST PAGASA Weather Specialist, Veronica C. Torres. Agdatadun ka sa oras, naman kita nga 26 minutos, rong nakaligad sa oras ita alas 5.
1: Pagsakan.
0: Sa makaran niya pang orason, rako dito nga pag panamiyaw. Wala sa atin yung mga kaigmanghuran, sa atin yung mga kamerkado nga masasako yun. Sa atin yung mga merkado publiko. Good morning, may dayang agahon. Nasa atin yung mga kaigmanghuran sa may Bandung Altabas na sa Altabas Public Market. O naman sa may Banga Public Market. Sa atin yung mga kaigmanghuran sa may Banuot Madalag. O na sa Madalaga Public Market. O nakali sa iyo, Jojo Igaras Nagtalon. Sa Nagtalon Meat Shop. Agun naman kay Sir Joel Quatris. Agsa na kanya pa lang yung asawa kay Madam Robilyn Patricio Quatris. Sa atin man yung mga kaigmanghuran, una sa atin yung may Banuot Libacao na sa Libacao Public Market. Good morning. Una man sa atin yung mga kaigmanghuran, yan sa atin yung 2nd District, Ida Provincia de Aklan, may dahil nga gahon. Sa atin yung maigmanghol sa may Malinao Public Market. Sa atin yung mga kaigmanghuran, sa dekaroon niya... Sa atin yung mga kaigmanghuran sa Lekaran niya Leso Public Market. Sa atin yung mga igmanghol sa may Numansia Public Market. O naman sa atin yung may Makato Public Market, Tangalan Public Market. Aga sa atin yung mga kaigmanghuran sa may Nabas Public Market. Aga Borwanga Public Market. So good morning, Ed. May dahil niya aga ang gabay niya maging manami. Renyo ay nandlaw ita Sabado. Gabi yun sa atin yung mga kaigmanghuran. Nakaina pa nagbugtaw. Nag-adto una sa atin yung mga merkado publiko. Okay, for sure, masasakal yun. Yung pila natin sa mga kaigmanghuran sa pag-display, sa pag-plastar, sa inyo ko rin yung mga papag, sa inyo ko rin yung pagbukas, sa inyong mga stalls, sa atin yung mga merkado publiko. So, good morning, Ged. O naman na sa atin yung mga kaigmanghuran. Ngayon, nag-iba ka ton, pinagi sa atin yung mga social media accounts. Sa atin ka rin yung Facebook page. Ag sa YouTube channel, ita Radyo Mercado Aklan. Sa atin ka rin nga live stream. Nag-iba ka ton. So, good morning, Ged. May dahil nga agahon. Pwede ba yung makapabot? Pwede ka rin yung mga greetings, reaction o kung na opinion. Sa atin ka rin yung mga social media accounts. Ay, atin nga pagbasahon sa kabugusan nga pagpagalagad. At the same time, kapag yapan ka man nakafollow sa atin ka rin yung mga social media accounts, kaya i-type nyo lang sa inyong mga search bar na dahil ka rin nga Radyo Mercado Aklan. Agi-like and follow sa atin nga Facebook page. Subscribe sa atin nga YouTube channel. Ag sa atin ka rin nga TikTok account is like and follow man. At the same time, ay available mo kita or may atoming karoon niya Todo Stream app, which is karoon niya Todo Stream app mga kamerkado, pwede niyo ma-download karoon niya App Store sa mga nagamit, karoon niya iPhone at sa atin man niya Google Play Store sa mga Android users mga kamerkado. So i-search nyo lang karoon niya Todo Stream at i-download. Aga, syempre, pwede nyo ron niya mapamatian kami live sa ating karoon niya mga news and public affairs program. Ito, Radyo Mercado Aklan, Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at sa ating karoon niya si Radyo Todo Aklan, mga kamerkado. So, miss ka na si Iman Kamo, ay pwede nyo ron, or live nyo ron niya mabatian sa ating karoon niya mga news and public affairs program it Radyo Mercado Aklan. Mayroon ito ang 30 minutos nung nakaligad sa oras sita alas 5 mga kamerkado. Nakapangapin ba kamo sa makaroon niya pang orason? So sa atin una nga mga kaigmahuran, nga pa nakapangapin. Pero akong inyong ginirekomendar nga kape is the More Power Probiotics 8-in-1 Cup Mix. Nandiyan ka rin nga kape ay makabulig hidra mga kamerkado sa atin nga ikaayong gawas. O, dadaig ka rin nga kape, dang mga singkap, is dang dayang moringa powder, turmeric powder, ampalaya, serpentina, ginseng, at dang dayang stevia, which is makabuligid sa pagpalimpyo. Irang nga kolon, ukon, tinai. So, sa atin na nga makikmanghuran, nga pa nakatesting, wa pa nakatry, eat more power probiotic serum and cup mix. Ay baka rin ka mo, kaya bilabo nanda sa pila natin una ka mga suki, kaya grocery stores, sari-sari stores, drug stores, ilk and pharmacies sa atin na ang mga merkado publiko, ag yaman sa atin yung may Banwa It Kalibo. Pag-declare nyo More Power Probiotic Serum and Cup Mix is your cup of success, healthy gut, healthy life mga kamerkado.
1: Pagsakot.
0: So, sa ating karing nga pag panumbalik mga kamerkado, rata naman syempre nga pag si Kiara. Sabilan natin ka mga balita at dugang karon niya mga impormasyon. At the same time, reporter, itatun niya mga kamerkado patrol reporters. Mag panumbalik lang kita mga kamerkado. After ga, may pila karon ka mga pahinumdom. Kindly stand by.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilaga namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mao sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

May 41 minutos yun mga Mercadron na kaligid sa oras ita alas 5. At balik sa ating pagpangalagad sa ating programa rong bagsakan. Siyempre, yagapon niya alagad si Kamerkadong RB na Rompe. So good morning natin, may dahil niya gahon. Sipilin natin kung mga kaigmanghuran. Una sa atin yung mga Merkado publiko. Good morning una sa atin yung may Banuat Altabas. Una kay Madam Inday Concepcion. Aga, una man kay Madam Andres Sukang. Good morning Kamerkadong RB na sa Altabas Public Market. Sa fee section, good morning Kinyo Tanan. So dahil na karang yung pagpanamyaw ay maghaling kay Madam Andrea Sugan. Ago naman ha, kay Sir Morito Benedicto Tulio sa dekaran niya Pukid Store. Ag sa pila natin ka mga kaigmang huran sa ato niya may Banwa Ita Altabas. Naman sa ato niya may Banwat mga kato, good morning man una sa pila natin ka mga kaigmang huran sa dekaran niya Meat Section, Fish Section, ag dekaran niya Vegetable Section. Sa mga bulantero-bulantero natin una kay Market Day na sa ato niya may Banwat mga kato. So good morning, good. Una sa pila naton ka mga kaigmang huran. At the same time sa pila pa naton ka mga public markets nga live, nga live kita nga mabatian makaron nga agahon. So sa pila naton ka mga balita mga kamerkado, hayden dai karon nga may kaangtanan sa ang ka-shooting incident nga natabo man mismo. So, dahil karoon niya sa ang ka-eskwelahan sa may bahay ni Tabanga, South Cotabato, mga Kamerkado. Particular sa dahil karoon niya Banga National High School. Nga ako si In, dahil karoon niya makabig na to ay perpetrator. Or dahil karoon niya nagpamaril ay sa ang ka-estudyante, mga Kamerkado. Kaya sa initial karoon niya information or sa dekaroon niya initial nga report, pag-alis sa pila natin na ka mga government agencies ay tatlo rong natigayon gede nga ginbawian la karoon niya hugam nga kinabuhi tugay dekaroon niya pag pamaril including yun dekaroon niya sangka gunman which is doon ay man mismo nga estudyante mga kamerkado ag sangka grade 9 students. Sangka grade 9 na student. Kaya ko ato niya maduduman daw pampilawan tayo. Sobrang pangatlo nga insidente. Doon ay karoon niya shooting insidente nga natabo na sa ato karoon niya mga iskwelahan mga kamerkado. Kaya doon pinakauna kasi may bahay ni Tacloban. Isundan ita dahil karoon niya sa bahay ni Sambuanga nga to. So dahil karoon niya sangka private school. Ang doon dahil karoon niya natabo man sa may bahin ita South Cotabato mga Kamerkado. So ginasugin bandang alauna karon ka hapon ita Biyernes. At doon dahil karoon niya 16 anyos nga grade 9 student ay sugod sa dahil karoon niya classroom. Ang ginasugin ay nagpamaril mga Kamerkado. So, natigay na pa nga mabaril doon ay karoon niya daywang ka 14-year-old student nga ginakipan ito ay karoon niya sang kababayi aga sang kagagaki mga Kamerkado. Samtang, pero iba karoon niya mga estudyante at least 6 students mga Kamerkado pero natigay yun man nga maninahan stuga ito ay karoon niya insidente. So, sa makaroon mga Kamerkado ay doon dahil karoon niya Banga National High School ay temporaryong suspendido pero andak klase parang tawan itdagan pero nga makambay natin ay pila una ka mga post dahil karoon niya incident at the same time matawan ni dahil karoon niya stress debriefing pero pila sa mga estudyante at mga manugturo nga mahambay natin ay nakaangkon ita trauma tuga itdekaron niya insidente. Kaya sa part man, itatun ka rin yung mga otoridad. Sa part, itdekaron yung mga kapulisan. Ay ginasugid, and itdekaron niya baril niya gingamit. Ita, dayang 16 years old niya estudyante, ay halin sa anak ka rin niya ama mga Kamerkado. So ginasugid, at itdekaron niya 9mm Glock pistol ay nakarehistro ang ginapanigayahan itdekaron niya ama itdekaron niya perpetrator mga Kamerkado. So ginasugid sa initial nga investigasyon itatunan nga makatapoy ito otoridad
Hayden dahil karoon niya baril ay ginasugid eh. Nga naka-secured ah. So dahil karoon niya andang panimagay. Apang dahil karoon niya abay na ito niya isudyante ay ginbuhoy na ta. Tugit ay siyempre ay gindaga na sa anda karoon niya iskwelahan. So pamangkot man ito nga ra ay paano nakasugod eh. So dahil karoon niya iskwelahan. Huwagun bagayt, ginapatuman una nga mga hambay naton ay pila ka mga security measures or dahil ka rin precautionary measures. Pero ato na nga makatapo ita otoridad ay daw common man. Or dahil siguro mga hambay naton nga mamag-orong pila naton sa mga kaigmang huran una. So dahil ka rin nga mga hambay naton ay ugali ita Pinoy for a week. Ay mahambay na ito nga stricto pero mag the next day or the next week ay medyo makayuga guman dahil ka rin niya siguridad ay kung mahambay na ito nga stricto dahil nga security measures nga ginapatuman or hide syempre di taron makasugod mismo sa sugod dahil ka rin niya eskwelahan dahil ka rin niya baril mga kamerkado. At the same time, doon ginihimoon makaroon ni Taker niya Department of Education. At the same time, doon mga natundan man natin niya ahensya ita gobyerno. At doon nga Department of Social Welfare and Development. Ay naghihimo man ita pila karoon ka mga counseling. Aga pila pa karoon ka mga tikang para man sa mga estudyante mga kamerkado. Aga, which is, diba, karoon nga incident eh, ay naging discussion yung man, particulars, dahil karoon yung mga, dahil karoon yung mga mahambay na ito na, ay, pag, responsable nga paggamit, o dahil karoon nga pag, panag-iya, ita mga baril, doon dahil karoon nga, syempre, kinangamugid, dahil karoon nga, safe mo nga storage dahil ka rin yung mga baril para nga hindi man abay natin ay mabuog at dahil ka rin yung mga estudyante mga kamerkado syempre dagon na sanda ka rin yung mga eskwelahan syempre magtuga man ita kapareho ka rin yung mga insidente mga kamerkado pagsakan. Kaya syempre masubo-subo taron sa mga ginikanan. E dahil nga, dayong ka-estudyante nga namatay. Doon yun na pag-aunan da. Ay dahil nga pag-alinsan, nakaroon nga panimay. Kung agahon man na abe, ay pagkatoon niya, nakaroon nga mga inunga. Pero haroon na ni pagkahapon, mauli sa anda ka rin nga panimagay. Ay, wagon it dahil karoon nga kabuhi mga kamerkado. So, isa mambay nato niya. Is ating man siguro nga another pag isudyuhan yung matuman pero mga ginapatuman nga mga security measures pero mga seguridad nga ginahimo itaton na nga mga otoridad doon aton na nga mga security personnel sa aton niya tagsa-tagsa ka mga eskwelahan para nga hindi uman mauman doon dahil karoon niya kapareho nga insidente kapay nga diagon. Pero mahambay nato na pinakauli nga insidente or shooting incident nga manabo sa aton una nga mga eskwelahan mga kamerkado. Pagsakan. So may nangita nga 50 minutos na nga nagaligad sa oras ita alas 5. Agaton man nga ginaanan. Pero nga linya itato niya kamerkado patrola reporter kay kamerkado Mary Joy. Sana naman syempre nga natipon niya mga balita sa ano rin nga pag-sikyara sa pila naton ka mga municipal police station kaya sa aton niya First District magaling sa mga kabanwahanan itay ka rin niya ni Washington at niya Bandot Kalibo Batan, Altabas, Balete, Banga ano pa, Madalag, Agbanwa, Ita, Libakaw sa aton niya may First District. Ato niya sa Euron Abirong, pila karon ka mga mahambay na ito na ay ginrespondihan. It ato niya mga katapo, ita otoridad. Pagsakan. Kaya doon dahil karon niya masubo-subo man niya sa ka senior citizen. Rung nagumos sa may bahay nita ato niya banwa ita New Washington.
At the same time, pila pa karon ka mga mahambay naton ay ginrespondihan. Itatun na nga makatapo ita otoridad. Pagsakan. So, samtang ina nga naton, doong linya ni Kamerkado nga Mary Joy. Ay, sa dugang pagin naton, karon yung mga balita mga Kamerkado. Rattle man niya Aklan United Hog Racers Station o kung din dahil nga Aura ay mahambay na ito niya nagatanyag ito dahil nga reward na money para sa mga makatao ito impormasyon sa mga pagusot ito baboy halin sa iba karon niya mga probinsya. So sana sa ito niya pagpagangot kahapon kay Mr. Retired Police Captain Jaben Vega doong Vice President at Spokesperson edeng nga Aklan United Hog Racers Association ay magatanyag si Gionda ng grupo ita 5,000 pesos para sa mga makatao ita impormasyon aga magresulta dahil karoon niya pagkaharang or pagkadakop ipila ka mga individual nga nagapagusot ita baboy iya sa ito niya probinsya itaklan para manday nga Arizona kay retired police captain Vega ay raya ay parangan nga mabuligan pero ato nun nga gobyerno provincial pero ato nga provincial government baklan sa pag pag secure doon nga arko na masawata doon ay karoon nga pag pasugod it mga kontrabandong baboy iya sa ato nga probinsya maghalin sa ato niya mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan mga kamerkado which is pwede sigon niya magdaga ito yung virus o kung na ASF o kung na African Swine Fever mga kamerkado.

0: Kaya sino kaya police retired police captain Vega, dedekoran nga pondo mga kamerkado kaya sa pagtaita reward money. Kaya halin sa naging agamutan itanda ka rin yung mga miyembro. Gaging klaro man ka na nga bukas doon dahil nga programa or dahil ka rin niya mabay natin ay pagtakita reward money para sa mga or sa publiko. Okay po doon mga individual. Magaling sa iba ka rin niya probinsya para man niya masiguro niya maging madinagon dahil ka rin niya operasyon kontra sa mga nagayabag sa mga ginapatuman or sa ginapatuman niya executive order itaton niya gobernador. Kaya ito niya maduduman mga kamerkado rato niya akla na provincial government ay nagpagawa ita daya nga executive order para man niya mahambay natin ay limitahan doon nga pagpasugod ita baboy isa ito niya probinsya mga kamerkado. So, ginaingan nyo man kara ita mga hog racers ro publiko nga magtao ita tama ag reliable nga information para madakpan ro mga makabig naton hay nagapamintaha nga mga negosyante ag ginpakigbahin man kara mga kamerkado nga suno ay ginpakigbahin man ni retired police captain na Vega nga tugayt na sambita nga tikang ay natigayon man nga makaharang una rata nyo mga tapo ita otoridad. Ita pila ka rin yung mga individual sa may bahin ita banwa ita na bus nga nagahana nga magpasugod ita dahil ka rin nga karneng baboy halin sa iba karon nga probinsya. Kaya sa pangkabilugan tinutuyo ita dahil ka rin nga tikang nga maprotektahan at dahil ka rin nga rong pangabuhian it mga linibong mga managulagay baboy at balikawan rumabahong nga pagkalugi sa hog industry iya sa ato niya probinsya ita aklan
1: pagsakan.
0: Kaya syempre sa ato na nga mga mambay naton ato na nga mga kaiping probinsya mayroon naman niya aktibong kaso gaman na sa ato niya karoon niya banwa ita or sa ato niya banwa ita banga aga ni Washington ay base sa ginpagawa last time or last week ita ato niya Bureau of Animal Industry ay yes, ato niya banwa ita banga aga banwa ita ni Washington ay may una iya mahambay naton ay kumpirmadong kaso ito yung ASF. So sa bilog man dahil sa ginalikawan itatanda ang mga hog racers kaya syempre matapnan agdanda ka rin niya mga ginpangabudlayan it pilang binugan ay mahambay lang naton niya maadto sa uwa mga kamerkado. So which is dandahin ka rin niya reward money ay ginatanyag it at nun ang aklan United Hog Racers Association o kondundaya nga aura mga kamerkado.
1: Pagsaka!
0: Kaya natin man nga aging pangutan no? Rong dekaro niya mahaba natin na isitwasyon it industry ay tababoy sa ito niya probinsya. So suno kaya retired police captain na Vega ay nagapabilin sa 180 pesos per kilo rong presente nga live weight price itababoy sa ito niya probinsya itaklan. Which is, doon ay karoon nga presyo sa ito nga probinsya Sigon ay ginakabig nga ginamodelo makaroon sa rehiyon. Bakit mas mataas rong hagakarak kung igakumpara sa atin una nga mga kaiping probinsya kapareon dahil karoon nga Iloilo nga una lamang sa 155 pesos ag sa Negros nga mas manubo pag naghahampang yamang sa 100 pesos hasta 110 pesos per kilo mga kamerkado. So apesar nga may una karoon yung mga iwan natin una nga LGU kaya sa atin nga probinsya nga mahaba natin ay nagapatuman it mas mataas karoon nga haga nagapati man datan yung mga hog racers nga maging epektibo nga mga raya kung igapatuman sa bilog nga probinsya ag bukod niya mang ita sa sangka banwa mga kamerkado. Ay kung magpagawa man sigon ito karoon nga EO ratan niya provincial governor or angos ito karoon nga minimum live weight price ay syempre magasunod man rung tanan una nga 17 ka mga munisipyo iya sa ito niya probinsya itaklan. So explanation pa ito ito niya aura ay doong pagpatuman ito nga uniform nga minimum live weight price ay makabulig para nga malikawan pero nga competition kung si trader gamang o mahabay natin ay nagpanipugos samtang lugi karong mga nagalaga una ita baboy kay sa makaron sigon nga mahaba nato nga dong presyo ita karon nga or cost to produce ita ato na nga mga manuglagay ta baboy sa sangka baboy ay nagahampangon sa 14,500 pesos hasta 15,000 pesos. Rason niya kinahangan yun sigon. Dekoran niya insaktong presyo. Aga agod niya. Hindi man naperde syempre rato na mga local racers. Ag mabuligyan sendang nga makabawi. Dekoran niya aging gasto sa production. So, apisar ko na. Sa makaroon sigon mga kamerkado ay prioridad anay. E dahil karoon nga asasyon nga pasanyugon doong border controls apang nakataya naman si Gunsandaraya nga mag pahipag-dialogo sa aton una nga mga racers or dahil karoon nga mga traders parang nga makahimo itasang ka win-win solution pang pabor pareho sa mga manugbakay at syempre sa sektor ita agrikultura mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Dahil sa ito niya initial nga information mga kamerkado kay ipabutsag man ni syempre pumambay na ito niya 180 pesos per kilo at mabim man na maghampang sa dekaran niya 80 pesos or 80 kilos ng dekoro niya sang kababoy nga ibaligya man na abi ay almost 300 yang doong mahambang kitaon ita dekoro niya mga negosyante na to para man niya which is kugang gid para una sa aton niya mga hog racers mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: So, 1 minuto mga kamerkadrong nakaligad sa oras ita alas 6. Aga, syempre. Good morning na una sa pila naton ka mga kaigmang huran sa pila naton ka mga public markets na sa aton yung mga kabanwahanan. Good morning una ha sa aton yung may madalaga public market. Una kanday Sir Jojo Igares nagtalon. Sa nagtalon na mitsak nga agahon pa nagabugtaw. Aga una gawin sa ato niya public market na gagasa, nagamatansa. Ita ng baligya nga baboy. Una sa ato niya may madalaga public market. Good morning man una. Kay nanay Flora Tubise sa ato niya may banwat banga. Aga una man sa ato niya mga kaigmanghuran sa may banwa ita Borwanga. Una sa Borwanga public market. Good morning kinyo. At syempre sa pilapan natin ka mga kabanwahanan. So, sa dugang na natin siguro ng mga balita at impormasyon mga kamerkado, ay aton lang pag-panumbalikan. Siyempre, sa atin man siya pag-sikar sa pila natin ka mga kamerkado patrol reporters. Mag-panumbalik kita mga kamerkado after gamang itpila karoon ka mga pahinubdom. Kindly stand by.

ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod.

0: Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: All you got to do is move.
2: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with the groove, all you got to do.
4: Pagsakan!
5: May 11 minutos yun, mga kamerkado lang na kaligad sa oras dito, alas 6. Agbalik yan sa ating pagpangalagad sa ating programa. Marunong bagsakan. Siyempre, yung gapon niya alagad si kamerkadong RB na Rompe.
4: Pagsakan!
5: So, ginawin natin, or ginasigar natin, alawang linya, itatulong ng mga kamerkado patrol reporters sa pagkatulimang kato ni Tapilag ka rin ka mga balita. Mga nagkanabo, iasatan niya, prubi na siya ita aklan. Siyempre, sa pagkatulimang kato, or dahil ka rin niya, kamusta ang binaton, dadagagan ita peace and order. Iasatan niya mga kamanuhanan, una sa atin niya may banwa ita, or sa atin niya first, aga second district, ita probinsya ita klan. Kaya sa atin niya first district, atin niya pagasikiron, angan-angan si kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Sa atin niya second district, si kamerkadong Shane Flores Masalio. So, naka-standby man si kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar sa nakaroon niya tipon niya mga balita.
4: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan! Radyo Mercado Live Report.
5: Kamerkadong Mary Joy, simukaran niya tipon niya mga balita. Kamusta rata niya First District, itaw probinsya, Itaklan.
6: Yes, wala binasang ka senior citizen arawa gud nakaguwas ka kamatayon at para sa sumura nga magumos. Na Bro Arvin, ikara sa baybayon nga sakop ita Sityo Naga, barangay poblasyon no, sa Bandwet ni Washington. Kahapon doon mga ano gid mga tuto adlaw no, rural ka nang pangurason ka Bro Arvin.
5: Okay.
6: At sabi ka rin niya pag pangusisa bago pa kita makabuoy bitalyen no. Sa investigation at karon nga ni Washington PNP ay naibahan nga ni kita kahapon na nga nagagto sa at karon nga may Aklan Provincial Hospital at nasayuran nga mga alauna 20 nga sa panagiron man it like karon nga gwardiya ay ginbawian gid or wa naka-survive no rural karon nga senior citizen sangka 63 anyos nga residente Maura ita Sityo Dumlog barangay Tambak sa Banwa it New Washington no the Arvin. So ka BE nagtawag kita, nag-update kita na sa atong karon nga may bahin ni Washington na PNP. Ang sana karon nga panugiron kay Bro Arvin, naginom-inom gali no, rekara nga tolong ara. Rekara man no sa malapit sa may baybay nga ron kay Bro Arvin. Ag imout ara ay nagaong mauli pero sa ana nga pag-uli, wa tagan imo nagdiretso kay Bro Arvin.
5: Okay.
6: Ito tayo managdiretso sa baybay, nagpaligus na anong imaw para maampaw siguro na ano, sa anak karoon niya kahilungon. O para maampat ba rin na karoon niya tama, Kapit Arvin, ay nakainom mo nga ni no, rurek ka lang lolong ara. Pero, ulihiyo tayo imaw na panuhan ni anak karoon niya mga kaibahan, rung mga kaibahan man na nga nag-inuman, niya hatuot ang anak Kapit Arvin. Nagumos at agali, no, rurek ka lang lolong ara. According sa ating karon nga otoridad, bukod man it

0: sa madagom ra nakaroon niya gin paligsan sa ngalan nga abiman na nga nakainom no right ka nga lolo ko Arvin ayon ana nagumus ana imaw sa bangdanan nga aron pag hawas ka na sa tubi no anak niya mga kaibahan intigi daw gin nagtawag itatin sa ron nga MDR na ita ni Washington but that time hayro aton kan nga MDR may iba karang nga responde na ka Marvin so nagresponde ron karon nga PNP ag sa patrol itatin karon nga police na it ni Washington PNP in sa Cairo ray karang lolo ag gindaga no sa aton karon nga Aklana Provincial Hospital pero haron nga ni ka Marvin samtang gina revive imaw it aton karon nga mga attending kusistan ay imaw ra hay ginbawian anak karon nga buga nga kinabuhi ka Marvin.
1: Kami ka dumerid, Joy.
0: Ako ita asawa.
1: At the time nga nakita ni Imaw, abi, ano, Imaw ra, conscious? Pata, or what gan?
0: Sa information naton, conscious pata, no, ka Marvin.
1: Okay.
0: May alin true pata, no, rura ka rin nga senior citizen nga ra, patahatog yung kawaasin mo sa tubi, no, ka Marvin. Pero, harin nga, isang tangin na travel, siyempre, sa ngalan ni sa patrol bago ipulis yung sakay no ruray ka lang lolo nga Rakabra Arvin siyempre ating kanya patrol ipulis wa mag ibang magamit yes, no Rakabra Arvin so igdot ana ron imo gin singabot no sa ospital yung ana pero sa masubo-subo ng istorya Rakabra Arvin no ruray ka lang lolo haywa na kaluwasan paron niya kamatayon
1: okay
0: so rin mo investigation ang karon niya bahid ni Washington na PNC ang magsarekaran nga nagumos nga biktima ko, Marvin. Samtang dugang pa sa ating pagpanawag na sa pilakang mga municipal police station is ating sarang may first district negative man, wa man itarekaran nga mga responder ating sarang nga mga otoridad. Magawa siyang abiman na isa ating sarang nga may banawa itang kanibo ay mga aksidente na maging respondihan na ating sarang nga kapulisyahan ko, Marvin. Pero may habos itang detalye ka rang may aksidente kay inat aga-aga na rin ka sa may bahin it Capitol sa tabok mismo 7-11 nga ka, Marvin, na tabo rin ka rang aksidente. Sa tungay tayo ka mga motorsiklo. No, so, ang karang naging pakamayan, pero Capitol, ka, Marvin, buden nga malapit, rin ka rin nga PDR o Aklan. Yes. So, rin ka rin nga taga-PDR, ka, Marvin, rin nag-responde no, sa rin ka rang aksidente involved dahil ka mga motorsiklo. Ang siyang binog ka rin, rin ka rin ninahan. Na pali, rin ka rin nga 29 years old, nga motonista, nga taga-barangay Andagaw, Kalibo, no, ka, Marvin. So, sa ating nga nabuong nga detalye no, sa PDRMO Aklan, nagtating ka rin nga responder, ka, Marvin, may mga lastro no, sa gawas. Rin ka rin nga driver, ita motorsiklo. Bali, gasunod si Gunsandara, sa bungguan, sa bilog nga motorista no ruan na karon niya sa printing motor Michael Arvin kamangdanan nga hatang sa printing Rayaro na inahan sa tabo karang nga aksidente. Pwede may last three months ano karon niya may gas ano karon niya may toong atuhod may ano man karon niya posible nga fractured or bali sa ano karon niya may wagang sike ag may ano man karon niya abrasion sa gihapon or gas no sa ano karon niya may waga nga adima. No, Kabra Arvin. So, rin yung mga last nga agom, ito ka nga 29 years old na driver, no, ito rin ka nga motorsiklo. So, imora haging nga daga, no, sa ating karoon na may Tumbukon Memorial Hospital or sa Provincial Hospital, Kabra Arvin, para sa dugang kara nga pagbugong. Sa investigasyon kara, ay ating lang karoon nga buong no, roadside man, ito ating karoon nga kalibo PNP angot sa natabok karoon nga aksidente kaina, itaga-aga, no, sa umantap na alas, or tak na alas dos, no, it aga-aga ka, Arvin.
1: Sige.
0: Sa Dibacaw, may ano mangyara, may sagian, yung tawagan taratang karoon nga Dibacaw PNP sa Anaberay, sa Barangay Hulipa na sa Banawa it Dibacaw, pero ratang karoon nga Dibacaw PNP, wa it tawag nga habaton, so kung wa matatawag nga habaton, ratang karoon nga otoridad, wa matasan na nag-responde. So negative, wa it nagtawag sa anak karoon nga tayatapan, so wa sa nakaresponde, no, sa rekara nga, aksidente na sa Mayhulita sa Banua at Libacal, Kabra Arvin.
1: Sige.
0: So, rin aninuran sa initial nga report, magaring sa mga area of responsibility para sa programang Bagsakan na Kuman. Si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Malgar, ito Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
1: So, lang ganyan nga, nabatihan na mga kamerkado ng mga natipon man yung mga balita ni kamerkado ng Mary Jo de la Cruz Melgar magaling sa anak karan niya areas of responsibility sa particular sa ato na nga may 1st District, ita probinsya, ita clan. Magaling sa mga kabanwahanan, ito niya banot kalibo, ni Washington, Balete, Decoron niya, Banga, Altabas, Alapa, Batan, Kalibakaw, Banga, Aga, Madalag. So far, doon dekaroon niya masubo-subo ang gede. Yung ako sa si Inhay, doon dekaroon niya sangka senior citizen rong nagumos matapos nga sugid sa impluensya ita makahilong ilim noon. Aga, daw na nagpapaligo sa dekaroon niya baybayon. Uli yun na panuhan ita na karoon niya mga kaibahan mga kamerkado.
2: Pagsakan!
1: Sa mga ita nga 21 minutos nang nakaligad sa oras ita alas 6 daw ginangan pa naton pero nga linya man ita ato niya kamerkado patrol reporter man kaya kamerkado nga Shane Flores Masalio sana man karoon niya natipon niya mga balita. So nakasta na man sa bakarang nga linya rata niya kamerkado patrol reporter.
2: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan! Radyo Merkado Live Report.
3: Yes? Okay na.
1: Sabi ka rin niya linya si kamerkadong Shane Flores Masalio sa imukarin niya tipon niya mga balita. Kamerkadong Shane!
3: Yes, kamerkadong RV Medain gagahon. Batihan mo ako. Gagasin niya. San kami niya? Anyways, kamerkado Arvin, atong karangadaga nga mga balita yaman ko sa atong nga segundo distrito at probinsya at Aklan. May natabo karangasang kastabing incident kamerkado Arvin sa may barangay Rosario Malinaw, no? Tak na alas 8, kalakinsi at gabi. So, rugin, hatag atong nga information at atong karun nga Malinaw PNP, hay initial nanda kamerkado Arvin nga
1: investigation.
3: Actually, hay si Hepe Malabi ka itong makahatag it. Kabilugan.
1: Okay.
3: So, ato makaroon nga buyot ng no, mga initial parang man ag base ka sa aton nga pagtawag man sa aton nga mani. Actually, kakatapos ang ginaton it, ano, istorya.
1: Okay.
3: Oo. Agri ka na ka Mercado Arvin, ro victim naton, hay 34 years old, samtang ro suspect, hay 47 years old. Pare ka na sa nag-residente man it Rosario, kung sa singa ni ka Mercado Arvin, no, sa initial information, nag-inuman sanda that time kat nataburong insidente. Aga, kung sa siin, ka Mercado Arvin, hay...
1: May istoryang hinilang?
3: Aro yun ito. Di na mabang.
1: Abot. Daw abot yun.
3: Nag-discussan kasi sanda.
1: Okay.
3: So, syempre, pag nakainom, hay, alam mo na.
1: Syempre, kung may una, gindi ka mataas dong ihi.
3: May tama.
1: May amats yun. May pride ba? May pride.
3: May amats yun. May pride. Di magpaperde.
1: Do yun.
3: So, di karayan, no, hay, ginapahayag ka Mercado Arvin nga hasta nag-abot sa punto nga habuno. Iray ka na nga suspect. Do victim naton. So di ka rin ka Mercado Arvin. Actually hay medyo ano. Raya ka rin nga nag-abot matara ito yung kapulisan. Ro biktima, gindaya ka rin sa iyakarin sa hospital sa Banwad Kalibo. Samtang ro suspect matakar Mercado Arvin hay arrested mataimaw. So una makaroon mo sa paghingakapit aton nga Malinaw PNP. Do yun nga wapagin ma-specify kung siin ba tinama ro raya ka rin nga victim sa nakarang agawas. Agka man naman wapagin takaroon it mahambang nung medical update. Basta hatatong ko yung update nga iya makaroon sa hospital sa Kalibo rong victim, agro suspect hay arrested man ka Mercado Arvin.
1: Ano ra ka Mercado nga Shane, daywa ta sanda naga mabay nato niya nagainuman?
3: Do yun ro magainuman sanda pero wa ginhamba katong ka Mercado Arvin kung abo sanda. Basta syempre medyo hilungot agid eh. Kaya to the point nga ano din nga magulong sanda. Wait lang. Naga Arvin, no, hay, haginamba natin permi nga kung mga weekends nga ra, hay, syempre, day off, kapintay na aga, duminguhin aga, hay,
1: dapa kunta. Chill, diba?
3: Chill lang baga. Kasi, ro iba, bika Mercado Arvin, hay, na, ga, ro inom, wat gina-retso sa tiyan.
1: Diba, be, naga-historical yan dahil.
3: Historical. Okay, merong mga ano lasing na naga-English.
1: Ano ba?
3: Nag-English ag naga para ano lang nag-discussan pero not to the point gasakitan. Oo, hay siguro depende na yan sa tao. No, hay. Kung may control ka mating, basta ko sayud mo nga medyo bukon kat okay kung nakainom ag medyo hindi mo makontrol imong sarili, hay hindi lang magpasubra ka Mercado Arvin.
1: Drink moderately.
3: Yes, drink moderately. Oh, totoo yan. O joke, ginaway pa si Mercado Arvin eh. Pero doon nga ni Mercado Arvin nung hindi na pakarato mabuorong kabilugan nga investigasyon, no? Magaling man na sa hepit atot nga malinaw PNP. Sa duga man natong karang balita, yaman ko sa may bahin ita Banwa Tangalan, raya ka na ka Mercado Arvin nung rung 82nd Infantry Bantay Laya Battalion ka Mercado Arvin hay nag ano sa nakara no nag-iba man sa pag-turn over 483,475 pesos nung nagahaga ka sa Sustainable Livelihood Program o kod SLP Assistance sa raya nga Hawili Baybay Community SLP Association para ka na ka Mercado Arvin sa nakaroon nga proyekto man no, ko September 16 sa may Hawili no aga kung sa siin nga nagipangunahan man da it aton karon nga provincial SLP coordinator si Ma'am Rovi Christine Gonzalez no agka man naman tukoy nga DSWD tangalan ka Mercado Arvin so raya ka nga nasambitan man nga livelihood assistance si magabulig man ra sa asosasyon nga maghiwat ka ra nahimo ara isang ka layer chicken enterprise para ka ra sa para sa mag-provide ra raya ka nga negosyo aga kita pangitan-an para sa nasambitan nga asosasyon ka Mercado Arvin. May mga balita pa kita makaroon nga gina-follow up yung sa 2nd District at aton kar nga probinsya pero sa makaroon ka Mercado Arvin hay umano-mano naton si Hepe makahatag gaton it bilog nga impormasyon. Ag siyempre weekend yon wake up call kita. Weekend yon eh, happy weekend ron. So weekend ay maghagong kamutanan mga ka Mercado. Ag siyempre kung naga chill man kita, no, inom-inom kita, hay, drink moderately. Ag sa mga, ano natin, motorista natin una, no, hay, maghahungid sa daganon since medyo rainy
1: madanlog
3: season na.
1: Madanlog.
3: Oo, yes.
1: Kung nakainom pa.
3: Oo.
1: Ay. Hindi, yun, anay.
3: Oo, kung nakainom kita, no, kita, watagay na dyan.
1: Tube ron.
3: Tube, mag-inom mo tube, gabo. Pero kung nakainom gid man, ha, di yun nga, magayo pa rin yung karnya panimagay hay magpaano magpaampaw anay
1: yes.
3: Pwede man magaong ikaw nga kung pwede hay stay anay ikaw sa imo karn nga ginimnan kasi nga ni hay syempre di ni mo mabaka Mercado Arvin ra yang mga aksidente and una taron all the time so need mo lat agin maghagong
1: yes
3: so anyway ra to karon mo wake up call ang mga natipon nga report para kada sa programa ang bagsakan ako man si Mercado Shing Flores Masalio at Radyo Mercado Aklan ang boses sa puso ng bayan
2: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
1: So may 27 minutos ngayon na nakaligil sa oras si Talasis. Agatong karang nga nabatian mga kamerkadrong balita man. Yung ginatod ka ito ni kamerkadong Shane Flores Masalio. May kang tanans dahil karoon niya sa ka-stabbing incident. Nga natabo una sa ating may Banwa Ita Malinaw Partico sa Bahit Barangay Rosario. Asin, bakal sa istoryang hinilong at abo, dekaran niya incident. So, reminder sa ato niya padumdum sa ato ng mga kaigmang huran. Nga kung nagainom, ay always get niya mag, hamba naton, ay mag, tawit asang kere or mag, dekaran niya pabilin para sa ato niya kaugalingon. So may daw sa atin lang muna nga nabilin niya mga minutos sa atin niya pag pangalaga dahil atin lang gin niya pag tawit niya pagpasayamat sa pila natin ka mga kaigmang huran niya always gin niya nagaiba sa atin karon niya pagpayag kada agahon na kay Madam Andrea Sugang kay Madam Inday Concepcion kay Sir Morito Bindicto Tulio na sa atin niya may Banot Altabas ago naman sa atin niya may Banot Makato sa Makato Public Market yung makaroon isa market day man kadadlaw ita Sabado. At the same time, sabihin natin ka mga kaigmuhuran sa tagsa-tagsa natin ka mga merkado publiko. Iyas sa atin niya, probinsya Itaclan. So sabihin natin ka mga balita, impormasyon niya, wanatawi tao gada o ligwa. Ay nilang ron niya mabatian na mga kamerkado. Sa pila pa natin ka mga news and public affairs program. Kita Radyo Merkado Aklan. Gini ba mga ita? Ito ito niya mga kamerkado patrol reporters. Kanay kamerkado Shane Flores Masalio. At kay kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar. Laging partner mo natin sa technical side. Si kamerkado nga Hiranio Misina. So malakit ang maghilibati mga kamerkado sa pila pa natin. Ka mga news and public affairs program. Ita Radyo Merkado Aklan. So man para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkadong RB na Rompe ng Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
4: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan, tubtubwas, madamo gid nga salamat.

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag-generated income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itzambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami ginipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: balita nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyong news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Aklan, alas 6:47 sa gahon. Mayadayan ang gahon na probinsya ng Aklan. Good morning, Western Visayas. So, welcome sa inyong pagpangalaga na it programang Radyo Merkado Balita sa umaga. Adlaw ka na makaroon it Sabado, Pets 19 sa buwan karat Setyembre dagong 2026. Ag kami, rin tagapag balita ka Merkado Mary Joy de la Cruz Malgar.
2: Ag ka Merkado Shane Flores Masalio.
1: Ag rin mga balita at natin yet More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agram niyo Facebook page, kamanaman raman niya YouTube channel, Radyo Merkado Aklan. Headlines, balita lokal. DILG Aklan, haom sa pagbato ni Tiklamo ag pagtaot giya angot sa one-time 20K scholarship.
2: Sa dugang pa ka nga headline, Aklan Governor Mero Flores sa ginainganyo ng mga kabanwahanan nga pabaskugon parang smoke-free policies.
1: Aklanon nga si John Marlo Salido, top notcher sa 2026 September Social Worker Licensure Exam.
2: Pag sigarilyo, hindi dapat ikabiga normal sa sosyedad sunod sa PHO Aklan.
1: Ang sarin nga headlines, balita regional, tourism stakeholders sa Guimaras, gintawan it pagkilagit probinsya sa madalagagon nga tourism month affair.
2: Sa dugo pa nga headline, Dolly Iloilo nag-release it 4.64 million pesos nga tupad tuloy pasada assistance.
1: Ang sarin nga headlines, balita nasyonal, publiko ginapadahan kontra sa Ola lending scams.
2: Sa dugang pang headline, gintawag ni... Absolutely, Vice President Sara Duterte gintawag ni Castro nga absolutely delusional.
1: Ang sarang headlines, balita international, European Union ginainganyo ra mga Houthis nga punduhon ngon ro pag-atake sa Yemen ag Saudi Arabia.
2: Sa dugang pang headline, balita international, South Korea pagpasugdan ngon ro pag-inom it abortion pills para sa hasta 9 weeks nga pagnabdos.
1: Ang sarang showbiz news, B-name, my peace open my face card check sa SockMed sa advanced screening it animated film nga Forgotten Island.
2: Sa balita man sports, alas sa Pilipinas women's na perding na pasigawan nga makasugod sa quarterfinals matapos maperde sa Kazakhstan sa Asian Games.
1: Ang sa trending news, sa birthday it college student nga nag-celebrate isa ganhon, naging core memory bangod sa sorpresa it mga estranghero sa CDO.
2: Ag sa headline natong balita business, 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget, ginabusisi it kamera.
1: Alas 6:50 oras, yaman kita masaylo sa detalye sa karoon ng balitang lokal. Hao magbukas, Rudy ILG Aklan nga magtaot giya sa mga residente at estudyante nga gustong magreklamo angot sa proseso at pagpilit at beneficiaryo sa one-time 20K scholarship sa andang mga barangay. Ginklaro ni DILG Aklan na Director Raimundo Palanog nga ro programa hay direktang Projected Office of the President ag Liga ng mga Barangay samtang ro DILG hay nakatutok bilang monitoring agency. Ginapasiguro man it ahensya nga maipaabot na daro mga reklamo sa grievance committee para nga maging maayos sa pagpatuman it programa. Uwas ka rin nakabantay si Gonro DILG Aklan kung napapatuman baga ita maayos sa 200,000 pesos nga pondong ginatawit sa kada barangay sa probinsya. Gagakip ka rin through one-time scholarship assistance. Nasa yuran nga opisyal nga ging release ro pondo para sa programa sa 327 ka barangay sa Aklan ka Setyembre 2, dagong 2026.
2: Sa dugang pa kanang detalye sa balita lokal, ginainganyo gid ni Aklan Governor Joy Mero Flores ro mga LGU sa probinsya nga pabasugon para pagpatuman it smoke-free policies bilang tikanga para protektahan ro publiko kontra sa mga inga epekto it pagsigarilyo. Sir kay Mero Flores ro importanteng maduso it mga LGU ro nga Red Orchid Standards sang kaprograma nga nagakilala sa mga LGU nga may epektibong tobacco control measures. Ipakibahin marit gobernador nga dating lokal nga ehekutibo ro mga hangkat sa pagpatuman itmang ordinansa kontra pagpanigarilyo kakipro nakaangdang nga paggamit itabako sa pilang komunidad. Ginapunto pa karaga bukod nga mangita rumanga nagasigarilyo ng apektado kundi pati rumanga taong nakapalibot kanda arason nga kinahangan rumas hugot kay pagpatuman it smoke free policies gabion sa matagatapan it gobyerno. Parawaga pa ni Mira Flores sa mga LGU nga magabagit mga ordinansa magsabat bukod nga man sa tradisyonal nga sigarilyo kundi pati sa e-cigarettes ag vape samtang inakilaga rong kontribusyon it mga health advocate ag lokal nga opisyal sa pag-angkor it aklan it Red Orchid Award.
1: Top notcher aruaglanon nga si John Marlo Bautista salido sa 2026 September Social Workers Licensure Exam nga ginpadigayon ida Professional Regulation Commission ug PRC. Nabuo si John or nakabuo si John Marlo salido ita 91.60 nga rating sa nasambitang eksaminasyon rason para mabuo kararo ikasyam ug top 9 nga pwesto. Si Salido ay tubong Banwet Kalibo ang nagtuon sa Central Philippine University o kung CPU. Sina sa PRC, may kabilugang 10,991 nga examinees sa September 2026 sa Social Workers Licensure Examinations at 8,383 kara run nakapasar.
2: Sa dugang panitalit balita natin lokal, nanindugan si Dr. Sara Marie Huyong, Provincial Health Officer 1 nga Tiampuon. Agad na puso no pagbato nito sa syudad sa pagpanigarilyo bilang sangka normal nga parte atong kultura. Sino kay Dr. Huyong, ro nakaangdan nga imahit pagpanigarilyo bilang sangka cool nga ubrahon. Ay isang kasaga nga kaisipan nga kinahangan baguhon nga biwan ay raya rong nga nagatuod sa mga pamatanon nga testingan raya. Dugang pat opisyal ro impluensya it mga patalastas agro pagiging apna agad sa mga pampublikong lugar. Halaga pangabudlay sa kampanya it gobyerno nga punggan ro pag-abo it mga nagasigarilyo. Kinsesyon pa ni Dr. Huyong nga kinahangan nga maging mas prangka ro mapaandam kontra sa tabako. Dayang at ikang ay kapartit mas gipagapad nga advocacy at Aklan Provincial Government kamag-angkonin sa nga komunidad nga guwas sa aso it sigarilyo ag vape ug maprotektahan ro kayo nga was it mga madason nga henerasyon it mga aklanon.
1: Yaman kita sa detalye sa karoon nga balitang regional. Ginpabugaw it provincial government it gamaras sa mga tourism stakeholder bangod sa anang kontribusyon sa madalagon nga nagpatigayon it bugaw it turismo gimaras Integrated Tourism Month Affair 2026. Gintawan it pagkilaga ro lima ka munisipyo sa probinsya Subli Artist Gimaras, Gimaras State University, JCI Gimaras, DICT Gimaras, DepEd School Division of Gimaras, Gimaras Tourism Transport Cooperative, Gimaras Resorts and Lodging Association, Gimaras Agri-Ecotourism Farm Owners and Operators Agriculture Cooperative. Nagpasalamat si Governor Maria Lucille L. Nava sa mga tourism stakeholder at tourism frontliner sa padayon nga suporta at kontribusyon sa pagpauswag iturismo sa probinsya.
2: Sa dugang pa ni Talinato at Balita Regional, nagalokarong Department of Labor and Employment ukun na Dole Iloilo Field Office. Kabilugan nga 4,647,500 pesos. Emergency Employment Assistance para sa 837 public transport workers sa idaom itupad tuloy pasada program. Ipatigyan rupiya at activity para sa mga transport worker nga nag-operate sa mga nagapangunang terminal nga may rutang paadto it Iloilo City. Targeted programa nga makatao it trabaho ang kita sa mga laborers sa pampublikong transportasyon para makabulig sa andang pang-adlaw-adlaw nga kinahanganon. Padayon man gineduso itadoli ro mga programa nga nitao it insigidang bulig pangkabuhayan ag proteksyon sa mga worker kaibahan sa vulnerable sectors.
1: Ang sarad man nga detalye sa balitang nasyonal. Ginapasahan it publiko kontra sa mga scam nga nagagamit it peke o bukot at verifikadong online lending application akon ola para makabuog it personal nga impormasyon at kwarta halin sa mga aplikante. Nag-umpisa ro scam sa mga loan offers sa social media, text messages ukon bukon makapatipating links nga nagapromesa at madasig ro approval ag interest. May una man sigon nga nagapangayo ro aplikante at sensitibong datos ag advance fees para sigon sa processing, verification ukon insurance. Ginapadumduman man ro publiko nga i-verify anay ro mga lending platform ikawan nga mag-click it links ag hindi ita ro OTP ukon na pin password ag iba pang account account credentials. Dugang kara i-check screenshots, messages, transaction records bilang ebidensya in kaso baka eksperyensya it nasambit ng scam.
2: Sa dugang panitali natin balita national, gintawag ni Palace Press Officer Claire Castro nga absolutely delusional, rupahayag it company Vice President Sara Duterte nga haumrayang magbaylo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. in kasong mag-resign ro pangugo. Doon nasabit nga pahayag ni Castro matapos ang buo ni Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Duterte, nga nakahawon ro si Presidente nga pumungko bilang pangugo kung magpadaog sa pesto si Marcos. In question man ni Castro kung seryoso doon nasabit nga pahayag, agung kaya siguro ni Duterte nga magbaylo kay Marcos. Naunagawa niya ginahambayt Malacanang nga was sigunit legal nga basihan or panawagan ni Campo ni Duterte nga magapanaog rong pangugo.
1: May 57 minutos makaligat sa oras at alas 6. Yaman kita sa detalye sa rinkaroon ng Balitang International. Ginainganyit European Union kung EU ru Houthis rebels halin sa Yemen nga puntuhon ngon rung mga pag-atake. So, sa EU Foreign Affairs spokesman Anur El Anuni, ginakundin na nandaro ginubra nga pag-atake Houthis sa military sa Yemen aga mangin ru pag-atake sa Saudi Arabia. Sa nasambit nga pag-atake, ginatake man ita rebelde ru Holy City ita Mecca sa Saudi Arabia. Ginasiguro man it EU nga pag-asuportahan nandaro Saudi Arabia. Madunuman niya ginkundin na gawin ita Kuwait ag Bahrain rugin ubra nga pag-atake Houthi rebels kung siin hagin target ro Saudi Arabia.
2: Sa dugang pa natin karang detalye balita international, targeted South Korea ang obrahong available sa ulihing Domingo it Marso dagong 2027. Remedication abortion para sa mga nabdos it has 9 weeks. Sino sa gobyerno it SOCOR pwede magreseta ag magtawit bugong rubang doktor sa mga nagpagunang hospital aga kung nakabilogon it safety measures ay pwede makabakarong bugong sa mga butika. Rayahe mabuhayon it nga plano it South Korea pero kinahangin pabruwahan ita Ministry of Food and Drug Safety rung buong nga Mifigay Miso nga may sugod nga Mifepristone ag Misoprostol. Itakar man ita gobyerno it SOCOR nga dapat may clinical guidelines ag monitoring sa posible nga side effects it buong sa tao. Dugapit gobyerno at Korea nga buong ay para maprotektahan rin kaayong ngawas it bayi ag bukod na raya para mainganyo ng publiko sa abortion.
1: Ang sa detalye man sa rinkaroon nga balitang artista, Balitang Showbiz. Gina-flex it P-pop girl group nga biniro andang stunning look sa social media matapos mag-attend sa advanced screening it animated film na nga Forgotten Island. Kapartit pelikula nga apparel ukod pa A Parallel World nga ginkanta mismo it bini ag kaibahan sa mga official soundtrack it animated film. Mabadian yon ro nasambit nga kanta nga official gin-release ka September 18. Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
2: Ag para man kada sa detalye at ato nga balita sports. Balitang Sports. Balitang Sports. Na Purdue ng alas Pilipinas women nga makasuod sa quarterfinals ita 2026 Asian Games Women's Volleyball matapos na nagaperdehon at Kazakhstan sa score nga 3-1. So unang set ay nabuot Pilipinas rung 29-27. Pero ang sigida nga nakagagas rung kupunan at Kazakhstan sa tatlong magkasunod nga set para mabuo rung score ga 26-24, 25-23 ag 25-19. Maski na Purdue ng alas Pilipinas ay nangin nagapangunang offensive weapon at kupunan sa ni Angel Canino ag Eliza Solomon. Nakalista si Canino at 24 points halin sa 20 attacks, daywang blocks ag daywang aces samtang hidugangan man raya ni Solomon ita 20 points kay bahan ruan ang 15 attacks up at nga blocks ag sambilo nga ace. Bukod sa 4 set loss ay uwago ni Chance Alas Pilipinas Women na makaabante sa quarter finals sa 2026 Asian Games Women's Volleyball.
1: Yaman kita sa detalye sa rinkaroon nga balitang trending. Humagunit milyon-milyong views ang pagdayaw sa social media sa Sangka College student matapos sorpresahon it mga staff ang kaparehong customers sa Sangka Cafe sa pihak it pagselebrar it anang birthday nga isagahanon. Napilitan abing mag-celebrate ko anang birthday nga solo si May Ann Bernales sa Sangka Cafe sa Cagayan de Oro City ka September 6 bangod mga yuruan ng pamilya. Magawas ka rawa mana madayon ruan ang pagkililita at anang mga kaigkampuran. Samtang ginahuyop na won aro kandila ku anang birthday cake, gulping nagtukaro birthday song sa sugod it establishmento. Wag na expecta ha it estudyante nga magadugang ukon magadungan sa pagkanta ag pagtamyaw ro mga staff ag maging ro mga ibang customers sa cafe. Nangin emosyonal si Bernales bangod sa uwa ginagaumang birthday surprise. Sa nakana bisan magayo imaw sa anang pamilya na puno it pagigugmaroan ang tagipusuon bangod ng ubrang pagtamyaw it mga estranghero. Pero video nga gin-share ni Bernales ay madasig nga nag-viral, agumakot it nagkakasari-sari nga positibong komento magaling sa mga netizen nga na-touch sa simpleng effort it mga tawong sa suod it cafe.
2: Sa detalye man karat ato nga balita negosyo ganyang pisahan nga ni House of Representatives rupag busisi sa proposed 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027. Kakip ng fiscal direction ng mga nagapagunang prioridad sa paggastos it gobyerno. Ipangunahan ni House Appropriations Committee Chairperson Representative Micaela Angela Swansing ng sponsorship in House Bill Number 10858 ukon yung 2027 General Appropriations Bill. Ipunduman ni Swansing nga kinahangan nga may klaro nga basihan ano kada gastusin it gobyerno ang dapat nakapokus rupondo sa matuod yung kakinahangan it publiko. Yakip sa magitalakay 111.984 billion pesos ng program appropriations, fiscal deficit agutag itnasyon, local government support fund, food security at social protection. Samtang yung klaro man ita DBM ang nga 58.53 billion pesos ng local government support fund ay direct ang posibleng pangayuan it mga LGU ag ipaidalms eligibility requirements pagtuod o nagmasundanan sa transparency.
1: Marga nga 3 minutos. Makinigad sa oras, dala 7 sa agahon. Agin yung nabatian, aron kabugusan nga balita hatod ginyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agram niya Facebook page. Kama naman ang mga YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa Oman, adlaw kada Sabado, September 19, 2026. Sa bulig man nitad nga partner sa technical, reportorial ag newsroom department abo gid nga sagamat. Ag kami. Din yung tagapaga, balita ka merkadong Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka merkadong Shane Flores, masawi at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo nabatian ang Radyo Mercado, balita subo! Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.

Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa, at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with that groove, all you got to do is move.
4: Truck and field heavy equipment and vehicle sales, isa ka direct importer kag distributor sa brand new commercial trucks, heavy machinery kag electric vehicles sa Philippines. Located at 343 Tulahan Road, Santa Quiteria, Baeza, Caloocan. Owned and managed by Mr. Gene Arabia.
5: M. Luvillier, nagatanyag sa mga serbisyo pareho sa pagprenda, pagpadala sa kwarta, paagi sa kwarta padala, sa mga jewelry-related services. Major M. Luvillier branches sa Rojas City, SM City Rojas, Gaisano Boulevard, Kagbanika, Rojas City. M. Luvillier, tulay na pamilyang Pilipino.
6: Rojas City ABC President Roberto Ross, Maaw Roldan.
7: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: listeners. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Dance with that groove, all you got to do is move.
2: Biyahe tips para sa mga motorista. Pagmaneho, paano ka makalikaw sa aksidente? Importante gid para sa minilyon katawo sa karon ang pagmaneho. Pero may upod ini nga peligro. Tanawon naton ang pila ka praktikal nga paagi nga pwede naton himuon. Ang Blow Baguettes. Amo ang isa ka simple kag dali madumduman nga acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. B stands for brakes. Sigurado duhon nga husto ang level sang brake fluid. I-check man ang brake pads kung maayo pa ang kondisyon. Siguraduhon nga nagatrabaho sing maayo ang handbrake. L stands for lights. Ipa-check sa mekaniko kung maayo ang function sang imo headlights kag tail lights. O stands for oil. I-check ang engine oil kada semana kung ang salakyan mainit kag nagapark sa level nga lugar. Bantayin man ang mga oil leaks antes kag pagkatapos sang imo biyahe. W stands for water. Tanawa permi ang radiator kun may bastante nga tubig. Siguraduhon yang imo windscreen wiper may reservoir nga may bastante nga

tinloan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge, labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tangke sang gasolina para malikawan ang pag-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang condition sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks isa ka tanda nga mayara sang indi maayos sa salakyan o kon sa makina. T stands for tires. Tanawa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kung bala ini damage na o kon sa condition nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tanawa man ang mga threads kag mga kilid para sa bisan ano nga mga

0: water. B for battery. A for air. G for gas. E for engine. T for tires. And S for cell. Drive safely.
1: Real, oh no, fuck it!
2: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon.

lang ang alan? Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanumdo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanumdom, nagikan sa Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Power Power Probiotic Coffee Mix, your cup of success.
1: Naglilingkod sa buong sambayanan from the seafood's capital of the Philippines. Todo sa balita, issue, entertainment, at servisyo publiko.
2: Ito ang Radyo Mercado. Radyo Mercado.

0: umaga sa Tanayn. Good morning, Western Visayas. Siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Nagsubong man, dira sa nag-tune in sa aton sa Iloilo Public Markets. Maayong aga dira sa inyo, Tanayn. And also, dira sa aton mga kamerkado sa Aklan, no? Kamusta ang aga natin dira? Do medyo malamig-lamig diri sa probinsya sang Capiz. Nagaulan-ulan, mabasa-basa ang dalan. Ambot kamusta man dira sa Iloilo kag Aklan, no? And hopefully sa Negros Mine. So anyways, this is Kamerkadong Regilin Badhay. Sang Radyo Merkado Capiz, ang inyong host para sa subong episode. So welcome sa aton first segment sang programang serbisyo publiko. Ang inyong masaligan nga programa nga naghahatag sang importante kag mapuslanon nga impormasyon para sa health, safety, kag welfare pamaagi sa mga serbisyo sang aton nga gobyerno. Subong episode, no, mayara kita sang good news para sa mga PhilHealth members, especially sa mga pamilya nga nag-aatubang sang seryoso ukon malala nga balatian. So for the information of everyone, no, especially sa mga PhilHealth beneficiary, ang Z-Benefit Package sang PhilHealth ginpasangkad pagid sang coverage o kun ang coverage sa idalom sa sininga benepisyo. So this is also one of the PhilHealth programs kaangay man sang Yakap program. Pero lain ang ilang main purpose nga duwa. So ang Yakap program mas naga-focus sa primary care kag prevention. So meaning para ini sa regular check-up, consultations, selected laboratory tests, health screening, kag iban pa nga primary healthcare services para ma-detect kag ma-manage dayon ang health problems before pa maglala ang sitwasyon. So para sa inyo relasyon na samtang aga pa, inyo na nga daan istoryahan para hindi na maglala. Amo man sa Yakap program, ang PhilHealth may Yakap program para sa aton mga balatian, hindi pa masyado malala, no? Pero ang Z-Benefit Package naman niya, mas naga-focus sa specific, serious o kon catastrophic conditions nga nagakinahanglan sang specialized kag mas mahal nga treatment. So basically, no, ang Z-Benefit Package, isa ini sa special nga health benefit man sang PhilHealth para sa mga miyembro nga may certain serious or life-threatening conditions nga nagakinahanglan sa mas magasto, mas komplikado o kung long-term nga treatment. So kumbaga sa mga sa relasyon, no, nang nagaano naging bala, gamay na lang, wasak na, break na kamo. Kamo ng Z-Benefit Package. So maayong aga dira kay Papang Charlie Reliente. Kumusta darang aga ni mo, Papang? Nakapamahaw ka na bala? Anong pamahaw dira? Hotdog? Eggblog? Anyways, no, meaning hindi lang ini ang ordinary nga hospital benefit. So gin-design ini para makabulig sa mga pasyente nga may specific serious illness. Pareho sang pila ka kondisyon sa heart, sa kidney, no, madamo na subong ang mga tawo nga nagabatsyag, nagabati sang kidney bisan mga kabataan, na kag cancer. So amo gini siya ang mga main nga mga sakit subong nga ginapangatubang, especially ang mga serious nga mga sakit nga ginapangatubang natun sa sining nga panahon, na especially ang mga ginakaunta subong puro preservatives. So that's why madamo nga mga sakit ang may kangtanan sa mga heart, kidney, kag cancer. So for example, kung ang isa ka pasyente kinahanglan mag-undergo sang major heart surgery, mga dialysis nga na, kaya syempre subong balaan talaga na damo na nag-dialysis, even though mga kabataan, kidney transplant, no, kung na may cancer treatment nga covered sang Z-Benefit Package, may corresponding amount nga ginset ang PhilHealth para sa among medical condition or procedure. So ang Z-Benefit Package, no, hindi pareho sang cash assistance nga ihatag diretso sa pasyente. It is a healthcare coverage package. So meaning ang PhilHealth naga-cover sang specified medical services and treatment subject sa requirements kag qualifications kung qualified ikaw. But hindi tanan nga sakit, automatic covered. Kag hindi man tanan nga hospital makahatag sang tanan nga Z-Benefit Packages. So kinahanglan nga ang kondisyon sang pasyente Kakang health facility na meet man ang requirements ng PhilHealth. Siyempre, balanta man nga may mga requirements ng PhilHealth, no? Kagsamtang maaga pa, inyo na nga daan i-process kay balanta naman din sa Pilipinas nga mahinay gid siya. Especially ang mga processes, mga steps, no? Kadamuun sang steps. Bisan gani 1,000, 3,000 lang inang akwarta. Lawig-lawig pa ang pila imo pilahan bago mo na makuha ang 3,000 nga ina. So the good news this, or the good news here is, mas ginpalapad, kaginpadako. Mas ginpadako pa ang medical assistance para sa pilaka critical conditions nga nagakinahanglan sa long-term treatment o kung na major medical procedures. Pareho sang heart conditions, kidney diseases, kag cancer. So now we already discussed, no, the meaning of the benefit of PhilHealth. For us to have a little idea about this benefit, no? Kag antes naton i-discuss ang details. Talawon ta na ini ang malipot nga video para mas makita naton kung ano ang ginbag-o. Kag pila bala ang mahimo nga ma-avail para sa mga medical procedures sa Z Benefit Package. Kay dati, no, wala nagalabot milyon. Pero subong nakita nakon kag sa pag-attend namon sa press con, hambal according sa PhilHealth, nagalabot na sa 1.4 million ang coverage ng Z Benefit Package. Gani ilang taon nato ini ang mapuslanon nga video, no? Especially 2026 ini nga video, latest ini siya. Kay do subong lang gina-adjust ang case rate amount sang kada sakit, no, sa Z Benefit Package. So, kamerkadong kiyan, paliwag ako sang flash sa screen sang video. Kamerkadong kiyan. Why, siguro ka pa matis kamerkadong kiyan.
1: Kasi member ka, dapat alam mo to. Introducing Z Benefit Package ni PhilHealth. Marami pang hindi nakakaalam na may ganitong benepisyo si PhilHealth. Alam mo ba na meron ng ganito since 2015 pa, and until now, year 2026, mas lalo pang nag-expand at lumaki ang mga coverage under Z Benefits Package. Ano ba ang sakit na covered under Z Benefits Package? Pag-usapan natin yan, this is PhilHealth Series Part 1. By the way, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, I am Ben Shidya. I'm a government licensed insurance broker for 10 years. I've been helping individuals and families prepare for uncertainties since 2016. Kung gusto mo ng mga ganitong tips about health protection and benefits, follow mo ko. Going back to Z Benefits, ano ba ang Z Benefits ni PhilHealth? So, si PhilHealth Z Benefits provide substantial financial coverage, especially for high out-of-pocket costs for Filipinos. Ito ang ilan sa mga listahan ng mga severe illnesses na covered ni Z Benefits. So, wag niyo lang pansinin yung pangalan na to na Region 3. Nakita ko lang yan sa internet. Pero wala kasi ako official na mapagkopyahan. Pero again, this is nationwide, hindi lang sa Region 3. Most common critical illness is breast cancer. You can avail of the package up to 1.4 million. Colon cancer, 150,000 to 300,000. Cervical cancer, 125,000 to 175,000. Pinakamalaki yung kidney transplant from 865,000 to 2,146,000. At ito pa yung iba sa mga listahan. Screenshot nyo na lang. For example, ikaw ngayon ay currently diagnosed ng cancer at nangangamba ka kung paano magpapagamot. Alam mo ba na from stage 1 to 4, pwede ka na magpagamot using this benefit. Ngayon, paano ba ma-avail o paano ba mag-apply dito sa Z Benefits ni PhilHealth? Number 1, get a medical assessment. A doctor at an accredited hospital must diagnose the patient with a condition covered by the Z Package. Pinakauna-una mong gagawin, go to your nearest PhilHealth office. Again, this is only applicable sa mga aktibong member ni PhilHealth. Kapag nagpunta ka na sa PhilHealth office, itanong mo doon kung sino yung mga accredited hospitals na contracted ni PhilHealth when it comes to Z Benefits Package. Kasi yung accredited facility o hospital na yon, meron din silang accredited doctor na contracted din kay Z Benefits. Hindi porket PhilHealth accredited na yung hospital ay meron na silang Z Benefit Package. So also, una-una mo isi-secure from your PhilHealth is your PhilHealth member data record. Yan yung isasubmit mo doon sa PhilHealth Z Benefits Accredited na hospital or facility para ma-process yung availment mo ng Z package. So again, malinaw tayo ha. Ngayon, syempre yung ospital na pupuntahan mo, kailangan accredited din siya ng mga specific illnesses na kinocover nila under Z Benefits. Question, paano ba makukuha yung benefits na yan? Cash ba yung binibigay? Answer is no. Hindi po siya cash na binibigay. It's an assistance na binibigay ng PhilHealth para makapagpagamot ko doon sa accredited hospital. So for example, ang cost ng pagpapagamot mo sa breast cancer ay inabot ng 1 million. Hindi mo na kailangan bayaran yung 1 million doon sa hospital na yon. Si PhilHealth na ang bahala sa'yo. Pero kung gusto mo makatanggap ng 1 million na cash assistance, pwede naman. Pwede kang kumuha ng isang package or plan on top of your PhilHealth. This is what we call Health Flex Plan by Manulife. So si Manulife Health Flex Plan, ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng lump sum cash benefit pag ikaw ay na-diagnose ng critical illness. For example, if you've got 1 million coverage, you will receive 1 million under advanced critical illness benefit and 25% out of that 1 million kapag na-diagnose ka naman ng early stage. Di po ito affiliated with PhilHealth. This is on top of PhilHealth na supplementary plan na pwede mong kuhanin on your personal expense. If you can prepare at least 2,000 to 3,000 monthly and above, pwedeng-pwede ka dito. So the number one rule is healthy ka pa at hindi ka pa nadadiagnose ng any critical illness. If interested ka sa HealthFlex, I can guide you through the steps and I'll assist you. Just message me HealthFlex Apply and I'm willing to assist.

So that's the end of the video regarding Z Benefit Program sang PhilHealth. So shout out kali dira kayo. Kamerkadong Eugenie Bolina. So, pagkakita ko sa iya do nagdulo mga kun pananawan. Pero marami magluto si Papang Eugene, especially sa mun pangagahan kada Sabado na. Pambawi-bawi na. So now, let us broadly understand ang mga benepisyo nga ma-avail under the PhilHealth Z-Benefit Package. So a while ago, no, ginistoryahan natin kung ano ang Z-Benefit Package sang PhilHealth. So again, may assistance para sa mga kondisyon nga inang life-threatening na sa aton kabuhi. Ina mga kondisyon nga magastos kag may komplikado nga medical treatment. So ang pamangkot, ano nga mga kondisyon ang may corresponding Z-Benefit Package sang PhilHealth kag pila ang pwede mabaton nga bulig pinansyal nga cover sang sinigang benepisyo. So according sa presko no, nga ginatinan sang Radyo Merkado Capiz, so one of the condition nga cover sang sininga benepisyo is ang peritoneal dialysis. So para ini sa mga pasyente nga may serious kidney problem kag kinahanglan sang bulig sa dialysis. So balaan taman no kung ginadialysis kita, especially kung mga 3 times a day, ubos-ubos gidyang aton bulsa. Gani by the help of Z-Benefit Package, no, dako ini nga bulig para sa aton, especially sa mga pumuluyo nga naga-undergo sang dialysis. So sa peritoneal dialysis, ang possibly benefit nga mahimo ma-avail sang qualified patient kada tuig is 1.2 million pesos. So kada tuig ina siya. So dati ang old rate, no, kamerkadong kiyan paliyog ako next ang slide kay ara darang slide. Next pagyed. Nanarao kay dati ang old rate is 270,000 pesos lang per annum or per year. But now, no, good news, bangoy dagin pasangkad sang PhilHealth ang kada rate sa mga kondisyon sa Z-Benefit sang PhilHealth. So included sa package, no, ang mga peritoneal dialysis, no, sang PhilHealth. Also, lakip may naanga continuous ambulatory peritoneal dialysis. Automated peritoneal dialysis sa mga bata, upod man ang mga accessories sa pagdialysis, mga PD ancillary related services, kag management sang exit site infection. So balitan na, no, covered na ini basta nagadialysis ikaw. So kung may patient, no, nga nagakinahanglan sang peritoneal dialysis, importante gid nga mahibaluan nga may specific PhilHealth Z-Benefit Package para diri. Pero subject gihapon ni sa applicable requirements kag criteria sang PhilHealth. So ikaduwa nga cover sa sininga package is ang kidney transplant. So may ara man nga kidney transplant Z-Benefit Package. So ang living donor transplantation, o kung inang buhi pa bala nga naga-donor sang ilang mga kidney dara, may coverage nga tugtob 1,045,000 pesos. Samtang ang disease naman or ang patay nga organ donor transplantation, may coverage nga tugtob 2,146,000 pesos. So paki-next ako kamerkadong kiyan, kaya araman dira ang kidney transplant, no? So makita nyo dira sa presentation. So ang presentation nagasiling nga para ini sa mga Pilipino nga may chronic kidney disease stage 5 base sa clinical criteria kag sa mga nakalista sa kidney transplantation data registry. So ikatatlo, no, ang open heart surgeries. Paligo ako next. So isa man ini sa very important nga Z-Benefit packages. So sa ventricular septal defect, no, or ang may heart defect dira, may mga buho ang dughan. Hindi buho sa pagpalangga, buho, literal nga buho, no. Ang package nga ginapakita sa presentation nga pwede ma-avail is 498,000 pesos. Halin sa old rate nga 250,000 pesos. So grabe gid ang pagsaka, no, sang PhilHealth package sa Z-Benefit. So para naman sa mga kabataan nga may ventricular septal defect benefit is eligible sa may heart defect na nagaedad lamang 1 to 10 years old, no. So may ara man para sa
tetralogy of Fallot, no? Or inang may mga congenital heart defect o kon kondisyon sa tagipusoon nga inborn na. So may ara man sila sang package nga 614,000 pesos, halin sa previous rate nga 320,000 pesos. Kagpara naman sa coronary artery bypass graft surgery or heart surgery nga ginahimo para ma-improve ang blood flow pakadto sa heart muscle, may duha ka categories nga gimpakita sa slide. So kung naka-standard risk ang pasyente, which means kung ang kondisyon sang pasyente ara sa usual o kung mas predictable nga level sang risk base sa medical assessment or butang ta hindi man nang masyado sang komplikado ang risgo sang pasyente, mayara siya sang 660,000 pesos ang pwede ma-avail nga benefit kung standard risk ang pasyente. Pero kung extended risk naman ang pasyente, which means nga ang pasyente may mas komplikado o kung mas mataas nga risgo or risk factors kumpara sa standard cases, 960,000 pesos ang benefit nga ginahatag sa mga extended risk. So may Z-Benefit package man para sa valvular heart disease o kung mga kondisyon nga nagalakip sa heart valves. So ang valvular heart disease amo ang kondisyon nga may problema sa isa o kung masobra sa isa ka heart valves. So balana sa may mga sakit sa tagipusoon. Pero hindi naman heartbroken, ha? So ang heart valves, no, amo ang nagakontrol sang flow sang dugo sa sulod sang heart. So ginabuligan nila nga mag-agi ang dugo sa husto nga direksyon kag indi magbalik-balik. So nakadepende ang imo mabaton sa kun ano nga klase sang surgery or replacement ang paghimuon sa imo. So para sa pediatric patients or sa mga bata, according sa nakuha namong nga information from PhilHealth, sa mitral valve replacement with tricuspid valve anoplasty, kag aortic valve replacement with tricuspid valve anuloplasty. So ambot lang yung chakto ako nga ano pronunciation, amo gay na wala ako nag doktor, no. Kibudebudlay ma pronunciation. So ginapakita, no, nga 810,000 pesos ang rate sa sininga kaso. So may ara man nga aortic valve replacement kag mitral valve replacement, no, nga tag 762,000 pesos ang mabaton nga benepisyo. So makita nyo man dira sa aton nga slides. So all of this is for children only. So para naman sa adults, ginapakita man ang mitral valve replacement with tricuspid valve anuploplasty nga 810,000 pesos ang case rate. So sa aortic sa mitral valve replacement naman, may ara sang 762,000 pesos nga case rate. So may ara man sa cardiac rehabilitation o kung cardiac rehab, no, isa ka structured program para sa mga tao nga may heart condition o kung nagaka-cover halin sa heart procedure or surgery. So cover man sang Z-Benefit ang 4 sessions for adults nga may ara sang case rate nga 15,000 pesos. So may ara man ang programa sang Cancer Z-Benefit packages. So paliyog ako next kamerkadong kiyan. Next pagyed. Okay, so ang Cancer Z Benefit Packages sang PhilHealth naman, no, amo ang mga special health benefit packages para sa qualified members nga may certain types of cancer. So ini nga package nagahatag sang financial coverage para sa pila ka cancer related treatments kag medical services depende sa klase sang cancer treatment nga kinanglanon kag package nga available. So these are the case rate, no, makita nyo man dira sa slide. Sa cervical cancer may ara sang 175,000 pesos. Sa prostate cancer naman, may ara sang 100,000 pesos nga case rate. Sa colon cancer stage 1 to 2, may ara sa 150,000 pesos. So parihas lang, no, ang old rate kag ang new rate. Sa colon cancer naman sa stage 3 to 4, no, may ara sang 300,000 pesos. Sa rectal cancer naman, no, may arasang up to 1.4 million pesos. Halin sa 150,000 pesos na old rate, dako-dako, ginaginsaka.
So sa acute lymphocytic naman, ukon lymphoblastic leukemia, may aras ang 500,000 pesos. So dati ang old rate 500,000 pesos mangyapon. Bali makita tadre ang rectal cancer, no, ang grabe ang pagtaas, halin sa 150,000 pesos tubtub sa 1.4 million pesos. So may ara man breast cancer, no, labi na subong adamo na sa mga kababayinan nga naka-experience sa breast cancer. So my breast cancer Z benefit package nga sa presentation nagapakita nga dati is 100,000 pesos lang, but now nagaabot na ang coverage nga up to 1.4 million pesos. So imagine, no, pila gid ka kwarta ang gindugang para sa sini nga mga case rate. So may ara man para sa premature and small newborns package ang PhilHealth sa nagahatag sang financial assistance para sa mga nanay kag newborn babies na may risk o kon complications related sa preterm birth. So ang preterm birth o kon premature baby, amo ang mga baby nga natawo antes mag 37 weeks sang pregnancy, which means mas temprano ang pagbata sang nanay or kulang sa binulan ang bata nga mas kinahanglan sang specialized care kag monitoring. So para sa prevention of preterm birth, mayara sang 600 pesos to 4,000 pesos. So para malang ni sa prevention niya mo. So para naman sa mga benepisyo nga nagabulig sa pag-prevent o kung pag-manage sang risk sang premature birth. So para naman sa mga newborn naman nga natawo, sa mas temprano nga mayara sang 24 to less than 32 weeks nga mahimo magkinahanglan sang mas intensive nga medical care. So makabaton man sang 35,000 pesos to 135,000 pesos. So para naman sa preterm newborns nga natawo nga mayara sang 32 to less than 37 weeks, makabaton man sang benepisyo nga 24,000 pesos to 71,000 pesos nga benepisyo. So kung ang baby natawo 30 weeks, mas posible nga kinanglan niya sang special medical care kumpara sa baby nga natawo sa 35 weeks. So amo nga ang amo nga may different package levels depende sa gestational age kag medical needs sang newborn baby. So there's more pa mga kamerkado, no? Ang Z-Benefit naga-cater man sang physical medicine, rehabilitation services, and assisted mobility care. So hindi lang surgeries kag major diseases ang aton makita sa Z-Benefits. So hindi lang cancer kag iban pa nga serious medical conditions ang ginakover sang PhilHealth Z-Benefit package. So naga-cater man ini sang physical medicine, rehabilitation services, and assisted mobility care. So meaning para ini sa mga pasyente nga nagakinanglan sang rehabilitation kag assistance para makabalik sila sa ila active physical activities kag mas mapa-improve ang ila mobility kag quality of life. So nakalakip diri ang rehabilitation services kag mga assistive devices para sa mobility pareho sang wheelchair, mga walker kag quad cane, no? Makita nyo man dira sa picture. So amo na sila ang mga covers ang Z-Benefit package. So those are the different case rate sang Z-Benefits nga nakadepende sa severity sang kondisyon o kung sang kalala sang kondisyon. So now ang pamangkot, sino ang posible makabenepisyo sang Z-Benefit package? So ini nga benefits, no, gina-design para sa mga PhilHealth o sa mga active PhilHealth members kag dependents nga may qualified medical conditions nga sakop sang specific Z benefit package. So being a PhilHealth member does not automatically mean nga tanan nga Z benefits available sa imo. So hindi automatic nga tanan nga PhilHealth members qualified. So may ara, kita nyo mang kainan, no, may ara sa specific eligibility requirements, diagnosis, treatment criteria kag accredited health facilities nga kinahanglan sundon. So syempre this package is for those nga may serious medical conditions na. So Z-Benefit is not available especially kung may mga high blood lang balay na or mga sakit nga need lang sang maintenance, hindi siya available. So sa mga serious benefits o sa mga serious conditions lang hindi siya available mga kamerkado. Gani kung may ara ka mo, kilala o kung na pamilya or family member nga may kondisyon nga posibleng sakop sang Z-Benefit nga ginpanghambal ko kaina,
Kag may mga serious condition sila dira, no? Importante nga magpa-assess sa PhilHealth Accredited Hospital or healthcare provider para ma-check kung qualified kag ano nga package ang applicable. Kag i-check nyo man mga kamerkado kung PhilHealth Accredited man ang hospital nga inyo gina-undergo sa mga surgeries. Kay may mga pili malang man yung hospital nga available ang Z-Benefit Package. Gani importante gid ang pagpili sa husto nga hospital, no? Labi na kung may mga surgery ikaw, may mga dialysis. So, ang pamangkot man din, no, paano mag-avail sa Z-Benefit. So, first, syempre,

0: Pacifica Package. Kag take note mga kamerkado, no, lain-lain ang requirements kag coverage depende sa medical condition kag package. Kag importante gid nga sa PhilHealth accredited facility magpa-check kag magpa-process para mahibaluan ninyo kung ano ang benepisyo nga pwede ninyo nga ma-avail. Gani kung may family member nga may serious medical condition kamo dira, hindi magduwa-duha nga mag-inquire sa PhilHealth Accredited Hospital para mahibaluan kung posible sila nga makabenepisyo sa Z-Benefit Package. So now, ano ang dapat natin tandaan? So hindi dapat natin pagpaminsaron nga may Z-Benefit. So libre ta tanan. No, ang mga amount nga an aton nakita sa slide kaina amo ang package rates or benefit coverage. Kag ang eligibility kag paggamit sini nagadepende sa specific package, clinical criteria kag proseso ang ginapatuman sa PhilHealth. Kag isa pa gid ka importante nga punto, no, nga indi tanan nga hospital nagahatag sang tanan nga Z benefit packages. Susunod sa presentation ang Z benefits gina-avail sa contracted facilities only. Gani kung may ara kamo kilala kung family member nga may seryoso nga medical condition, magpakonsulta anay kag pamangkot sa healthcare provider kung may corresponding Z benefit package. Ano ang mga qualification kag diin ini pwede ma-avail? So know your PhilHealth benefits. Ask the right questions and verify your coverage mga kamerkado. Kaysa tiyon yung mag-atubang kita sa mabugat nga medical condition, ang husto nga impormasyon mahimo mangindako nga bulig para sa aton kag sa aton pamilya. So ang importante, know your benefits before you need them. Kaysa tiyon nga nagakinanglan kita sa medical treatment, mas maayo nga klaro na sa aton kung ano ang aton posible nga coverage kag diin ini pwede ma-avail. So now makita naton nga mas ginpalapad ang support para sa mga pasyente nga nagakinanglan sa major medical treatment. But again, no, ang actual coverage kag qualification nagadepende sa specific diagnosis, procedure, accredited facility kag PhilHealth rules. Gani hindi mag-assume, no, kay masakit mag-assume nga basta may PhilHealth membership automatic nga makakuha sang full amount. So always verify first sa PhilHealth o kung accredited health facility kung qualified ka or qualified ang kondisyon kag ano gid ang specific coverage. Gani kung may ara kita sang kilala nga may serious illness dira, importante gid nga magpamangkot anay sa PhilHealth or sa accredited hospital para mahibaluan kung ang kondisyon kag treatment pasok sa Z benefit package. Because the purpose of Z benefit package amo ang paghatag sang mas dako nga financial protection sa mga pasyente nga nagaatubang kaysa tion nga may serious illness sa pamilya, no? Hindi lang health ang aton ginakabalak-an, pati man ang dako nga galastuhanon sa pagpabulong. So balaan ta man na tanan kung ma-hospital, bisan ano mo katipon, 10 years mo katipon, isa mo ka-hospital, ubos gid tanan. Especially kung wala ikaw sa emergency plan, wala ikaw sa mga benepisyo, wala ikaw sa PhilHealth, no? Dako-dako gid ang impact sa imo kabuhi. Amo gani nga importante nga kabalo kita sa mga benefits nga mahimo naton ma-avail bilang PhilHealth member. But dapat samtang temprano pa lang, no, hindi na kita maghulat nga maglala na ang aton balatian. Ang regular check-up kag early detection importante gid para mas maibaluan naton kung ano ang nagakaigo nga healthcare kag PhilHealth benefit para sa patient. Gani sa aton mga kababayan dira, no, nga wala pa nakapa-register o kun wala pa naka-avail sang YAKA program, inina ang maayong atiyon para magpa-register kag magpakonsulta sa YAKAP Accredited Health Facility para hindi ka na mag-abot sa Z benefit package bangod para lang ini sa may-ara na sang malala nga kondisyon. Kay pinaagi sa regular health consultation, paagi sa screening, no, kag early detection, mas may tsansa kita nga mahibaluan gilayon kung may problema sa aton lawas kag maaksyonan ini antes pa magseryoso. So hindi naton pagulaton nga maggrabe na ang aton kondisyon antes kita magpa-check up. So prevention and early detection are always important gid mga kamerkado. Gani magpa-check up, magpa-screening kag mag-atipan sang aton lawas sang libre, no, pinaagi sa YAKA program sang PhilHealth. Kay mas maayo nga maagapan kay kaysa sa ulihi pa naton mahibaluan nga nagakinanglan na sang mas mabugat nga treatment ang aton nga lawas. Because health is an investment, not an expense, mga kamerkado. So shout out man dira no kay Ma'am Cherry May De Toyato Braga. Kakadlo-kadlo na si Kamerkadong Eugene, ho? Nagahulat na siya nga daan, kinagutom ng ako ni Ro. Nagahulat na magpaupod dito sa ano, ho? Mabakal ko na sang egg sandwich. So time check, it's 7:53 na. Subungadlaw, petsyan, 19 na. Bulan sa Setyembre, tuig 2026. Sabado naman nga adlaw. So happy weekends dira mga Kamerkado, no? Anong plano naton dira? So siguro bastante naman ang aton first segment sa subo nga aga regarding Z benefit package sang PhilHealth. Pero madamo pa kita sang wala pa mahibaluan. So madamo pa binipisyo ang PhilHealth nga aton isa-isahon mga kamerkado. So kada Sabado no, so baybayan ta every 7 to 8 a.m. ang iban pa nga importante nga impormasyon na hanungod sa iban pa nga mga binipisyo nga pwede naton ma-avail bilang isa ka mamamayang Pilipino. So diri na lang kita anay kuto para sa itong first segment sang serbisyo publiko. So mag-break anay kita sang makadali kag sa piyak kabahin no sa second segment. Pagatalakayon mangkaroon ni Sir Rico ang nagadala sa kailuwayan kag kalinong sang aton mga kaprobinsyahanan na ang mga men in uniform, specifically ang PNP. So stay tuned lang mga kamerkado bang madiri ipakigbahin ni Sir Rico ang importante nga impormasyon na mga programa, serbisyo sang gobyerno kag iban pa nga mga balita nga makabulig sa tagsa kapumuluyo. So sa liwat, no, madamoging salamat mga kamerkado, especially diri sa probinsya sang Capiz, dira sa TATC, dira sa ato mga chupapo, guwapito nga mga drivers sa Pueblo Terminal, sa Ibisan Public Market, sa Sigma Public Market, sa Panitain, dira sa Panitain, no, ano na dira Market Day Subang, sa Dumaraw, sa Kwartero, Hamindan. Thank you so much, gid mga kamerkado. Kagdraman sa Iloilo Public Markets, dira sa Anilaw, Alimodian, Concepcion, dira sa Wet and Dry Market, and also dira sa Fishport, sa Igbaras, Leganes, Lemery, Maasin, New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaraga, Zara, Barotac, Viejo, Kagkabatuan. Thank you so much. And also dira man sa Aklan Public Market, sa Libacaw, Lezo, Burwanga, Madalag, no? Makato, Altabas, Numancia, Tangalan, Malinaw. Kagkabay nga Malinaw ang aton impormasyon sa sininga aga, no? Na hanungod sa Z-Benefit Program sang PhilHealth. So thank you for watching and listening, gid mga kamerkado. So this has been your Serbisyo Publiko host, serving the people through truthful information. So sa liwat ini si kamerkadong Regeline Badhay, kagkaupod man ang among tech sa technical side, kamerkadong Kian Falco, kagkaupod man ang iyang bulldog, kamerkadong Eugene sa technical side, no, nga nagahulat na sang iyang pamahaw nga etlog. So para sa pagpangalagad, para sa serbisyo publiko, sang Radyo Merkado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: All you got to do is move.
1: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado.
2: This time check is brought to you by
3: Hero Hardware, located at Cudian Ivisan Capiz, owned and managed by Mr. Bayani Casal.
4: Capiz New Agri Industrial Systems and General Services, Kubota, located at Kilometer 3, Barangay Luwaan, Rojas City, Capiz.
5: Colegio de la Purisima Concepcion, located at Arzobispo Street, Rojas City, Capiz, the School of Archdiocese of Capiz, an institution where your bright future begins.
6: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
7: Real, oh no, fuck it.
8: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi? Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat,